0: Manupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: The time now on FMR. It's 9:02.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Good news! Eastern Visayas' premier educational institution, Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated, or DVOREFI, College of Criminal Justice Education and College of Entrepreneurship is offering 40% discount on all fees for incoming first-year students for school year 2026 to 2027.
7: Enroll now and enjoy the discount!
8: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMIA.
6: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagan ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon. Isinusulong ang Climate Resilient Agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervention din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weather board, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
9: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi alupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes!
3: The time now on FMR. It's 10:03.
4: Para sa malinis na dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa marusog na tayo,
5: DTX 500.
4: Ayon sa mga eksperto,
5: ang DTX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
4: DTX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puting power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palang pasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
5: Problema sa fatty liver? Mag-TTX 500!
6: Ang TTX 500,
5: ito ay may Mumordica Sharansha Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay! Mag-TTX 500! Araw-araw, TTX 500! Mabibili sa mga butika.
7: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

lamang na ika'y pangitiin. Ito'y aking lambing. Subok na!

0: Polycoffin, Semancha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa.
3: Baka
2: may diabetes ka na.
3: Mag-DTX 500.
2: DTX 500.
3: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extract.
2: Na may pinakamataas ng ORAC value.
3: Na epektibo
2: sa pagpapababa ng blood sugar level.
3: DTX 500.
4: FM Radio. Favorite Music Radio.
5: FM Radio.

0: The time now on FMR. It's 12:02.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: The time now on FMR. It's 12:31.
1: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMEA.
2: Ano ang AMEA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMEA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMEA, ang tugon ay nakaayon sa hamon. Isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMEA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMEA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMEA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMEA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weather board, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMEA website, amea.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: This is FM radio. FM radio, favorite music radio.

0: balita, agad-agad sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Prime Media.
2: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
3: Nagpagas na ba ang lahat?
2: Ano man ang opinion mo?
4: Kalma, kalma.
2: Pag-usapan natin yan.
4: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
2: Kasama sina Sandro Ochona.
3: Easy ka naman
2: at dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes,
0: alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
5: Mawalang galang na po.
2: Magbabalik po sila
5: para bumanat
2: with you. Respect.
6: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
0: Richard Heydarian.
7: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
0: Carlos Flores.
8: Parang mas marami pang nag-resign kaysa sa napakulong.
0: Cleve Arguelles.
9: Seryoso, sincero, at yung buong
0: Dino De Leon.
6: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
0: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
10: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
0: At Cheska Persia.
11: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
2: With you, respect tuwing linggo, launa imedya ng hapon
0: sa PRTV Prime Media
2: at sa bayang papapakinggan
0: sa DZMM Radio Patrol sa Istren at FM Radio Regionals.
12: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
13: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka na ng serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
14: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
12: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
15: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
12: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Masdan po nating bayan, anong iyong... Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
0: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Prime Media.
2: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
3: Nagpagas na ba ang lahat?
2: Ano man ang opinion mo?
4: Kalma, kalma.
2: Pag-usapan natin yan.
4: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
3: Easy ka naman
0: at maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol.

0: Welcome to the Cleve and Dina Show. Yes. Kami po, one-on-one lang po kami ngayon kasi magde-declare na po si Cleve Arguez at pinasenador.
1: Ay, di! Ang narinig ko, very special Sunday. Straight from the source, maririnig nyo na po ang deklarasyon ni Senator Dino De Leon.
0: Yeah. Bagong Pilipinas ba?
1: Pero this is a... pero nakita nyo naman po na

0: Yes.
1: Okay, salamat sa muling pagtutok sa isang kalahating oras na vibe check at pagdi-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Atty. Gina De Leon. Huh? Oh, sa pagbabalik.
0: Sa pagbabalik.
2: Puno ng bangayan at talakayang napapanahon ngayon sa ating bansa. Ako po si Richard Haydarion.
3: Ayan, kaya pa ipusin na ang roulette at anyong transistor radio dahil mapapakinggan nyo kami sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at FMR Regional Stations. Ako po si Cheska Persia.
0: Wala pang kalaptin yan.
3: Yes!
1: Meron pa niya Cheska.
3: Yes! Cheska Cardo. May
0: ang chaka yes. Ang chaka na
4: rin. Dito
3: Frito Air, Digital TV, sa PRTV Prime Media at Signal Channel 31. Ako po si Ina Gakad.
0: Di mo, intro pa lang, overtime na tayo. Mapapalapit tayo sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook live stream at PRTV Prime Media YouTube live stream. Ako po si Carlo Flores at yan. Dito lang sa
5: WinJuice 100% attendance!
0: Okay!
6: Richard Haydarion.
2: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
6: Carlo Flores.
7: Parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong.
6: Cleve Arguelles.
8: Seryoso, sincero, at yung buong...
6: Dino De Leon.
9: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo. No?
6: Sabrina Gaka.
10: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
6: At Cheska Persia.
11: So dapat pala, siya lang ang pwedeng
6: makulong. Bawal ang galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect.
0: Kabilang sa pag-uusapan natin ngayon ang pagiging dating show na po ng With You Respect. Pero ang mga pag-uusapan natin ngayon kasama dyan ang pagbaba ng satisfaction rating sina Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ano ba ang dahilan ng pagbaba ng bilang ng mga kontento sa trabaho ng matataas na opisyal ng ating bansa?
3: Yes, tatalakayin din natin ang pagpayag ni Pangulong Marcos na mabuksan ang tax records ni VP Sara at mister nito na si Man Scorpio. Paano ba ito makaapekto sa impeachment trial?
2: Pag-usapan din natin ang payag ni VP Sara na tuta ng International Criminal Court sina Pangulong Marcos at dating Senador Antonio Trillanes. Parang para sila ng Tatay Trump kayo ng posisyon. May basihan ba ang akusasyon ng Vice Presidente?
3: Yes, at hihimayin din natin ang pag-repost ni Senador Pia Cayetano ng spliced video ni Congressman Chel Diokno. Tama ba ang isinampang ethics complaint laban sa senadora?
0: Bubusisiin din natin ang hirit na makapagpiansa ni legal luminary Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Pagpapayagan ba ng sandigan bagayan na makalaya ang dalawa sa nakaharap nitong kasong plunder?
1: Tatalakayin din natin ang paglaya ni dating Senador Bong Revilla matapos magpiansa ng 1,000,000 piso sa kasong malversation kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Mahina nga ba ang ebidensya laban sa Senador kaya nakalaya?
0: Yan, happy Sunday pala yan eh, kay Senator Bong Revilla, di ba?
2: Freedom Day.
0: Yan. Pero
2: Day.
0: Kaya mawalang galang na po at umpisahan na natin ang may init na talakayan. Simulan na natin.
6: Survey results. Pulso ng bayan. Simplihan natin sa Vibe Check.
2: Yung asasin na 5,000.

0: Ito po sa Vibe Check, simulan natin ang talakayan sa pagbaba ng trust at satisfaction ratings ni na Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sa survey ng ating mga kaibigan sa Okta Research noong Hulyo, bumagsak sa 49% ang trust rating ng Pangulo mula sa dating 54%.
1: Kaya nga, Cleve, bumaba rin sa 47% ang kontento sa performance ni Pangulong Marcos mula sa 55%. Pero sumadsad din sa 45% ang performance ratings ni VP Sara mula sa 50%.
2: At pero Cheska, bumagsak din sa 47% ang nagtitiwala sa Vice Presidente mula sa 55%. Lumitaw sa survey na mas mataas na ang trust at performance rating ni Pangulong Marcos kumpara kay VP Sara.
3: Tama ka, Ina. Kaya nga lumalabas na posibleng may kinalaman ang impeachment trial sa pagbaba ng bilang ng mga nagtitiwala at kontento sa trabaho ni Vice President Sara.
4: Dahil nga dyan, Richard, naniniwalang Malacanang na bumaba ang satisfaction rating ni VP Sara dahil sa kawalan ng kontribusyon para maresolba ang mga problema ng bansa.
5: Bukod dyan, Carlo, posible ring nabawasan na ang naniniwalang propaganda lang ang paglilitis sa Vice Presidente. Sa inyong palagay, may kinalaman nga bang impeachment trial sa pagbaba ng ratings ni VP Sara? Sa inyong palagay,
0: meron ba?
5: Talakpakan muna tayo, kumpleto tayo. Oh!
0: The time now on FMR. It's 1:44.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC

0: ng shea butter at tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: two. Use papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: May persuadables, mm-hmm. after all. And opening days pa lang yata mm-hmm. ng impeachment mm-hmm. ang kinover ito. At saka wala pa yung ano eh. I think kasagsagan talaga ng hearings. And now as we get into the more, even mga mas maraming pasabog, probably the numbers could move. Pero kayo, anong basa nyo?
5: Well, tandaan natin ha, na dito sa impeachment, yung Article 4 kasi, ang sinasabi ng iba, yan ang pinakamalakas. Ako, I disagree eh. Ah. Kasi yung Article 4, yung grave threat, saka yung contracting of assassin,
4: right.
5: Sa aking palagay, kasi dahil quasi-political, quasi-judicial yan, mm-hmm. no? Doon sa political side, I don't think it's as strong. Because tandaan natin, dyan in love ang mga DDS sa mga Duterte. Mm-hmm. Magmumura, pagpapatay, violence, bastos, walang modo, pagbabanta sa iba. Now, I understand that there are a lot of people who are starting to be persuaded na hindi ito yung klase ng bansa na gusto natin. Di ba? Mm-hmm. So, that's fine. Pero, hindi yun yung magtitibag sa aking palagay sa popularity ni Sara Duterte. I think the stronger ones will probably be yung ill-gotten wealth mm-hmm. at saka itong pinag-uusapan natin na confidential funds. Why? Kasi, ang laging pinagmamalaki supposedly ng mga Duterte, simple sila.
6: Mm-hmm.
5: Hindi sila magnanakaw. No? Mm-hmm. Pero, pag tumatak na yung magnanakaw na totoo naman sa pangalan ng mga Duterte, I think mas bababa pa yung
4: pero din yung sinasabi nila 3,000 lang kailangan para mag-hire ng assassin kung may kabit yung asawa.
5: 5,000 naman.
4: 5,000? Oh, ah, ibang 3,000.
7: Mas murang nakita mo.
4: Ilocano version. May nakita. Parang kami Ilocano.
7: Pati 3,000 na po. Pati 2,000 kinupit mo.
4: May subcontractor na mas mura pa daw. Kasama ba yan dun sa simpleng tao lang sila?
7: Ganito ba talaga?
4: Simpleng tao si sila, 5,000 lang, pwede na.
5: Gin bilog daw, pwede na.
7: Ako, ano, baka I take a different view. Ano pa, no? Hindi pa comfortable yung ganong klaseng mga movement, eh, diba?
4: Parang it's still
7: 5%
4: within margin of error pa. Oh.
7: Maaaring labas na sa margin of error, pero kung
4: isa,
7: conservative na, kung conservative na na-take, no? Parang yung mga ano pa yan, eh, mga regular, ordinary fluctuations sa survey na maaari mong makita, no?
6: Mm-hmm.
7: Ako, ang tingin ko, basta yung prosecution, yung mga nagbabantay sa paglilitis, pagbutihan nila doon sa pagtatalakay sa ating mga kababayan, para saan ba yung paglilitis? Kasi baka nga hindi din magandang tignan na dapat batayan ay public opinion dito sa paglilitis, 'di ba? Kasi ginagamit din niya ng defense na oh, sikat naman si VP Sara, marami pang may gusto sa kanya, and therefore hindi siya pwedeng managot, 'di ba? So regardless of the movement in the trust satisfaction ratings of the vice president, dapat magpatuloy yung paglilitis at isiwalat yung mga ebidensya, di ba? Whether it shows na dapat siya ma-convict o ma-acquit, dapat dun malaman sa paglilitis yan. Pero marami pang kailangan eh, kasi doon din sa mga ibang survey, lumalabas na hindi pa ganun kabuo yung pagtutok ng ating mga kababayan o pagsubaybay dun sa impeachment trial, right? So tingin ko, mas gisingin pa natin yung
4: Senador, please. I want to get the point of Ina and Cheska also this. I wonder though, Dino, like it's not only yung, 'di ba, yung legal nature ng mga cases, it's also how it's communicated by the prosecution mm-hmm. and defense. Matin first nakita natin iteratively para nag-improve at nag-evolve yung strategy nila. If you look at from the early days ng ginagawa ng prosecution to the later days, and even the defense, nag-evolve din sila. I think if you look at Attorney Poa, for instance, iba yung kanyang approach, very different dun from the opening days. But I want to see also how others
7: baka ano pa yun, eh.
4: Look at this.
7: Baka yung mga unang linggo ng impeachment trial, warming up sa lahat ng sides.
4: Oh, exactly.
7: Senator, judges, 'di ba? Prosecution, defense, no? Tapos ngayon nakikita natin, nag-a-adjust na sila sa katotohanan ng paglilitis na dapat they appeal to the public talaga, no?
6: Ako, I agree with Attorney Dino's point kasi sa paglabas ko kapag mamamalengke ako, right. Pag magpapagas ako, so nakikipagkwentuhan tayo sa labas eh. Nakikipagmarites tayo diyan. So, totoo, nung pinag-uusapan yung grave threats, masyadong hindi pa naiyayanig yung mga DDS talaga. Kasi nga, sabi mo nga, Attorney Dino,
8: pas na sa pwede na. Dito tayo, over sa sulit, over sa iyaw sarap. Ang inasal, chicken inasal.
6: Pag drug addict, dapat talaga pinapatay, o kaya kapag may nag-threaten sa'yo, dapat i-threaten mo pabalik. Pero nakita ko, nung sinimula ng pag-usapan yung pondo ng bayan, pagkausap ko, pag bumibili ako sa palengke, sasabihin right. nila, ano ba yan, ang mahal na nga nang bilihin dito sa palengke, tapos sila, binubulsa lang nila yung pera natin, di natin alam kung saan nila sinaspend. So doon natin nakikita kung ano talaga yung mas nag-resonate sa mga kababayan natin, which is, naghihirap ang Pilipinas, grabe ang inflation, grabe ang ekonomiya, tapos maririnig pa natin sa araw-araw na impeachment trial na yung pondo pala na binabayad natin sa value-added tax, sa income tax, binubulsa lang pala at pinanggagamit sa kung ano-anong kalokohan. So feeling ko, yun talaga ang nakaka-pierce through ng puso ng mga tao na okay, DDS ako, pero na-realize ko mali pala siguro yung sinusuportahan.
7: DDS ka, Cheska?
6: Hindi sila. Inclusive
7: naman tayo dito sa With Due Respect.
4: Tayo dito. Perfect segue.
7: Inclusive tayo sa With Due Respect.
6: To clarify, on your honor, misleading to. Let's use lang na sa akin nila. Baka i-splice yung
4: defense
6: video. Thank you.
4: Oh.
6: Baka may plan B rin si Clint.
7: Nasa plan C na ako.
9: Ako, curious ako dun sa pag-fluctuate. Kasi if you notice, lalo na dun sa earlier part ng impeachment, ang lumabas ay yung violent side, yung authoritarian version ni Sara Duterte. And normally, ang expectation ng mga Pilipino sa mga babae, maintindihin, maaruga, maunawain. Tapos may Duterte brand ka na violente, take charge. And definitely, nagbabanggaan yung dalawang kumbaga expectations na to. So sa akin yung laro nung, okay, magtitiwala ba tayo sa isang babae na kayang maging marahas? Mm. But also, magtitiwala ba tayo sa Duterteng babae? Mm-hmm. Diba? Kasi Sara is the Duterte, is a female version of her father, albeit medyo watered down na version. So, pili ko yung fluctuation.
4: Saan yung watered down? 5,000 or yung 3,000?
6: Well,
5: ako, huli lang siguro sa akin, no? Ako, sa totoo lang, yung pagbaba na yan, siguro, good news yan, no? Pero, ako, nababagalan na ako sa pagbaba rin. No? Kitang-kita man right from the very start, poor performance as DepEd Secretary. May educational crisis tayo, napakawalang kwenta. Ang ginawa ay mag-author ng may isang kaibigan na libro, tapos gusto pa ipapamigay, isa-subsidize pa. Ang pangit na nga. Yun yung una. Pangalawa, di ba, wala kang makikita na, na contribution talaga sa pagbaba ng ng classroom backlogs, ng textbook backlogs. Walang improvement sa instructions. Pinakamababa ang mga Pilipino na nagmumukhang mangmang sa international standards nung siya ang DepEd Secretary. No? As Vice President, wala kang nakitang programa. Anlayong-anlayo kay VP Lenny na may angat buhay programs. No? Tapos, malalaman pa natin, nanakaw noon pala, may yung sa confidential funds, ginawang chichire yung pera ng taong bayan, no? Tapos mura ng mura, bastos walang modo, nag-misdeclare pa nga ng mga kaperahan niya doon sa SALN niya, tapos walang ginawa ko hindi mag-abroad, no? Tapos wala talagang silbi, sabagay, ang silbi naman niya talaga ay mag-antay na mamatay yung Pangulo, kaya niya nga gusto siguro madaliin, at kaya nga nangontrata na ng assassin.
7: Thank you for your closing statement. It's stricken off the record, Council.
5: I will allow it.
7: Marami po salamat sa pagtutok sa Attorney Dino De Leon and the Divas.
4: The Divas.
7: De, pero syempre dami na naming palitan dito ng mga kuro-kuro dito sa pagbaba ng trust and satisfaction ratings ni Vice President Sara Duterte. Kayo naman, ano kaya ang pagtingin nyo dito? Maaari po kayong makisali sa aming talakayan ngayong hapon. Mag-comment lang sa post sa Facebook page ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta. At syempre, babasahin namin ang inyong mga opinion at komento sa segment na Take It or Cleave It with Dino.
5: Balik na po ako. Galing na. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang pagpapalabas ng tax records. Mm-hmm. Vice President Sara Duterte, dito lang yan sa
10: With Due Respect!
6: Complete
5: edition. Complete edition. Bubble gum.
3: Sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. ERTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang ERTV Prime Media. Ka-vibes!
11: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
12: Dahil hindi tumitigil ang balita,
11: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
12: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
11: Ako po si Naomi Timosyo
12: sa PRTV Prime Media.
3: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media. Bawat issue, dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan magtanong.
13: And that's our democratic right.
3: Kasama si Attorney Jess Falses.
13: Hindi naman tayo bata. We can assess for ourselves.
3: Jess Asking. Tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Prime Media.
14: Walang galang na po.
3: Magbabalik po sila para bumanat with you respect.
5: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
14: Richard Heydarian.
15: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
14: Carlo Flores.
16: Eh parang mas marami pang nag-resign kasi sa napakulong.
14: Clive Arguelles.
17: Seryoso, sincero, at yung buong
14: Dino De Leon.
5: Katotoo lang. So real talk lang tayo.
14: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
18: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
14: At Jessica Persia.
19: So dapat pala
4: nakatutok pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now let's take a deep dive sa pagpayag ni Pangulong Marcos na ilabas ang tax records ni VP Sara at Mister na si Attorney Manyases Carpio. Manases.
7: Ronald
4: Manzanas. Alam kami ng channel. Sabi niya,
7: diba, parang Manzanas. Kailangan mo ata ng refresher course sa, di ba, Tagalog
6: pangalan,
7: lesson mo galing.
6: Pangalan lang. Ayun,
4: okay. Pangalan lang.
7: Hindi, kasi binabasa ko yung comment nung nakaraang linggo. I was wondering kung si Ina tinuruan ka ng pagtatagalog.
4: Ayan,
7: anong tinuro mo kay
6: Ina? Wait lang, may spill pa ko, Cliff.
7: Ay, dito na. Ako na sila. Anong tinuro mo kay Ina?
6: Babalik tayo sa show.
7: Patience. Jessica, okay, go na. Pasensya ka na, Jessica.
6: Patience.
19: Sorry. Kasi may sakit ako last week pag salitain niyo. Ayan, ginawa ng Pangulo ang desisyon matapos katigan ng impeachment court ang hiling ng House Prosecution Team na ipasubpoena ang bank, tax at AMLAC records ng mag-asawa na magagamit para magamit po ito sa impeachment trial.
5: Posibleng magamit
7: Jessica
5: ang dokumento. Posibleng magamit ang dokumento sa ikalawang article of impeachment na may kaugnayan sa hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara. Matatanda ang sinita ng AMLAC sa pagdinig ng House Justice Committee ang 6.7 billion pesos na bank transaction ng mag-asawang Duterte.
7: Isinumite naman na sa impeachment.
6: Ako na lang.
7: Ay, ikaw na ba ulit? Gusto mo ikaw pero ano, boses mo tas ako yung magbabasa.
5: Try natin.
7: Sige, galingan mo.
6: Sige, mukha ko.
7: Sige, game.
6: Direct.
7: Isinumite na sa impeachment court ang mga dokumento mula sa BIR, AMLAC at ilang bangko. Ba't di mo mapanatigan? Pero ayon po kay Clerk of Court Renato Bantog Jr., humirit ng ang ilang bangko ng deadline extension para isumite ang mga dokumento.
4: Yun.
20: Tiwala naman si Prosecutor Jervy Luistro na makakatulong ang mga dokumento sa pagtalakay ng ikalawang article of impeachment na may kaugnay sa hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente.
9: Yes, at nakatakda ring magsagawa ng caucus ang mga Senator Judge para talakayin ang hiling ng mga nakakulong na senador na sina Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada na makalahok sa paglilitis. So lahat ng yan tatalakayin natin dito sa
10: Deep Dive!
20: Grabe, wala na tayong time para sa discussion.
3: Ready ka na ba? Deep Dive!
10: Deep Dive!
7: sa sobrang sanay tayo lagi na may absent. Guy. Ngayon kompleto tayo. Parang nawi-weirdo na ako sa dynamics namin.
6: Madaming tao.
4: Mahirap din pala na marami ka anak. Malaking pamilya mo.
7: Ilan ba gusto mo?
4: Tito Clee. Alam mo, Tito Clee.
5: Ay, pag-usapan kaya natin yung tax records.
7: Oo, hindi. Hindi, ang ganda ng mga, parang yung image lang nang makita na yung box-box ng mga...
20: May tanong lang ako doon, ba't nag-iba kulay ng box?
4: White?
20: Naging red. Dati green, di ba?
7: Parang kitang-kita mo, BDO.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
6: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website amia.da.gov.ph.
5: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigura natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: This is FM Radio.
10: FM Radio.
9: Favorite music radio.
11: But you'll be surprised, evenly divided din sila. So maybe my message to the president is that actually, President Marcos, this is not a divisive issue. The rest of the country, the majority of the Filipinos from Luzon to Mindanao actually would like to see the bank and tax records of the vice president opened and investigated in the impeachment.
12: Ako kasi, I just hope the president dun sa issue ng accusation ng selective justice, he gave a more convincing narrative. Kasi one of the things I hear from common folks, median voters, not necessarily palengke, baka sa bank, kung sino
11: clerk. So hindi ka namamalengke, si Cheska kasi namamalengke.
12: Not necessarily. Pero, sinasabi nila is, okay, meron tayong impeachment trial. What about yung flood control investigation?

0: So parang nakikita nila may pagka-selective dito. But of course, hindi dapat selective yan. Hindi naman yan mutual exclusive. So siguro if the president had a narrative kung saan in-explain, no, all of this ginagawa natin. Hindi yan mutual exclusive. Hindi lang naman yung kay Sara Duterte tinitignan natin. Lahat titignan natin, even people very close to my heart. So I felt he could have built on that kasi he already touched on that aspect. Diba? Na so, hindi ako presidente ng pamilya ko.
1: Oo, so sa huling sona ng Pangulo, baka volunteer ba tayo? Tayo tatlo magsusulat? Ano ba gusto nyo mangyari dito?
2: Kayo na lang. Paano naman siya eh.
1: Oo, parang sinabi kasi ni Richard na ano daw, na sana tinuhog niya na lahat, no? Na sinabi, flood control, this is an issue of accountability, impeachment trial, this is an issue of accountability, and ano.
0: The reason I'm saying that, and again, I want to hear also from our economists and experts here, kasi meron din issue ng sustainability, fiscal sustainability dun sa mga pangako niya, dami ng mga tax relief kung ano. Na for me, last year pa lang, nakita natin na meron vacuum of narrative. Nung sinurrender si Digong sa ICC. The president did not provide us a convincing argument bakit niya ginawa yan. Kaya hanggang ngayon, you have this weird situation whereby our top ally, the US, and Duterte, both are saying, walang mandato ang ICC, why did we surrender the former president, right? And therefore, this was illegal. Diba? So hanggang ngayon, feeling ko, yun yung problema natin na yung evasive strategy ni Marcos has its pros, probably avoids hemorrhage, but it also leaves the battlefield for alternative narratives, including false narratives to come out, especially dito sa issue ng accountability. When the president made the issue of maya naman kayo, fighting corruption, also a central thrust of his final years in office, I just feel my tension dyan, at my risk dyan.
3: Pero sige, yung, I think mamaya magpapag-usapan din natin thoroughly yung speech ni PBB. Pero gusto ko lang itanong, baka lang kasi makalimutan natin, yung halaga nung paglabas ng tax record, baka si Dino might want to explain, ano yung mga gaps na kapag hindi napatunayan ni VP Sara, kasi lalabasan natin yung tax record, di ba? Anything na hindi magtutugma sa bank records niya, sa ITR niya at sa SALN niya, yun may smoking gun na tinutukoy?
2: Tanda natin, tax record siya mismo nagsumite niyan. At ang sinasabi niya, ito lahat ng sources of income ko. Okay? So, kaya, pagkatapos mo yan, pagka nag-compute ka, ito yung babayaran kong tax. Sworn niyan. Ibig sabihin, nanunumpa siya. Right. Pagka tinignan yung bank account niya at may mga pumasok na pera doon, tapos hindi niya ma-explain, that should have been considered as income and therefore nagbayad ka dapat ng tax. Pag hindi mo sinama yan sa tax records mo, ibig sabihin perjurious yan. Diba? Pangalawa, makikita rin doon kung ano yung sinasabi mong income mo doon sa mga coming from other companies. No? So pagka hindi nagbangga yung dalawang yan, malinaw na merong income na hindi dineklara or merong mga wealth na hindi binayaran ang tax. So hindi lang rin ito usap ng kung magkano talaga yung income ill-gotten ito, kundi culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust and violation ng ating tax code kasi tax evader ka pa pala. Nakuha natin yun. No?
1: So yun pala yung mga iba't ibang maaaring makita.
2: Nakita.
1: Yung wala yung pang issue na tax evader, ill-gotten yung wealth.
2: Correct.
1: Diba? Tapos ito bang kung tax evader at ill-gotten yung wealth, constitutes betrayal of public trust, diba?
2: Tsaka nagsisinungaling ka talaga pati doon sa SALN mo. Kasi ibig sabihin, may SALN pa. Kasi ibig sabihin, merong mga, ito nga yung sinabi mong dineklara mong mga income, nagbabatch ba yan sa SALN? Iba pa yun, ha?
3: At ang treatment pag ikaw public official, kapag hindi mo mapaliwanag yung gap o yung inconsistency, i-assume na ill-gotten yun?
2: Presume ill-gotten under the law. And in fact, the Office of the Solicitor General can commence for future proceedings. Kasi kung hindi ma-justify yung public official kung saan ang galing itong mga kaperahan na ito, automatically presumed to be ill-gotten.
1: So what that mean na in this case, si VP Sara ang dapat magpatunay na hindi galing sa mali o illegal, hindi ill-gotten wealth, yung mga yung billion piso.
2: Correct.
1: Na naglabas-masok sa bangko
2: niya.
1: Correct.
2: Kunyari, napaktunayan na meron siyang bahay sa Forbes Park, hindi nagmamatch yun sa kanyang salary, automatic, presumed ill-gotten.
1: So siya ang magpapatunay.
2: Kailangan
1: dapat
2: patunayan niya, dito nang galing yung pera na yan.
3: At dun, kaya dun crucial na makita din yung income tax ng asawa niya.
2: Correct. Kasi
3: pwede conjugal bilhin ng property.
2: Under sila ng, actually, hindi conjugal, absolute community property. What is yours is mine. What is mine is yours. Kaya kahit na nung mangyari dyan, hindi pwede magsabi si Mance Carpio na hindi nabaviolate yung kanyang right to privacy. Kasi una, nakita naman natin, sinampina na eh. Diba? Sinampina by no less than the impeachment court, the highest accountability court in our country when it comes to the highest officials of the land.
1: Tsaka napaka-useful din yung testimonya ng mga bank employees mismo, no? kasi yung nakaraan linggo lang, yung testimonya ng staff ng Land Bank, no? Napakagandang marinig mula sa kanila. Kasi ako gusto kong marinig mismo, tumistigo, ipaliwanag sa akin, bakit ito ay isang highly unusual na transaction? At sasabihin ng isang staff sa Land Bank na araw-araw pumapasok doon, gumagawa ng mga transaksyon, nasasabihin niya na sa buong buhay ko dito sa Land Bank, first time ko lang makakita na in-encash ang ganitong kalaking pera ng isang opisina ng pamahalaan. So, I think napaka-helpful na ma-visualize mo how unusual yung isang transaction at kung bakit kailangan talagang imbestigahan.
2: Teka lang ah, itong si Harry Roque, pinag-iinit na naman yung ulo ko eh.
1: Bakit nadamay si Harry Roque?
2: Kaya, kasi ang sabi niya,
0: hindi pa siya gising.
2: Sa status, ang sabi niya sa status niya was unusual, not necessarily illegal. Eh Harry, totoo naman eh. Totoo naman, di ba, na yun palang sinasabi, unusual. Bakit nagko-conclude ka na illegal? Hintayin mo pag nakita na yung mga pera kung doon sa loob ng nung ano na yung bank account, doon natin makikita yung mga illegal. Hold your horses, umuwi ka nga dito.
1: Ilang beses nagkaduro, nagnanduro kami last week, wala. Number one na meron na.
3: Malicious. 2.1k viewers natin, pero tayo lang sila dahil pagbabalik.
0: Hindi, pagising ni Harry
3: kami, sinaryan ng mga yan. Dito lang sa
1: Reviews
4: FM Radio, the vibes.
5: Ang lupet.
6: Ang tinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.

0: polycotton. Semansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Idilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapangi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda.
6: Wow! Welcome back! Saktong-sakto, nagugutom na.
7: Ito yung mga savory, no?
6: Yeah. Sweet! Kailangan naman natin ng kilig sa buhay natin, Tita Ina. Ayan, welcome pa rin po sa with you.
8: Okay.
6: Hello. Ako na ba? Ako na ba ang nasalita?
7: Did you just call Ina Tita?
9: Oh my God!
6: Yan ka, sorry!
9: Na-violate ako as a contemporary.
10: Tawagin ko rin daw siya na Tino.
6: Ito, Richard. Ayan, now welcome back po. Kasama pa rin ng Team Pinas. Ngayon po, magmumukbang tayo with a twist. Magbibigay lang tayo ng short comments sa unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa
11: Mukbangayan!
7: Thank you, Auntie Cheska.
12: Matamis, maasim, mabait. Ang mga issue ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan!
6: Bago tayo magsimula kumain, guys, nauna na si Carlo.
9: Agitator.
6: Parang dito kasi Gen Z ako eh. Uh-oh. Parang nakikita ko dito sa kabilang couch na to, para bang me at D ang tawag.
9: Ayun.
7: Ano bang kasi medyo ano to, donut, matamis. Ano bang tawagan nyo dati? Bawal. Nashock.
6: Okay, sino ba naalala natin sa pagkain natin?
10: Richard, kumain ka naman ng donut.
8: Ano bang laman nito?
9: Sugar rush na naman tayo, madaldal na naman tayo.
7: Ay, di pa ba sugar rush siya ngayon?
10: May laman sa loob eh. Oh.
9: Ay, masarap.
8: Ay, may laman sa loob.
9: Malaman.
7: Parang masarap tayo.
9: Malaman.
7: Gusto nyo ba yun yung may laman sa loob?
9: O, diba si Ina patient sa akin? Di pa siya kumuha? Ayan na naman. Ha?
7: May laman kasi sa loob eh.
9: Ayan naman yung barbarian.
6: So naaalala ko madumi dito. Kahit hindi niya talaga kalasa, yung ganitong design kasi, pag may bread as may chocolate tsaka may ganyan,
7: ano
6: para siyang eclair.
7: Wow!
6: Diba? Parang naaalala ko si Auntie Claire. Kasi kamukha siya ng makeup artist natin si Miss Donna.
7: Picture. Pagka Richard A. Darian version, our resident European, how do you say eclair? Eclair. How do you say eclair?
13: Set up ka ni Klim dito.
9: Southern European.
7: Pero baka ba nasa balita si Auntie Claire? Claire Castro. Ang
9: ating
7: spokesperson.
13: Everyday na
9: pepreng. Surprise ako na wala siya.
7: Tama. May kasagutan eh. Lately eh. Lagi naman siya may kasagutan, ng diba?
13: Kasagutan niya ngayon.
8: So, medyo personal eh. Medyo personal ang inabot ng sagutan na to.
6: Alam mo, Clevy, kung magsalita kasi kumakain kami lang.
7: Oo nga eh. Sige. Hindi kasi diba, may sabi ni Senator Amy Marcos ay may impacta daw sa Malacanang.
9: Oh, oh my diba? God.
8: ICC yung tinawag niya.
10: The RCC, impact.
9: Yung I is impacta.
7: Pero ang sabi niya, Attorney Claire I, well, it takes one to know one.
9: Ulitin mo nga, Cliff. It takes one.
7: Huwag mo kong pinaglololo ko, Richard.
10: Meron pa yata yung ano, sinabi, ewan ko kung totoo, hindi ko kasi narinig. Pero nakita ko lang online yung sinabi na ang problema kasi sa iba, pagka nagsisilungaling, iba raw yung humahal. Ano kaguluhan daw?
13: Grabe, kailangan pinagsisilbihan si Cliff.
7: Ganyan kasi kumain ng ano, donut na
10: eclair. Pero alam mo, ano, gusto dapat ko dito kay, ano, kay Auntie Claire.
8: Lang social.
6: Yes.
10: Kasi, alam mo yung ano yung ganung yung crowd kasi ng mga DDS. Gustong-gusto kasi nila yung ganun eh. Yung
13: ano?
10: Bastos, yung walang modo. Pero si Auntie Claire, hindi bastos, hindi walang modo, pero derechuhan pa rin makipagbardagulan.
9: Parang ikaw.
10: 'Di ba? Magkaiba 'yan.
9: Parang
10: eh.
9: Ikaw. Parang hindi no.
10: Diba,
7: Ayun,
10: kasi si Auntie Claire, ah, pansin nyo, hindi siya nagmumura.
9: Oh, decente na pagdagulan.
13: At laging may resibo, ah.
10: Oh, laging may resibo. Ilalabas niya yung mga pinagsasabi nila, 'di ba? And they will throw all their rhetoric against them, 'di ba? They will throw it, she will throw it back. And then sakto, no? So ako, kung merong ilang mga appointees na napakatalino nitong si President Bongbong Marcos.
9: Yeah, I wanted to say, I think she was, kasi nung una nung siya yung na-appoint, no? We had a, ano, in-interview ko siya. Mm. I was wondering, like, tugma ba ito doon sa gustong messaging? Kasi di ba si BBM medyo resident European din na.
7: Ano pa?
9: Social, di ba? Eto, si Ate Claire,
13: para
9: si Attorney Claire.
13: Parang galing Oxford eh.
9: Medyo, medyo bardagulan ng konti. Pero the more na, actually, perfect talaga siya eh. Ang bilis naman sumagot, tapos nagre-resonate, tapos talagang kung bardagulan, spontaneous siya eh. And I think, doon mo makita yung fairness kay BBM. Ha? He has an eye for talent. Paras kayong pwede mag-talent manager. Parang Kito Cliff. Kito Cliff.
7: Talent ko si Senator Dino eh.
13: Auntie Claire dun sa ano, dun sa kabalitaktaka niya sa Senado. Ano? Kapag nagsisinungaling daw.
10: Ay?
7: Ano? Ay?
13: Iba daw humahaba eh.
10: Iba daw humahaba.
7: Anong humahaba?
6: Ayaw ilong daw.
9: Si Harry Roque,
10: imbis na ilong daw humahaba, iba raw yaba, iba raw siya. Parang ganun yata yung itindi ko ha.
7: Pero alam mo ha, I think, well, alam naman na yun ni Senator Aimee nung nakaraang election. Ano talaga, nadelikado siya dahil dyan sa mga atake niya kay President Marcos. No?
6: Yeah.
7: Kasi sa kahuli-huli yan, ang balwarte pa din naman niya, eh, the Ilocandia, no? Eh, pero dahil sinisiraan niya yung sarili niyang kapatid, hindi yan na nakakatulong dun sa kanyang public support. And in fact, kalalabas lang nung ating mga election geeks, no? Sa Twitter, sa X, no? Na pag tinignan mo, kinumpara mo yung 2019 to 2025 niya, yung mga previous election niya.
9: Right.
7: Ang laki ng hemorrhage talaga, ha?
9: Yeah. Mm.
7: Particularly in the bailiwick of North Luzon, no? Kay Senator Aimee Marcos, hindi nila na-appreciate na namamangka siya sa dalawang ilog at sa sarili niyang kapatid, eh, sinisiraan niya.
10: Eh, yung mga Ilocano, ha? Hindi kami ganyang mga Ilocano.
7: Ilocano nga pa to.
10: Ayaw na ayaw kasi namin talaga ng mga traitor.
7: Ah.
10: Diba? Itong si Aimee Marcos kasi, baka naman talaga kasi hindi Marcos, no? Parang ni Marcos eh.
7: Ay, ganun?
10: Parang ni Marcos ko umasta. Di ba kasi yung mga, lagi nga sinasabi, to a fault, solid North nga yung solid North. Ako, hindi ako parte niyang nag-solid North para sa mga Marcos. Pero hindi ka naman ganyang kalalang katraidor kasi supposedly, all caps supposedly, eh kadugo ka. Di ba? Tapos ganyang ka umasta sa sarili mong kapatid. Parang hindi ko maintindihan yan. And buti sana kung pinaglalaban mo, prinsipyo. Pero ang pinaglalaban mo, mamamatay tao. Ang pinaglalaban mo, mga magnanakaw, ang pinaglalaban mo, mga Duterte na hindi mo kaano-ano. Diba? Hindi mo na nga sila kaano-ano, nandukod na pasaba ka pa. So, hindi ko talaga maintindihan kung wala ka talagang values. No? Siguro naman talaga, wala naman talagang values. Eh, tandaan natin, diba, nung meron daw nag-question sa kanya na student leader, ano nangyari doon sa student leader noong panahon ng martial law? No? Hindi nakakalimutan ng taong bayan kung gaano kasama ang ugali nitong si Aimee Marcos. Hindi ka mapapatawad ng sambayan ng Pilipino. Kasi right from the very start, meron ka na talagang history ng kasamaan.
6: Eh, ibalik lang natin dito sa kinakain natin. Kasi nasasarap pa nagustuhan ako and it's so nice to eat. And then naalala ko nga tuwing napapanood ko yung videos ni Auntie Claire, very easily digestible yung words niya. Alam mo, hindi lahat ng mga abogado na magagaling or expert litigator ay great communicator. So feeling ko after ng term ni Attorney Claire dyan sa palasyo, sana magturo siya ng masterclass in communication. Oo. Kasi na-appeal talaga niya lahat ng demographic ng Pilipino. Kahit naiinis sa kanya, nakikinig sa kanya.
7: Sa pagpapunta yun sa mga palengke.
9: Eh, yung kanyang fashion.
6: I love it. Oh. What do you think?
9: It also hits all demographics.
7: Eh, samantala, dati naman si Attorney Sal Panelo, isang demographic lang na hit niya. So, okay na yan na maraming mga
9: dito yung demographic na yan.
10: Ano sabi niya ng soda? Ano sabi niya ng soda?
6: Ano sabi niya?
10: Hindi sila atin? Eh, ano naman?
13: Real talk ko.
9: Relevant ko sila.
10: Magpapatuloy ang lahat. Kahit hindi sila umatin.
9: Pero ito, speaking of Aimia, may kinausap tayo na member of the Marcos family at ang sagot niya, di ko siya tita. Mabilis ang sagot. Di ko siya tita. I don't know ano ibig sabihin nun. But ito lang masasabi ko, it looks like nahihirapan din siya doon sa mga senator judges, wink-wink, di ba? Mm. Kung titingnan mo ibang parang kasama doon sa defense team halos, medyo mataas din sila sa mga surveys, no? Like, kita natin, we don't need to name them. But it looks like Aimee's also not doing very well, no? Doon sa DDS base, who were expecting her probably to step up. At parang nagsistruggle siya, no? To make a mark. Hindi siya one-sided enough siguro. Yun ang problema niya so
8: nakikita
9: far.
8: Nakikita mo na yung desperation ni Aimee.
9: Vlogger na siya.
8: Doon na tayo sa vlog. Babanat na tayo sa mga malalakas na tao na kilala publicly. Tapos yung banat pa, sobrang below the belt. Yeah.
7: Personal,
8: diba?
7: Personally.
8: Yung banat pang kuha lang talaga ng attention.
13: Sobrang baba.
8: Sobrang baba.
9: Umaba naman tong discussion na to. Sa haba ng pahala. Ang discussion natin today.
10: Binabaril-baril na po kami dito. Ano ba yan?
13: Binabaril-baril na kami dito.
7: Sige, bago pa tayo tuluyang mabaril.
10: Ganun pala yung pag binabaril-baril ka na dito. Binabaril-baril. Imbis na dumapa. At bumaba. Yung discourse na pala ang bumaba.
7: Teka. Kasi pababa na din tayo yung talakayan natin. Abangan nyo po sa aming pagbabalik. Malalaman naman natin kung sino ang mga lucky winners ng ating ruleta at bakit sila naging usap-usapan sa mga kwentuhan. Dito lang yan sa
11: With Due Respect!
13: Uy, happy birthday, Tita Marlin!
7: Uy, happy birthday po!
13: Kay Senator Joe!
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
14: Ang kinis na niya.
15: In fairness, nag-glow up.
16: May

0: The time now on FMR. It's 2:28.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Inspire. Itong si Bungangerong live seller na si Alan Peter Cayetano. Sabi niya, bakit ko bibigyan yan? So, meron siya mga bagong findings. Ano yung mga findings niya sa Taguig? Una, meron daw the same request, the same facility, the same project, pero dalawa daw yung vault. Best binayaran.
6: Ano yun? Overpayment?
5: Double payment. Double payment. And tingin siguro nila, hindi yan ma-audit. Pero yun yung mga findings.
7: Akala ko si Mary Grace Piato sa Davao nakatira. Sa Taguig pala.
5: Sa Taguig.
8: Baka naman kamag-anak niya. Hindi kasi malapit siya sa BGC, so medyo
7: kamotic. Okay. Kaya Mary Grace Piato.
9: At attorney Dino, meron pa siya nilabas yung parehas na picture sa documentation, no?
5: Correct.
9: Magkaibang project.
5: So alam mo, I like how Senator Ping Lacson is leaving his legacy, no? Kahit papaano. Yeah. Marami mga complaints sa human rights community before, no? Wala namang mga kaso na na-convict siya with finality. Pero at this point in time, makikita mo talaga na lumilinya siya. No, nililinya niya para bang si naalala ko tong si Gandalf, no, parang you shall not pass, 'di ba? Under my watch. Nakikita mo talaga na nililinyahan niya, hindi ako papayag nagaganyan-ganyan ninyo, babasusin niyo yung Senado at ganyan ka, Alan Peter, as if kung ano-ano mga kasinilingan ang titingnan mo, pero tingnan natin yung sarili mong backyard.
10: Technical point, no? I mean, I think misnomer yung ghost project, no? I think it's more like zombie project. Maraming tayong projects yan, mga 10-20%, there's something there, no? Meron siyang manifestation, hindi lang siya spectral, no? Pero ang problema is, alam natin,

0: And hanggang yun lang, di ba? Hanggang 10 to 20% lang. So, I think misnomering ghost project kasi nakikita pa rin natin. And these are the zombie projects at ang dami nila all across the country. So, dun sa mga kaibigan natin na alam ko, Secret DDS nang sabi, Prof, bakit puro namang impeachment? Bakit hindi yung ghost project? Well, sabayan natin. Pwede naman. Hindi naman mutual exclusive, di ba? Kaya nga, dun sa calendar ng Senate, you see there's enough time to do all of the above. Yeah. Yun yung selective na isipin mo is an either or. Yeah. Ako, happy ako to discuss all ghost projects, all zombie projects, because alam naman natin yan, kailan nagsimula yan. Ang ligaya ng mga diskaya ay nagsimula ng panahon ni Tatay Digong. Kitang-kita yan sa mga dokumento. So let's start, 2016, 2017, let's go through the whole gamut.
1: In fact, sinasabi nga din ni Senator Irwin, di ba? Sinasabi din ni Senator Irwin na, yung minority naman pala yung nakikiusap sa Blue Ribbon Committee, na huwag na daw sana magpatuloy. Akala ko, sila ito nagmamatapang, naghahamon na dapat daw, wag lang impeachment trial yung asikasuhin. Dapat daw yung Blue Ribbon hearing dun sa flood control project ipagpatuloy. Ngayon yung majority, handa na silang magpatuloy dun sa investigasyon. Ito namang minority yung natakot at nakikiusap na wag naman. Dahil nga, matatamaan naman yung kasama nila sa minority, si Senator Alan Peter Cayetano. Basta ko, yung huling hinamon, si Senator Ping Lacson, nando na sa kulungan, no? Si Senator Rodante Marcoleta yan.
2: Ito ba yung BGMP?
1: Oo, di ba? Kaya siguro, ingat-ingat din si Senator Alan Peter kasi yan ang nagiging katapat ni Senator Ping. Tama, maraming mga usapin pa kay Senator Ping na pending at hindi pa din na nare-resolve. Pero kung merong isang bagay na maaasahan mo siya, pag accountability of public officials, lalo na sa mga pondong hindi nagamit sa tama, ibinulsa, mga proyektong mga ghost or zombie projects man, maasahan mo dyan Senator Ping dati pa yan . So talagang wag mo siyang hahamunin pag yan ang usap.
2: At di ba parang privilege speech niya yung flood control? Di ba? Yun yung nagsimula ng flood control. Hindi ko maalala kung sinong Blue Ribbon Committee chair nun . Kaya good luck, Sen Ping, tsaka yung minority. May session ulit. Sana hindi po kayo nag-absent. Go Roleta!
3: Go Roleta!
1: Si Carlo, diktador .
2: Roleta. O, tinan nyo. Speaking of BJMP.
4: Ang mga nakakulong.
1: BJM lang to . Senator Bong.
2: Senator
1: Jinggoy,
2: and Legal Luminary
1: Rodante Marcoleta, the BJM.
0: Wala na BJM na lang.
1: JM na lang.
0: Kasi
3: Peter Liberation Day. Peter Cayetano, sana naman.
2: Ayun pala. Okay.
1: Sabi lang yan ni Atorino, ah. Kami, sabi lang namin yung nakaraang linggo.
2: Yan, namatay tuloy.
1: Yung B sa BJMP ay Ping's friend.
2: Ping's friend. Okay. Nabudots na naman ni Senator Bong Revilla yung justice system.
0: 3-2, di ba? 3-2. I mean, di na.
3: Tapos mananalo na naman daw.
2: Nasa survey din, mataas ang facing ni...
3: Dissenting opinion dito yung chair. Justice Carl Miranda. No? Isang napakagaling, napaka straightforward, no? Yung integrity
1: known
3: niya.
1: Known for his integrity.
3: Oo. Tsaka yan, kaklase ng nanay ko yan, yung si Carl Miranda. Napaka, talagang ang sabi nga nila, ang comment nila is, laging straight arrow itong si Carl Miranda and very proper as a person, no? Siya yung nag-dissent. And unfortunately, nakapag-bail kasi mahina daw yung ebidensya. Pero nakakapagtaka dyan, lahat ng mga kasama, hindi nakapag-bail. Pero siya nakapag-bail. Pero chain of events yan, di ba? Yun yung mga testimonya na pinapakita na chain of events yan, supposedly. So it's really unfortunate na once again, mukhang si Bong Revilla, ma-acquit. Kasi kung at this stage in the proceedings, kasi the way bail hearings work, papakita dapat ng prosecution ko yung pinakamalakas silang ebidensya para mapakita kung evidence of guilt is strong.
0: Okay.
3: No? Ibig sabihin, napakita na ng prosecution supposedly yung mga strongest evidence nila at nakita ng ng husgado, evidence of guilt is still not strong. So ano pa yung kailangan nila ipakita? Sana may mapakita pa silang bago na magda-directly link dito kay Bong Revilla, kasi ang claim, at least because I haven't taken a look at the entire case records, is yung mga testimonya daw sinasabi, wala kaming personal knowledge ng involvement ni Bong Revilla, no? The ombudsman is saying malakas ang aming ebidensya. So unfortunately, no? Sana kung hindi man ma-acquit man tong si Bong Rebuilia, eh parang awa nyo na naman, eh wag na nating i-elect ulit sa Senado. At saka tandaan natin na isa lang to sa mga kaso. Mm. Meron pa nung mga meron pa nung graph, no? Graph na kaso. Walang plunder, di ba? Meron dito yung malversation of public funds, yun yung non-bailable. So doon sa mga ibang kaso, sana naman maduluhan siya at mapatawa na ng perpetual absolute disqualification. Di ba?
1: Yun nga yung ano eh, yun nga yung sa akin lang, this really sends a wrong signal sa ating mga kababayan. Alam ko, syempre, obligasyon at responsibilidad din ng mga mamamayan na bumoto ng tama, di ba? Pero kasi kung nakikita mo na palagi naman na makakasuhan, makakalaya, madidismiss yung kaso, di ba? Para ang hirap din tuloy bilang isang ordinaryong mamamayan na pagkatiwalaan, yung sistema ng hustisya sa bansa, yung rule of law sa bansa, no? Tsaka kaya nagiging vulnerable yung ating mga kababayan na sila ay natutuwa na lamang doon sa mga ganitong klaseng politiko kasi hindi naman sila nadudulo, hindi naman sila nauuwi na napapatawan ng iba ng
0: something because I know there's another important thing yes. So, mga maletang pag-usapan natin shortly, but I just want to add this, may mga nakausap tayo sa Senado kasi I was in the Senate and these are good people. Sabi nila ang worry nila is parang medyo alanganin yung optics ngayon. Kasi yung mga senador na medyo affiliated sa kabila, parang isa-isa sila nawawala. Hindi natin alam kung Solar Mommy next, Caldero next, hindi natin alam yan. Pero at the same time, yung mga parang either sumama sa SB 11 or in this case, kasama sa administration ng 2025 elections, parang things are not that bad for them. In fact, parang the tide is turning. And again, this feeds into yung narrative ng selective justice, weaponization of the accountability measures. Nakikita natin, because Bong Revilla was with the admin in 2025, di ba? And then what about, di ba, nung May pa lang sinabi ng ombudsman, tapos na, pabunta na tayo sa exciting part, dun sa iba, na biglang sumali na sa SB 11, biglang nawala yung kaso. So I think the optics is not very good. And this is important because some of the senators I was talking to, they were saying, at the end of the day, this is about the legitimacy of the process. Mm-hmm. If it looks like parang biglang unti-unti nagdi-disappear yung kapila, whatever vote you get, it will be questioned in terms of its legitimacy.
4: Pero

0: Ah, tumaas
1: so, yung... Ganun siya.
2: Kagaya, may talo pa rin siya, di ba?
3: Kaya nila kay Senator Jinggo at saka kay Senator Marcolito. Huwag po kayong umasa, baka po may umaasap, masaktan po kayo na hindi kayo, kasi mangingiri na sila ng chance mag-bail.
1: I think ito yung goal kasi, diba? May model na tayo ng paano tayo pwedeng mag-bail. Ah, ito yung strategy.
0: Yeah.
1: So ngayon, gusto ko makita, anong gagawin ni Marcoleta? Kaya ba niya na ganito ang effort?
4: Oo, tsaka quickly din ha, very quickly dun sa survey namin sa Momentum, majority ng Filipinos doesn't want Senator Jinggoy and Senator Marcoleta to participate in the trial kung nakakulong sila. Mm-hmm. Yan ang pagtingin ng ating mga kababayan. Yes, and that cuts across all political factions, whether pro-Duterte, mm-hmm. pro-Marcos, pro-opposition, independent. Malinaw, huwag nang pasalihin dun sa paglilitis.
5: Alam ko pinaiikot na yung ruleta. May mga nakita na ako nag-uot.
4: Overtime.
5: Na po kami dito. Oh. Pero gusto ko lang sabihin, no, nakakuha pa ng chairmanship itong si Marcoleta.
4: Oh.
5: Nakakuha pa ng chairmanship itong si Jinggoy Estrada, pero nakakulong. Eh, di ba suspended sila?
4: Mm.
5: Kaya nga hindi natin pinagpa-participate sa impeachment trial. Eh, paano sila mag-cheer?
0: Para daw may sahod yung staff niya, yun yung sinabi.
5: May additional na sahod. Kasi sa akin nga, to begin with, hindi dapat nire-release yung budget na opisina nila. Pinagdagan pa natin ang budget, ginawa natin ang ginawa natin token yung mga committee na yun.
0: Yun diba?
5: Tapos, to begin with, suspended. So, how can we effectuate the plunder law no, and the intent of it kung Senado mismo, binibigyan pa sila ng additional committee. I think that is a great disservice to the Filipino people for you to provide them with additional committee. No? So, please lang, yung Senado naman, let's get our acts together. Doon tayo sa tama. Nakalagay sa bata, suspended, tapos dadagdagan nyo ng committee. That is so unfair for us taxpayers. It shouldn't be the case.
4: Okay. At para hindi masuspend ang show natin, go Roleta!
3: Ayan. Oh, dating Congressman Mike Defensor. Lumabas sa ating ruleta.
5: Ano masasabi ninyo, di ba? Alam mo, nagtataka rin ako. By the way, nakita ko na nagsalita itong si Marcoleta sa publiko. Nagsalita rin itong si Mike Defensor sa public. Alam mo, dapat hindi sila nai-interview. Ah.
1: Mm-hmm.
5: And in fact, subject to sa contempt ng court dapat yan.
4: Di ba dati kay Senator Laila, ano, talagang pinipigilan siya magsalita, pinapahirapan siya, tinatakpan siya,
5: di ba? Sabi nga nung inter-parliamentary union, nagpadala sila ng observers eh, bakit daw nakakatakot daw kasi bigla daw lahat ng tao may ubo.
4: Mm.
5: Kasi ha, pag magsasalita siya, kahit mag-exclaim siya ng something, uubo lahat.
3: Kasi pandemya kasi ito.
5: All of a sudden, lahat daw sila may cough and colds. Diba? So talagang well-trained para mapatahimik itong si Laila De Lima. Pero tingnan natin itong si
4: Congressman
5: Mike Defensor, no? Ang author, supposedly, diba, ng itong mga 18 Marines.
4: Mm.
5: Diba? Tandaan natin na siya yung nagpalabas, siya yung director, siya yung main supporter nitong 18 Marines na kinakasuhan na supposedly actually doon sa isang kaso namin kasi kinasuhan namin yan ng perjury.
4: Mm.
5: For Laila De Lima, for Father Flavi, at nakuha ko na yung resolution na sinasabi ng DOJ na kailangan kasuhan na sila sa korte.
4: Mm.
5: So we are anticipating the issuance of a warrants of arrest in relation to the perjury that we've
4: convinced ang DOJ
5: DOJ, ang quantum of evidence required then is reasonable certainty, prima facie case with reasonable certainty of conviction. So mataas na threshold yan. Ang nagtataka lang naman ako though is sinasabi natin sinungaling siya, sabi ng DOJ, pero yung sa ombudsman, which is sana maayos nila, di ba? Yung kanilang acts. Sa ombudsman, eh para bang pinaniniwalaan because it was being used as well, yung testimony, para kasuhan yung mga ilang personalidad. No? So sa akin, dapat consistent tayo kung sinasabi ng ating justice system na sinungaling sila, which is it looks like naman na totoo naman sinungaling sila, no, 18 sinungaling, dagdag bawas kang na nga ang tawag natin dyan, si Loren kasama dati bilang hindi nakasama, diba? Tapos sasama na kung sila Kiko or kung etcetera, depende sa alignment ng politika. Pero pagdating dun, sabihin na natin kay Speaker Martin Romualdez, isa raw dun sa crucial piece of evidence. No? So kailangan natin makita kung ano ba talaga, consistent dapat yung treatment ng ating justice system. Kung sinungaling yan, kailangan magkasuhan yan o hindi.
4: Hindi, tsaka yung strength ng kaso, mahalaga sa atin yon, di ba? Kasi anong mangyayari kung yung ombudsman, magre-rely sila sa isang kaso na in the first place, mahina na pala yung case ng 18 Marines eh, kasi nga hindi nagtutugma-tugma yung mga story.
0: 18 Marites po.
4: 18 Marites, di ba? So ibig sabihin, pag nakarating na naman yan sa Sandigan Bayan, maaari namang hindi pala yung sinasabi mo na yung strongest evidence

0: ipapakita ng prosecution. Eh, hindi naman ito. Obviously, this is not the strongest evidence. Obviously, mangyayari na naman. Walang personal knowledge of the circumstances, di ba? So, hindi na naman nagugulong yung kaso. So, it's also in our interest na sabihin natin sa ombudsman, sa DOJ at sa lahat na, teka po, wag nyo nang gamitin tong 18 marines na to kasi mukha talagang wala tayong mapapala dito dahil nga may director, may scriptwriter, ayan, oh, nakikita nyo dyan, eh, arestado na. Hindi mapagkakatiwalaan, masasayangan yung kaso natin laban dito sa mga nakinabang sa flood control.
1: Problema, actually speaking of PGA, Robin Padilla, right? Tumulong siya dito sa pumasok yung 18 Marites. Naalala mo yung Batman versus Superman yung si ano, si DLG Secretary.
2: Tapos pagod na pagod si Pia Cayetano.
1: Oh, exactly. Yeah, exactly. So, ako for me nakakabahala yung ganito eh, yung mga wino-weaponize yung mga kunyaring whistleblowers and all because dito nawawala ng tiwala yung ating mga kababayan sa sistema. Because if you cannot trust kung yung mga nasa judicial system and then you cannot also trust yung mga nag-whistleblower laban dun sa mga anomalya, sino pa niwalaan mo? And
0: the vloggers.
1: Precisely, in, exactly,
0: vloggers.
1: Precisely in that environment na nagfe-fester yung fake news, yung generalized skepticism, yeah, if not cynicism.
0: Okay.
2: Okay.
0: Go Roleta! Go Roleta! Parang ay susunod. Maganda tayo ni.
3: Speaking of, so, nabanggit mo na kanina, Richard.
4: Solar,
3: the solar family ba to?
5: FM Radio! Good vibes!
6: Ang lupet!

0: natin. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon. Kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Napakalinaw yan.
4: Pero that's ako, that's beside ako. Hindi ako taga Batangas. So hindi ako interesado kung sila ay rival family sa Batangas. No? Ang mahalaga sa akin, sa usapin kasi nung Solar Eye, binigyan ng franchise si Congressman Leviste. And alam mo, yung
5: Digong
4: franchise
5: yan,
4: na yun.
5: Duterte time Duterte yun.
4: Emphasize, Duterte is the first time. For a solar na
6: at
4: distribution.
6: Is
4: the first is solar distribution. Napakabilis niyan na natapos sa camera. At usually matagal po ang discussion ng franchise, ha? Naalala nyo naman yung sa ABS-CBN, yung mga ganyang klaseng prangkisa. Bigisa yan, iniimbestigahan yan. Pero ito, mabilis na mabilis lang ito lumabas sa camera. Pinagkatiwala sa kanya yung franchise para mag-deliver ng solar electricity. Alam nyo kung saan? Para sa underserved na mga nangangailangan ng lugar ng kuryente. At ang sabi nga ay mga electricity poor, no? Na mga region sa ating bansa. Nakapag-deliver, Hindi.
6: Kaya magandang,
4: wala pong na-deliver.
6: Yes,
4: no?
6: Kaya magandang magitan natin yung expose ni Congressman Lito Atienza na former Manila City Mayor na sinabi nga niya na mismong sa kanya lumapit itong si Senator Loren Legarda to help with the franchise ng kanyang anak. So nakita natin yung mom talaga is really in aid of really to make this franchise possible. So dapat silang dalawa ang managot dahil hindi nga na-deliver yung pinromise nila sa ating mga kababayan.
3: Pero means, corruption yun, ha? Corruption yun. Imagine mo, naglalobby ka para sa kin mo ng negosyo. Na,
4: para sa Nepo Baby.
3: Na Nepo Baby na 20 plus billion. Diba? Kaya yung mama nito si Leandro Leviste, kasi Nepo Baby siya, kasi ginamit ang koneksyon ng mga magulang niya, tapos niloko ang sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na yung supposedly undeserved communities, pinakamahihirap na tao na nangangailangan ng kuryente, hindi ka pala magde-deliver. Ang ginawa mo, finiflip mo lang para kumita. So hindi hard work itong pagyaman ni Leandro Leviste. Koneksyon, kapangyarihan, pag-aabuso sa sistema ng mga pinakamayaman at pinakamapangyarihan at the expense of the poorest of the poor. Diyan tayo malinaw, ha? Malinaw tayo dyan na you took advantage of the system and you nag-commit ka ng korupsyon para lamang mapayaman yung anak mo.
6: Yes. Ayan, so gusto ko nang malaman kung sino yung susunod natin sa ruleta.
4: Yo! Go! Pinakamayaman sa ruleta, eh. Grabe talaga, ha?
6: Sino ba yan?
4: Uy!
5: Senador!
4: Senador!
7: Senador! Or balita ko sa recent
6: kasi. Yes,
7: sir.
4: Ang lumabas mo sa ruleta ay si Attorney.
3: Sino ba from dito?
4: So, kami! Kami! Kami!
5: Absent kami kasama kami sa 7%.
7: Sa recent senatorial survey ng Octa Research na nag-garner ng 7% lang naman.
6: Napakataas nun.
7: Ay, kasunod ni Jose Claire.
5: Wow.
4: Magkatabi pala kayo ni Jose Claire.
3: Jose Claire, diba threatened ka na? Kukunin ko yung trabaho.
5: Malapit ka na mag-Jimmy Bundok.
4: Diba?
7: 3,000 viewers.
4: 3,000 viewers. 7%, diba? Nakita natin.
5: Life seller na talaga.
4: Ito ha, bilang isa ding nagsusurvey, no? Alam niyo po, yung 7% para sa isang personalidad, no? Kagaya niya, Attorney Dino De Leon, private citizen, di ba? Isang ordinaryong
7: human rights lawyer.
4: Individual, no?
5: Walang
4: wala naman siya dating public. Wala naman siyang public office before, right?
5: Oh.
4: Nagpa-practice ng kanyang lawyering. Kasi syempre, ano tayo, saludo tayo sa human rights lawyering niya, pero malaking bagay po yan ha, sa isang national survey. No? Mataas yan, yung 7%. Kasi ibig sabihin, wala pa namang deklarasyon, wala namang, wala ka namang, di mo naman gusto.
3: Magkano mapabayad ko sa'yo?
5: Ayaw talaga.
4: Abutan mo ako, di ba? Pero may 7%, kaya magpasalamat ka naman dun sa mga sumagot sa survey, di ba? Ibig sabihin, that represents sa millions of Filipinos actually ha, in a survey that
3: week. Baka may 7 na survey na nanonood ng With Due Respect. Maraming salamat po. Parang bigla ko na ilagay sa survey, With Due Respect lang naman yung pinagkaiba. Dati, Buwis Buhay na. Wala. Pero yung With Due Respect, parang marami kayong viewers ha. Parang okay to.
4: Ako ang napifeel ko, next quarter siguro, dapat 14% na siguro yan.
3: Ano pa utos mo?
6: Pa-project. Pero alam mo, I'm not Attorney Dino, on behalf of ng mga Gen Z, kasi mga idealistic voters kami, when you really want to vote for a candidate, especially in a national position, yung mga qualities mo, check lahat sa mga gusto namin i-vote.
4: Wow, nagpapalakas
6: ha? So talaga naman, bakit mahina ba ako?
5: Parang may inside training na yan. Illegal po yan.
6: Kasi po, manghiram ako ng law book sa kayo.
4: Ano yung mga qualities?
6: O yung mga qualities, syempre, makatao, walang bahid ng korupsyon, isipin mo pribadong citizen, pero napaka law-abiding naman talaga. At syempre, mapagmahal na asawa, maka-Diyos, ay ang mabuting anak sa kanyang pamilya, at syempre, hindi nang tatay
5: si Dino.
6: Ayan po.
3: Salamat, ha. Tulad mo mga kaibigan ito, mga kaibigan.
7: Naniniwala siguro yung 7% sa mga tao na talaga si Atty. Dino naninindigan sa pagiging patas ng batas.
6: Yeah.
7: Dapat patas tayo lahat. At ganito sa mga abusado eh.
5: 7% movement?
7: 7%.
5: Dino sa Senado.
4: 7%. Mataas ka pa kay DPW Secretary Vince Dino.
7: Thank you, City Mayor.
4: City Mayor, si Benjamin Magalong.
3: Lahat ng mga nanonood, pag nangampanya po kaya at umakit niya ng 14%, pag-isipan natin.
5: Yeah.
4: With due respect. Ayan.
3: Gayun naman, ito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas, pag-usapan natin ang pag-repost ni Senator Pia Cayetano ng splice video sa social media.
5: Ipinakita sa video ang putol-putol na sagot ni House Prosecutor Chel Jocno sa hiling ng prosecution ipasapina ang bank at tax records ni VP Sara.
6: Nirepost ni Cayetano ang spliced video habang nagpapatuloy ang impeachment trial kung saan inaasahang dapat maging patas ang mga senator judges.
4: Excited na akong makita ka na makikipag-debate ka kina Senator Pia, no? Di ba? kaya nga sinampahan na ng ethics complaint si Cayetano dahil inalis sa video ang bahagi ng pahayag ni Jocno hinggil sa tinatawag na fishing expedition kaugnay ng pagtalakay sa Article 2 na may kinalaman sa sinasabing hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente.
6: At giniit ng complainants na nilabag ni Cayetano ang tungkulin bilang Senator Judge na maging patas sa paglilitis. Ito'y dahil mistulang nagpapakita ang video ng pagiging bias ng Senadora pabor kay VP Sara.
7: Wala namang plano si Kong Jocno na magsampa ng kasong cyber libel laban kay Cayetano sa ngayon. Kaya naman, ang tanong ng taong bayan, tama bang sampahan ng reklamo si Senator Pia Cayetano? Sasagutin natin yan dito lang sa
8: Balat Sibuyas!
5: With Senador
9: Walang Bigon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
5: Putol-putol sa'yo.
7: Kayo,
5: putol-putol sa'yo.
7: Nasagot one tayo nung bilanggit mo nung Miyerkules na may magsasampan ng kaso.
3: Oo,
7: ito ba yung kaso na...
3: Grabe itong nung napunta kami sa Butuan, sa Caraga
7: State University.
3: No? Babalik kami sa Father Saturnino Urios University. No? Ang ganda ng Caraga, ang ganda ng Butuan. No? Anyway,
4: sarap
3: alam mo, may sakit pa ako niyan eh. Pero yung mga women's groups lumapit sa amin para sabihin, hindi namin talaga pwedeng palampasin si Pia Cayetano sa mga ginagawa niyang kabalastugan, pagiging spliced girl niya. No? Dahil nga, nag-repost ng spliced video, tapos misrepresentation pa ng mga nangyari. That is conduct unbecoming of a judge. At alam ni Pia Cayetano yan, kasi abogada siya.
4: So sinasadya.
3: Itong alam mo itong nakakainis ito kay Pia Cayetano at kay Alan Peter, pero particularly dito kay Pia Cayetano. Alam mo to, byproduct of privilege, no? Kaya naman yung sumikat dahil lang sa anak siya ni nung ni Rene Cayetano na kinabang sa legasiya ng kanyang pamilya ever since, no, walang utang na loob sa taong bayan kasi binigyan siya ng chance, pero ngayon yung oportunidad niya, no, yung kanyang kapangyarihan, yung opisina niya ay ginagamit niya bilang balakid sa pananagutan, no. Pia Cayetano is the classic case of a person who tries to proclaim na siya ay for women empowerment, pero nung pangapanahon na bastos at walang modos yung Pangulo ng Pilipinas, and never nagsalita against it at never tumindig para sa mga kababaihan, no. And then right now, dishonest, eh, yung magre-repost ka ng ganun, sa alam mo kung ano yan, kung totoong judge yan, eh talagang actionable yan, na-suspend na yan, or baka nga na-disbar at natanggal sa posisyon. So how can you tolerate a supposed judge, no, na nagpapakalat ng propaganda video na related doon sa matter na pending before her court? Diba? That is intolerable. That is unacceptable. At si Pia Cayetano, nagmamana na dito kay Alan Peter na walang kahihiyan.
5: Wait lang. Hindi ito plan B, ah, pero unfair naman. Unfair naman sa kanya dahil yung vice-presidente natin, abogado yun, di ba? Ang taas pa nga ng grade down niya sa bar. Ang dami niyang ginawa na mas grabe pa dito sa splice video na yan. O siya naman, wala...
6: Pa sa ethics complaint. At sabi nga niya, ang hirap kasi part siya ng prosecution. So mahirap naman na pag kinasuhan niya si Senator Pia Cayetano, baka umaray na naman yung Cayetano siblings. Baka umaray na naman yung Cayetano siblings na tinetreaten sila as a senator judge, no?
4: Mm-hmm. Pero 'di ba, yun nga yung gusto nating sabihin, na kagaya ng sinabi ni Attorney Dino, na expected kasi sa isang senator judge yung impartiality,
5: right,
4: restraint actually, no, kasi nagpa-participate ka dun sa trial, eh. Tapos isipin mo kaya sa isang kaso, 'di ba, halimbawa away niyo magkapitbahay, tapos yung judge niyo dun sa away niyo, 'di ba, eh pinagpo-post yung abogado ng splice video. Alam nyo, di ba, na that's not acceptable. And it's also the same in this case lang. Yan lang yun, no? Bagamat may mga iba pa siyang mga questions sa track record at saka yung participasyon niya sa baril-barilan sa Senado, no? Ako, I think, as an observant of this trial, no? Ang question ko lang ay, is this how it is, no? Para sa isang senator judge na inaasahan na dapat patas, walang kinikilingan, may konting restraint. Napakahalaga po ng pag-ilitis na ito.
3: Oh. And si Chief Escudero, gusto ko lang sabihin, na sa presiding officer, kailangan he should take a look at this motu proprio, and dapat i-admonish niya yung kapwa niya senator judge. Cheese, you have to make sure na you are taking full control of the court. Alam niyo kung bakit? Every single time na may magalitong senator judge, ang under attack dito ng credibility at integrity is the impeachment court itself. At trabaho mo na to make sure na yung impeachment court's integrity will be beyond reproach, di ba? Eh kaso, kung hindi mo didisiplinahin yan si Pia Cayetano at si Alan Peter na ganyan kasalahula pagdating sa pagiging senator judge nila, eh lalo mawawala talaga ng integrity.
4: Paalala yan sa tagapamahalang hukom. Yes, Ina.
6: Feeling ko na may miss na rin kasi ni Senator Pia yung limelight. Diba? Mula nung Senate Flix, tas iyak siya dun sa side. Ngayon, wala na masyadong pumapansin sa kanya. So, itong attempt niya to present a video of the impeachment trial as if ang role niya ay mag-promote ng kaalaman tungkol sa impeachment trial. Alam natin ang impeachment trial, kalahati ng effort dyan, or even more than half of the effort, nandoon sa pagko-communicate ng mga nangyayari sa impeachment trial sa public. Mm-hmm. Kasi alam natin na hindi lang naman yung procedural or yung judicial aspect yung mahalaga dito, kundi yung pangungumbinse sa sambayanan kung nasaan yung pagkakamali ni Sara Duterte at ano yung gravity ng mga pagkakamali niya. At alam natin si Pia Cayetano, nandun naman talaga siya sa side ng protektahan ang Duterte at all costs.
4: Pero ikaw, miss, yes. Miss mo din ba?
6: Ako?
4: Miss. Kasi nami mo sa nami-miss ni Senator Pia yung live na. Ikaw, miss mo na din ba?
6: Ang nami-miss na-miss ko ay yung experience natin ng demokrasya na lahat may integrity. Lahat tumitindig para sa tama, para sa prinsipyo.
4: Ako at kasi minsan kahit katabi ko na, namimiss ko pa din eh. Pero teka lang, kasi ubos na oras natin eh. Kaya kailangan natin pumunta sa susunod na segment, diba? So babasahin na natin ang kanilang mga komento sa ating naging talakayan ngayong araw. At syempre, dahil tayo mga judger, we will decide if we will either
8: take it or cleave it.
9: Take it or cleave it.
10: The time now on FMR. It's 3 o'clock.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
9: This is FM Radio.
2: FM Radio.
9: Favorite music radio.
7: Take it. Ayan, nakakamiss yung dissenting pakikipag-usap.
6: Diba? Yeah.
4: Meron yan to be
3: jurist. Boring.
4: Oh, narinig nyo kay Richard, boring daw pagka dissenting.
7: Oh, kailangan mababang usapan talaga.
3: Issues kasi pagka ganyan kababa, pagka gutter, yung...
7: At sinasadya yan.
3: Para ma-divert tayo.
5: Oh, kanal.
4: Okay, Cheska, next comment.
6: Ayan po, from Pretty Terry 863, kapansin-pansin po ang madalas na pagsasalita at pag-iingay ni VP Sara. Maybe it's a squid tactic para ma-divert ang atensyon ng tao sa impeachment dahil alam niya her wrongdoings will be exposed. Take it or cleave it.
4: Ako magsasabi nun.
6: Ay, sorry.
4: Segment ko to, Ches. Segment ko to. Hindi, joke lang. Oh, ano, take it or cleave it tayo dito. Na nag-iingay na lang daw si VP Sara at squid tactic daw.
7: Oh,
6: squid tactic.
7: Stealing posit ako, take it.
6: Take it.
4: Pero naalala ko tuloy yung ano dati sabi ni Ref Franz Castro, no? Oh. Na yung, parang pagka... Pagkapusit ka, di ba? Nagbabato ko ng tinta black, sa iba, di ba?
6: Dark energy. Ina, ito. Ayon kay Maverick 24-NP2YF, walang ceasefire when it comes to corruption. Ang weakness sa Philippine system of government ay pagiging lenient at doing quid pro quo with the corruption perpetrators. Kaya tutuluyan yan ni Sen Lacson.
5: Pero sabi niya tutuluyan na yan.
4: Tutuluyan na yan ni Sen Lacson. Take it or keep it.
5: Lacson yung kaway eh.
4: Take it to.
7: Congratulations sa ating mga winners. By the way, bago namin nasabihin, kita-kita tayo bukas sa Mandaluyong College of Science and Technology para sa Gen Z tour sa Mandaluyong.
5: Kompleto.
7: Now, let's watch this video.
5: Kompleto.
12: Hey!

0: nasa LSS ha, pinapatugtog yung kanta na yan sa FMR radio station.
1: Wow. Okay.
0: Around every 3 hours yata or something. Mm. So doon nyo abangan. At dyan na naman po nagtatapos ang isang kalahating oras ng Bardagulan at malamang talakayan natin sa iba't ibang issues sa Pilipinas.
2: Happy birthday po kay Governor Darrel Uy ng Zamboanga del Norte.
3: Happy birthday!
2: Pinakamatalino, magaling na public servant na kilala ko. Muli, maraming salamat po sa lahat na naki-vibe check at naki-deep dive ngayong hapon.
4: Maraming salamat din sa lahat ng naki-join at ginawa kaming kasama sa inyong merienda ngayong hapon.
5: Ay, kasama pala ako.
3: O, ano na? Ano
5: kasi
3: na?
5: Yung mga troll ang inano kayo. Nabitin ba kayo sa kwentuhan? Huwag po kayo mag-alala dahil makakasama nyo po ulit kami sa susunod na linggo. Kasama si Senador.
4: Yes. Okay, shout out lang din po sa pinakaunang Blaan PhD holder, Dr. Elizabeth Ray Quijano. Salamat sa manonood.
3: Congratulations.
4: From Mindanao. Sunod yung mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta, FMR Radio Stations at PRTV ang programang Travel ni Awel kasama si Papa Awel Taz.
6: Kompleto kami kayo ngayong linggo ha. Tatingin namin dahil may nanood kayo ng With Due Respect, kompleto na din ang inyong linggo. Kaya tandaan, wala pong personana. Dito lang yan sa
7: With Due Respect!
6: See you next Sunday!
2: Sana kompleto pa rin kami!
3: Yeah!
7: With Due Respect! FM Radio! The vibes!
8: Ang lupet!
9: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian. At ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalubutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Radyo Emperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: The time now on FMR. It's 3:28.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Sunthorn Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandaan sa Sunthorn Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda kapag
3: mabili. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
4: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
5: Pimples at rashes?
6: It's DTX 500 mo na yan!
5: DTX 500!
6: Ito ay may antimicrobial property
5: na nakatutulong sa pagtanggal
6: at paggaling ng pimples at rashes.
5: DTX 500!
6: Highly recommended
5: ng mga eksperto.
6: DTX 500!
1: Mabibili sa mga butika.
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.

0: Jam Radio, the vibes ang lupet.
1: Narito na ang ating 3-digit lotto swerte result ngayong alas 2 ng hapon, Linggo, August 2, 881. Ulitin ko, 881.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya. Sulit ang glow up.
3: Regular use helps. Results may vary.
4: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Ako si Josepina Rejas. Senior citizen. I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ako nagamit ini. Doon ako'y bati-batiyon. Ganang paghawin ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting o nagpadayon ko ani, doon naging siya'y alibyo. Daw ka to akong gibati-bati sa una. Kanang diferensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, manig yung kudiri.
6: TTX 500! Mabali sa mga butika!
7: Good news!
8: E-Service Sciences Premier Educational Institution, Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated or DVOREFI College of Criminal Justice Education and College of Entrepreneurship is offering 40% discount on all fees for incoming first-year students for school year 2026 to 2027.
9: Enroll now and enjoy the discount!
10: Heto ang ating 3-digit Lotto Swerte result kaninang alas 2 ng hapon na Linggo, August 2, 881. Ulitin ko, 881.
11: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke, abala, nagbabagsak ka na mga kabayan sa tindahan.
12: This is FM Radio.
13: FM Radio.
12: Favorite Music Radio.

0: Across ABS-CBN News Center Manila, ito ang TV Patrol Weekend!
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, dating barangay sekretary patay sa pamamaril sa Santa Maria, Bulacan. Biktima, binanggit sa video ang suspect bago umanaw. 5 kabilang ang isang sanggol patay matapos matrap sa sunog sa isang apartment sa Caloocan. Mga residente ng Capas Tarlac naglabas ng hinaing sa itatayong PAC Silica Hub na nanawagan ng public consultation. Senador Alan Peter Cayetano, inimbitahan si Senador Panfilo Lacson na bisitahin ang mga proyekto sa Taguig para patunayang walang ghost project sa lungsod. May hawak din umanong bala laban kay Lacson.
3: May hawak din tayo pero sa tamang lugar at panahon.
2: At Alex Ayala, tinalo si Naomi Osaka. Makakaharap ang top seed ng Washington DC Open na si Jessica Pegula sa finals.
1: Kapamilya patay ang 5 residente ng Barangay 8 sa Caloocan City matapos matrap sa nasunog nilang apartment unit. Kabilang sa mga nasawi ang isang ina at ang kanyang sanggol. Nagpapatrol, Ion Sanchez.
4: Ida fireworks ang sunod-sunod na pagsabog ng mga kable ng kuryente habang nilalamon ng apoy.
5: Pag inuulan, hindi malas yan. Dito sa Buenas, uulanin ka ng swerte sa dami ng bonuses at rewards. Ano pang hinihintay mo?
4: Ng Linggo ng madaling araw, nabalot ng makapal na usok ang bahagi ng lugar habang inaapulan ng mga bumbero ang apoy. Bagamat umabot lamang sa unang alarma ang sunog, dahil sa tindi ng init, nagsiputukan ang mga kable ng kuryente na halos dumikit na sa pader na ikalawang palapag ng gusaling gawa sa kongkreto at light materials. Inabot ng lagpas isang oras bago maapula ang apoy. Sa isinagawang mapping operation, 5 bangkay ang natagpuan sa magkakahiwalay na kwarto sa ikalawang palapag ng apartment. Kabilang sa mga nasawi ang isang babae at ang kanyang 11 buwang gulang na sanggol. Labis ang pagkabigla ng nagsidatingan ng kaanak na mga namatay.
6: Nakausap naman po namin ng pamilya, samantala po ang pamilya po nila ay tutuloy po sa aming barangay.
4: Halos wala namang naisalbang gamit ang nasa 6 na pamilya o 15 individual na apektado ng sunog.
7: Wala po kami naisalba. Bali, sa ngayon po, makikitulog lang po muna kami ngayon. Gusto ko lang sana, sir, kahit konting financial lang po kasi wala po talaga aming panimula kasi talagang ubos po talaga as in...
4: Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang apoy sa unang palapag ng gusali kung saan matatagpuan ang isang talyer bago mabilis na kumalat sa ikalawang palapag. Patuloy pang iniimbestiga ng BFP ang sanhi ng sunog. Ion Sanchez, ABS-CBN News.
1: Patay naman sa pamamaril ang dating secretary ng barangay at campaign manager ng tatakbong barangay chairman sa Santa Maria, Bulacan. Bago pumanaw, nagpakuha pa ang biktima ng video at sinabi kung sino ang posibleng utak sa krimen. Live mula Santa Maria, Bulacan, nagpapatrol, Dennis Gato. Dennis, sino yung taong binanggit ng biktima bago siya pumanaw?
8: Sen sa kanyang anti-mortem video statement o dying declaration, ay binanggit ng biktima itinuro ng biktima ang isang opisyal na barangay kung saan siya dating barangay secretary. Itong opisyal ng barangay, umalong ito ay nagpapanta sa kanya matapos siyang mag-resign sa trabaho.
9: Madaling araw ng Huwebes, bumaba ng kanyang kotse ang 38 taong gulang na si Stephen Angelo Enriquez o Jello sa poblasyon Santa Maria, Bulacan. Papasok na siya sa bahay ng lapitan ng isang lalaki at sunod-sunod na pagbabarilin gamit ang caliber 45 pistol. Tumakas ang suspect sakay na naghihintay na motorsiklo.
10: Nagulat talaga ako nung sumigaw siya. Sabi niya, ate, daddy, may tama ako, binaril ako, gumanon siya. Papasok pa po siya ng loob ng bahay. Tapos, siya pa po yung nagtanggal ng jacket niya, na merong tama talaga. Nung nakita ko po siya, yung pong mga tama talaga, as in true and true na po talaga.
9: Bago siya ipasok sa operating room ng ospital, hiniling niya sa kapatid na kunan siya ng video at doon niya sinabi ang posibleng utak sa krimen.
11: Gagawin lang nito.
9: Ang pangalang binanggit niya, isang nakaupong barangay chairman, kung saan dati siyang nagsilbing barangay secretary. Sabi ni Jamie, minsan nang nagsabi sa kanya ang kapatid na pinagbantaan siya ng nasabing opisyal.
10: Kasi po, kaya po siya nag-resign. Hindi na po kasi sila magkaisa ng values. Kasi ito pong kapatid ko, once na nandigan po siya ng tama, yun po talaga yung kanyang ipaglalaban. Yung mga indirect po na sinasabihan po siya ng mga pag-ika, nakita ko yan, ibabangas ko yung mukha niya sa pader, yung mga ganun po.
9: Mas lalo pa umulong pinag-initan ng biktima nang maging campaign manager siya ng isang tatakbong kapitan ng barangay. Nitong Sabado, sumuko sa mga otoridad ang kapitan ng barangay. Tumanggi na siyang humarap sa media.
12: Isinabmit po talaga niya ang kanyang sarili sa investigation. Para po sir, siguro maliwanagan na din po ang lahat na mabuti na rin po at sumuko.
9: Naharap siya sa kasong murder. Hindi pa masabi ng mga pulis kung may kinalaman sa politika ang krimen.
12: Tinitingnan din po natin yung mga ibang anggulo na maaring may galit din po sa ating biktima.

0: hustisya ang patuloy na sigaw ng mga taong nagmamahal kay Jello.
1: Sir, bagamat may dying declaration ang biktima, sinabi ng Santa Maria Police na patuloy pa rin silang nangangalap ng mga ebidensya o mga impormasyon na magdidiin doon sa kapitan ng barangay. Dahil sabi ng mga polis, itong taong pinangalanan ng biktima bago siya mamatay ay hindi naman ang taong nakita niyang mismong bumaril sa kanya. Sen.
2: Maraming salamat, Dennis Datu.
3: Magandang balita para sa mga consumer. Inutusan ng Energy Regulatory Commission ang Manila Electric Company o Meralco na ibalik sa mga customer nito ang aabot sa 9.5 billion pesos na halaga ng sumobrang singil sa kuryente. Sa desisyon ng ERC, kailangang magsagawa ang Meralco ng refund sa loob ng 6 na buwan. Iniutos din ang komisyon sa kumpanya ng kuryente na magsumite ng report kapag naisagawa na ang refund. Laking gulat ng isang residente sa Victoria, Tarlac nang matanggap ang kanilang July billing sa kuryente na abot sa mahigit 1,000,000 piso. Ayon sa kanya, natanggap nila ang billing statement nitong Sabado. Dati na anyang halos dumoble ang kanilang buwan ng singil sa kuryente na abot hanggang 6,200 pesos. Pero hindi nila inaasahang papalo ito sa mahigit 1,000,000 piso. Dahil Sabado at sarado ang tanggapan ng Tarlac Electric Cooperative 1 o Tarelco 1, nag-post siya sa social media para ipanawagan ang agarang aksyon ng kooperatiba. Makalipas ang ilang oras, dumating sa bahay nila ang ilang lineman at meter reader ng Tarelco. Sa pagsusuri, nakitang walang sira ang metro ng member consumer. Lumabas din na tama namang halaga ng kanilang buwan ng konsumo sa kuryente matapos maitama ang billing. Nagkamali umano ang meter reader sa pagpindot ng ginagamit na gadget. Humingi na umano ng paumanhin ang meter reader at inako ang responsibilidad. Iniimbestigahan na ng Tarelco ang pangyayari. Isinailalim na rin umano sa administrative review ang kanilang nagkamaling tauhan alinsunod sa patakaran ng kooperatiba. Nagpatupad na ng dagdag presyo sa liquefied petroleum gas ang mga kumpanya ng langis. 3 piso ang taas presyo sa kada kilo ng LPG o katumbas ng 33 pesos sa kada 11 kilogram na tangke. Samantala, nagpatupad din ng 1.50 ang taas presyo sa kada litro ng auto LPG. Ang dagdag presyo sa LPG at auto LPG ay bunsod pa rin ng umiiral na tensyon sa Middle East.
2: Sinulit ng Nations Girl Group Bini ang oras nila sa Honolulu, Hawaii bago ang first international leg ng kanilang Signals World Tour. Malapantropiko ang vibe ng girls habang namamasyal sa beach ng Aloha State. Nag-recharge muna ang 8 bago ang concert nila ngayong araw. Kanina, nakasalamuha na ng Bini sa soundcheck ang ilan sa kanilang Hawaii Blooms. At mamaya, party mode na ang buong arena para sa main event.
3: Malaking panalo para sa Pilipinas. Pasok na sa finals ng Washington DC Open si Alex Ayala matapos pataubin ang Japanese tennis star na si Naomi Osaka. Pero hindi madali ang susunod niyang makakalaban, ang American player na si Jessica Pegula na tumalo sa kanya sa Miami Open noong nakaraang taon. Nagpapatrol, Dayan Castillejo.
4: Magkatabi sa practice court sina Alex Ayala at Naomi Osaka bago ang kanilang semifinals. Solid ang palo ni Ayala mula sa baseline. Ganon din si Osaka na 4-time Grand Slam champion, dating world number 1 at number 3 seed sa DC Open. Hinasa ni Naomi ang palo, lalo na ang serve. Si Alex nagbigay ng oras para sa return. Nakaabang ang mga fans sina Alex at Naomi. Mas marami ang mga Pinoy.
5: This is my fourth day following Alex every single day. We love Alex.
6: Yay!
5: We support you all the way. Good luck, Alex.
4: Sold out ang center court para sa semis. Nauna sa serve si Osaka.

0: Osaka, one love agad. Dumikit si Alex, one all. Malakas ang serve ni Osaka na minsan umabot sa 115 miles per hour. Pero matapang si Alex. Unang nakabreak at lumamang 2-1. Nabreak rin si Ayala kaya 2-2 ang score. Nang 4-all, crucial returns ang pinakawalan ni Ayala. Lamang siya 5-4 at nakuha ang first set 6-4. Sa second set, power game pa rin si Alex na humataw ng bola sa bawat pagkakataon. Lamang ang Pinay 3-1. Dumikit si Osaka sa 3-2 pero sobrang ganda ng palo ni Ayala. Solid sa baseline. Upset win para kay Ayala. 6-4, 6-2 sa world number 13, Osaka.
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupet!
3: The time now on FMR. It's 4:44.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Magandang balita, ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama, walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
7: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na.
8: Mag-DTX 500.
7: Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value.
8: Epektibo
7: sa pagpapababa ng blood sugar level.
8: DTX 500.
9: This is FM Radio.
10: FM Radio. Favorite music radio.
0: Sa kanya sa 3 sets noong Miami Open 2025.
11: I'm so excited. Yeah, that doesn't always happen. You know, you never know. There's always a chance for me to win. There's always a chance for me to lose. So I'm just gonna do what I can control, and that's give my 100%.
12: Linggo, alas 12 ng tanghali, DC time, hating gabi, Manila time, ang finals ng DC Open. Alex Ayala, kalaban ng number 1 seed mula Amerika, Jessica Pegula. Sold out center court ang inaasahan ng mga organizers. At ayon na rin kay Pegula, inaasahan karamihan ng manonood ay mga Pilipino. Dayan Castillejo, ABS-CBN News, Washington, D.C.
13: Susunod, estudyanteng nanaksak ng kaklase sa Las Piñas, nasampahan na ng reklamong murder. Ama ng biktima naniniwalang may pagkukulang ang eskwelahan sa insidente. At Pinay gold medalist Heidelin Diaz, may panibagong misyon sa weightlifting. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: simula ngayong Lunes.
1: Lagi pa rin akong binabangong ito nakarantay.
2: Maawa ka sa pamilya ko! Ako nila!
1: Ben! Kailangan kong malaman kung sino pumatay kay nanay.
3: Mariano!
4: Hindi ako nagugulat ng anak ko si Victor kung anong puno siya ang bunga. Kung ano man ang binabalak nyo, itiyakin kong hindi kayo magtatagumpay.
5: Kung sino man ang haharang, itumba nyo!
1: Gusto kong malaman kung sino pumatay sa kanya.
6: Kilala nyo ba?
7: Hindi lang kahihiyan ang dinalabo sa pamilya natin.
8: You also brought us so much pain.
9: Lahat mo kami dito nasasaktan sa pagkawala ni Kuya. At araw-araw pinagdadasal ko na sana naman po. Magpatawad na rin po ako.
10: Arjay! Sa wakas, kakakain din ng hindi pagpag.
11: At isiguraduhin ko na malulunod kayo sa alak.
12: Anong tinitigdan mo dyan, ha? Masilip ka eh. Type mo ba ako?

0: Nakakagulat na isipin na meron pa palang taong mabubuting loob. Ang pangalan niya ay Gabo.
1: Mas lalong tumapang yung gugong na yun eh.
2: Di ba mga pulis kayo?
3: Ay, yun yan!
4: Ano mo, siksa ko kanina pa mo?
2: Tinabi ko kagastaan ng tapang mo.
4: Saka away ni Gabo ka magtatrabaho!
5: Uunahin ko pa tong katawan ko kung wala na tayong kinakain. Sawang-sawa na akong maging mahirap! Tama ka na, ate!
6: Alamin niyo ang bawat galaw niya sa mga taas nito. Kailangan niya natin siya mailigpit sa lalong malaking panahon.
7: Ano, Samantha? Buhay ka pa ba?
8: Buhay ng ahente ko ang pinag-uusap pa natin.
9: Kung namamatayan ka ng ahente, huwag ka maghanap na ikuturo! Kaya mo! Ituloy mo!
10: Django!
11: Dadaan ang dugo dito sa tundo.
10: At isang grupo na lang ang matitira dito!
12: Coco Martin's Sigabo weeknights, 8 p.m. She's someone you love. The best ate.
13: Kapag naging successful ang love list, pati si Oliver makikinabang. Gagawin ko lahat para sa kanya, di ba?
12: The best boss.
14: Dito, pamilya tayo. At sa pamilyang to, walang may iwan.
12: The best friend.
15: Taas ng love list mo. Okay ka lang?
16: What are friends for?
17: Aray, pinuha mo sa akin.
12: Pero tao lang din siya.
18: Ang pinakayoko sa lahat, yung manloloko.
19: Ah! Iba ho ang barumbado sa marunong ipagtanggol ang sarili.
20: Bakit mo siya bumabalik? Okay na naman tayo.
12: Asia's Superstar. Mapapanood gabi-gabi sa primetime.
21: Ang pagmamahal ay ibibigay lang natin sa tamang tao.
12: Someone, someday. Weeknights, 8:45 p.m. Kapamilya sa lahat ng panahon.
22: Magkasama tayo sa bawat kwento.
23: Nasampahan na ng reklamong murder ang 14-anyos na estudyante na naksak ng 13-anyos na kaklase sa Las Piñas National High School noong Biyernes ng hapon. Himutok ng mga kaanak, paanong nailusot ang patanim sa paaralan? Nagpapatrol, Liza Aquino.
24: Bumuhos ang pakikiramay ng mga kaibigan, kaklase, kaanak at kapitbahay ni Aaron Miguel Ontong sa unang araw ng kanyang burol sa Barangay Daniel Fajardo sa Las Piñas City. Patay sa pananaksak ang grade 9 student matapos magalit ang kaklase niya nang malimutang ibalik ang 10 pisong sukli mula sa pinabiling tubig. Naganap ang pananaksak sa labas ng classroom ng Las Piñas National High School Biyernes ng hapon. Hindi pa rin makapaniwala ang pamilya na wala na ang 13-anyos na si Aaron. Naniniwala ang ama niya na may pagkukulang ang eskwelahan sa pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad, lalo pat nakalusot sa paaralan ang balisong na ginamit ng sospek sa krimen.
25: Sakit din sa kami. Parang hindi naman saksak na pang 14 edad. Biro mo, isang tirahan lang. Hindi siya pasaway, palabero lang siya. Bakit ang nakalusot yun na patalim? So ibig sabihin, ang gwarda, mayroon din pabayad din. Mayroon pagkukulang.
26: Pangarap niya pong maging rapper nga po. Gusto po namin talaga po, justisya, makulong po talaga yung may gawa nito.
24: Matapos ang pananaksak, isang estudyante ang humangos palabas ng gate ng eskwelahan para umingi ng tulong ng barangay na maisugod sa ospital ang biktima.
27: Hindi na po ako nagdalawang salita at tumakbo na po ako sa loob ng eskwelahan at kasama ang ating mga katanudan. Sa nakita ko po, meron po tayong isang estudyante na nakahandusay sa baba ng school. Duguan na po talaga yung bata. Kaya nag-decide po ako na isakay sa tricycle kasama ang tanod. Kaya mabilis po namin naitakbo sa ospital. Kaya nga lang po, dead on arrival talaga yung bata.
24: Ayon sa Las Piñas Police, nasampahan na ng reklamong murder ang 14-anyos na kaklase ni Ontong na itinuturing nilang Child in Conflict with the Law o CICL.
28: Prior to that, we brought the CICL. Yung CICL is now placed under custody of Bahay Pag-asa. We have filed a case of murder and it's up for the fiscal to evaluate.
24: Nakadamdam makipagpulong ang pulisya sa school authorities at lokal na pamahalaan kaugnay ng ilang hakbang para maiwasang maulit ang insidente. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na nasa front pocket mismo ng bag ng suspect ang balisong, pero nakalusot pa rin ito sa security inspection.
28: We will collaborate with the school officials na sana they will consider our recommendation for the use of yung school bags na transparent, then maybe additional security personnel.
24: Iimbestigahan din ng Las Piñas Police ang posibleng pagkukulang ng security personnel na naka-duty na mangyari ang insidente. Nauna nang sinabi ng Las Piñas National High School na handa silang makipagtulungan sa investigasyon at magbigay ng psychosocial assistance sa mga estudyante. Liza Aquino, ABS-CBN News.
23: Ganap na pong bagyo ang sama ng panahong binabantayan ng PAGASA. Pinangalanan ang tropical depression na Luis. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 350 kilometers sa silangan ng Baler Aurora. Taglay ng bagyo ang lakas ng hanging aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna. At pagbugsong umaabot sa 70 kilometers per hour, kumikilos ang bagyo sa bilis na 15 kilometers per hour pahilagang kanluran. Nakataas ngayon ang signal number 1 sa Polillo Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur at Catanduanes. Dahil sa bagyo, magiging maulan na may kasamang malalakas na bugso ng hangin ang mararanasan sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Western Visayas, rest of Calabarzon, rest of Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang mararanasan. Ang natitirang bahagi naman ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang aasahan na may paminsang pag-ulan o thunderstorms. Samantala, binabantayan din ng PAGASA ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Typhoon Dolphin. Sa ngayon, hindi ito nakaapekto sa anumang lugar sa bansa.
0: Pumanaw na ang veteranong entertainment columnist, radio personality at talent manager na si Jobert Sukaldito sa edad na 65. Ibinahagi sa social media ng kanyang podcast co-host na si Chaps Manansala na hindi na umabot ng buhay si Sukaldito nang isugod niya sa Philippine Heart Center ngayong Linggo. Wala pang inilalabas na pahayag ang pamilya ni Sukaldito tungkol sa kanyang pagpanaw at detalye ng kanyang burol at libing. Bumuhos naman ang pakikiramay ng kanyang mga kaibigan at kasamahan sa industriya. Kilala si Sukaldito sa prangkang mga komentaryo at malawak na kaalaman sa Philippine showbiz. Nakikiramay po ang ABS-CBN. Bukod sa seryeng Someone Someday, may bagong proyekto si Makoy De Leon na umaasa siyang magiging proud ang anak na si Feliz. Inspirasyon naman sa pag-arte ng batang bida sa isang Cinemalaya film, ang hari ng aksyon sa ating henerasyon na si Coco Martin. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
1: Atensya na ngayon ako nakakakit ha.
2: Balik big screen ang Star Hunt Academy trainee na si Beaver Magtalas. Ayon sa kanya, pang 500 pa siya sa pila nang mag-audition para sa Cinemalaya film na Kakasayawan o Brother from Another River.
1: Hindi ko po kaya let go yung acting. Sinabi ko din po yun kay Derek na hindi ko po siya kayang bitawan. I treat acting po as my first love. Priority ko po is P-pop. Pero in the future, pagka po, even with busy schedules, gusto ko po na to be able to do short films lang.
2: Film debut naman ito ni Bryce Nicolo, nagaganap na batang beaver sa pelikula. Kwento niya, si Coco Martin ang nagbigay sa kanya ng inspirasyong pasukin ang pag-arte.
3: Gusto ko po yung mga acting niya po, yung mga skills niya po.
1: Silent killer, ito mukhang tahimik lang po, pero talaga pag umacting na siya, sobrang tindi niyan.
2: Dagdag ni Bryce, gabi-gabi siyang nanonood ng sigabo para matutunan at magaya ang acting ng kanyang idol.
1: Painin mo man lang kami. Nagbuhay-buhay kami para sa motor.
2: Speaking of sigabo, kinwento naman ni Gerald Napoles na ang set nila sa sigabo ang isa sa pinaka nilulook forward niya na taping. Ibang level kasi ang samahan nila sa produksyon.
4: Kung mapabilang ka sa ganung komunidad, tapos comedy action pa yung ginagawa namin, talaga masaya talaga. Automatic yan, medyo marami ng ano, banter ng katatawanan yan. Off-cam.
1: Staging Dr. V!
2: Magpapatawa rin si Gerald Napoles sa comedy movie na ang pinakamasarap na pare sa balat ng lupa, kasama ni Pepe Herrera. Hindi muna sana tumatanggap ng project si Pepe habang naka-mental health break, pero nagka-change of heart nang malamang si Je ang makakasama.
5: Healing yung comedy. Yun. And yun, kamali ng pagbago ng isip. Malaking part po ng dosage ng tableta galing sa pelikulan to.
2: Samantala, mula sa pagganap bilang hacker sa Feel Good series na Someone Someday, pinaghahandaan naman ngayon ni Makoy De Leon ang karakter niya sa military thriller na Ang Mamatay ng Dahil Sa'yo, na inspired sa mga pangyayari sa West Philippine Sea.
1: Yung pinaka-favorite part ko eh, mag-prepare ng character kasi nagkakaroon ako po ng bagong pagkatao.
2: Ayon kay Makoy, pumipili siya ng mga proyekto na tingin niya maipagmamalaki ng anak na si Feliz.
1: So, maging maingat, mas sa mga salita ako at galaw ko kasi balang araw pagdanda na ako nakikita ko na eh gusto kong maging proud siya sa akin and maging magandang example ako sa kanya.
2: Makakasama ni Makoy sa pelikula sina Mon Confiado, Aaron Villaflor, Polo Laurel at Gold Acerron. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
6: FM Radio, Good Vibes
7: and the Best.

0: Sa pagpasok sa ikalimang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Deputy Speaker Paulo Ortega V na dapat lumutang sa paglilitis kung sino ang nagdesisyon at nagutos kung paano ginastos ang confidential funds, imbis na tutukan lamang kung paano in-cash ang cheque ng Office of the Vice President at Department of Education. Dagdag pa ni Ortega, usapin din ng pananagutan ng hindi maipaliwanag na paggastos ng opisina ng bise sa pondo ng bayan. Ayon sa kanya, hindi sapat na may isusumiti lamang na liquidation at sasabihing confidential ang paggastos nito. Dapat may totoong operasyon at may totoong resulta ang pinaglaanan ng pera. Hinamo naman ni House Committee on Higher and Technical Education Chairman Jude Asidre si Vice President Sara Duterte na sagutin sa impeachment court ang naging COA findings sa kanyang opisina bilang head of agency. Ayon kay Asidre, mainam na magpakita ng ebidensya ang depensa kung paano nilang nasabi na mali ang audit observation ng COA. Inaasahang iharap ng prosekusyon ang dalawang COA auditors sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa Lunes.
1: Nangangambang isang komunidad sa Kapastarlac kaugnay ng itatayong PAX Silica o AI Data Hub sa lugar. May mga sulat kasi silang natanggap na nag-aabisong kasama ang kanilang lupang tinitirhan sa tatamaan ng itatayong proyekto. Git pa ng opisyal ng barangay, walang nangyaring public consultation. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
2: Pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng 43 anyos na si Joel sa Sitio Binyayan, Barangay Odonel sa Kapastarlac. Kumikita siya ng nasa 10,000 piso kada buwan na pantustos niya sa pag-aaral ng tatlo niyang anak. Pero ngayon, malaki ang pangamba ni Joel dahil sa mga impormasyong masasakop ang kanilang lugar sa pagtatayuan ng PAX Silica Hub sa New Clark City.
3: Kung kasama rin po siyang makukuha, siyempre sampu kami lilipat, halimbawang kukunin man. Paano na po yung kabuhayan namin kung halimbawang lilipat po kami? Naninibago na naman po kami.
2: Aabot sa 1,600 na ektarya ang itatayong hub bunsod ng PAX Silica Initiative na pinangungunahan ng Estados Unidos na layong palakasin ang supply chain ng artificial intelligence, data centers at advanced electronics manufacturing. Tinatayang lilikha ito ng libu-libong trabaho. Pero sa isang banda, ang pangamba sa magiging epekto nito gaya ng supply ng tubig, kuryente, critical minerals, lupa, kabuhayan at iba pang issue. May hinaing din ang residenteng si Meli. Nitong nakaraang taon kasi, isa siya sa mga binayaran ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA ng 300,000 pesos kapalit ang isang ektaryang lupa na kanilang sinasaka. Ang BCDA ang implementing agency ng Pilipinas para sa planong PAX Silica Hub at siya ring namamahala sa New Clark City. Ang dating sakahan, ngayon nilagyan na ng kalsada na pinaniniwalaan nilang bahagi na ng itatayong hub.
4: Sabi po nila, kung hindi ka papayag, sa pilita kukunin, di babayaran. Kaya po, yung sabi nila po nung una, daan lang kukunin. Di na po kukunin yung pangkabuhayan namin. Bakit ngayon kinukuha pa yung sinasaka namin? Kasi may anak pa kaming nag-aaral, may PWD pa ako eh. Anak eh. Paano sila mabubuhay kung hindi sila makakatapos ng pag-aaral?
2: Ilang residente na rin sa Sitio Binyayan ang nakatanggap ng sulat mula sa BCDA na nagsasabing kasama ang kanilang inuukupang lupa sa maaapektuhan ng proyekto. Dahil dito, nakipag-ugnayan ang Barangay Odonel sa BCDA. Pero sa halip na paliwanag, mapa ng itatayong PAX Silica Hub at listahan lang ng mga apektadong lugar ang kanilang natanggap.
5: Wala pa po kasing public consultation na nagaganap at hindi naman po sila dumadaan dito sa aming barangay. Umerekta po sila sa mga farmers namin. Minsan, naguguluhan po yung mga farmers namin. Nagpupunta po sila dito, nagsusumbong sa akin. O, kapitan, sinusukat na yung mga taniman namin. May binigay na letter sa akin. Pero nababahala po sila.
6: Ibenta ko yung lupa ko, papayag ako sa kanila. Kung 2 hektarya yung lupa ko, 600,000. Palagay niyo po, nagtanong lang ako. Yung bang anak ko sa 600,000 na nag-aaral ng kuleyo, makatapos po kaya yon? Kasi po, ginto yung lupa na kayamanan ng isang taong mahirap na katulad namin. Ayaw namin po ang papsilika, gusto namin lupa.
2: Bukod sa mga produktong agrikultural, mayaman din sa tubig ang lugar. Dahil nasa 65 to 90 million liters ng supply ng tubig ang kailangan para sa operasyon ng Pax-Silica Hub, pinangangambahan ngayon ng mga residente na maapektuhan ang kanilang supply.
4: Baka pagdating ng araw po, mawawala na kami ng tubig. Kasi gawa ng Pax-Silica.
2: Una nang nilinaw ng BCDA na hindi sila gagamit ng tubig mula sa water source ng komunidad.
7: Ang target namin dyan ay surface water harvesting. Magkakaroon tayo ng impounding technology o impounding dam area. So, upunuin natin ang mga yan para yan ang magamit.
5: Sabi pa ng BCDA, yung ulan, yung gagamitin nila, katulad ngayon, kulang na kulang po yung tubig namin. Kahit sa ulan, di pa sapat para yung mga palay namin at ng mga farmers natin.
2: Pinangangambahan din nila ang posibleng epekto nito sa supply ng kuryente. Pero una lang sinabi ng Department of Energy, hindi nito hahayaang maapektuhan ang supply ng mga komunidad. Umaasa ang mga residente na magbabago pa ang planong proyekto.
8: The Pax-Silica Industrial Hub will create an ecosystem.
2: Kahit pa ibinida ito mismo ng Pangulo sa kanyang nakaraang State of the Nation Address.
3: Sana po sa mahal naming Pangulo po, kung naririnig po sana, tulungan po sana kami sa ano, huwag na po sanang ituloy yung Pax-Silica para hindi na po kami mahirapan sa ano, pangarap buhay namin.
2: Inaayos pa ang framework agreement na target mapirmahan sa huling bahagi ng taon.
7: This year is the contract negotiation. Next year is the planning stage. And then by 2020, pwede na po tayo mag-construct po. Normally, itong ganitong project will have phases. A short-term phase, which is normally 3 to 5 years, which involve the site development, signing, and construction. 3 to 5 years yan. But at full development, we see this happening even more than 10 to 15 years.
2: Sumulat na rin ang LGU Kapa sa BCDA para hilingin ang isang komprehensibong presentasyon sa proyekto bago magkaroon ng public consultation. Patuloy pang sinisikap ng ABS-CBN News na kunin ang panig ng BCDA kaugnay ng naturang usapin, pero wala pa silang tugon.
9: Sabi ng mga taga Sitio Binyayan, hindi naman sila tutol kung kaunlaran ang pag-uusapan. Pero para sa kanila, paano maituturing na maunlad ang isang lugar kung pagdating ng panahon, mismong silang mga nakatira at namulat rito ang kailangang magsakripisyo. Jesse Cruzat, ABS-CBN News, Capas, Tarlac.
10: Good vibes! Ang lupet!
11: Ang inis na niya?
12: In fairness, nag-glow up.
13: May

0: or shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Pretty sweet and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Itong Sabado na nagsagawa ito ng joint naval at air training exercise sa Scarborough Shoal. Kinumpirma naman ng international relations expert na si Renato De Castro na bukod sa Pilipinas, maaaring isang mensahe sa Taiwan ang hakbang ng China habang nagsasagawa ito ng 10-day military exercise.
5: So in a way, it's a warning to Taiwan. Of course, signal din sa atin yun, dual purpose nun. It's a show of force. Pag ganyang military exercise, iba na yan. Hindi na yung gray zone or ICAD. This is what we call a show of force.
4: Ayon kay De Castro, hindi dapat magpasindak ang Pilipinas sa gitna ng lumalalang alitan sa West Philippine Sea.
5: Recent we just have to be very patient. This is a long game. There's no quick solution. There's no silver bullet.
4: Para kay De Castro, isang mahalagang hakbang ang pagsusumite ng Pilipinas sa United Nations Secretariat ng official nautical chart ng Bajo de Masinloc at mga karatig nitong maritime zones noong Huwebes, hakbang na sinuportahan din ng National Maritime Council.
5: It's showing to the world and to China that we're not intimidated by the Chinese action. This administration is standing up against China's expansionist effort.
6: It's a sovereign act, no? That we are affirming what we have, that the Scarborough Shoal is an integral part of our territory, and we have come up with a chart showing the maritime zones that surround it, that surround the Bajo de Masinloc.
4: Sa kabila ng pinakahuling military drills ng China, nananatili ang panawagan ng mga eksperto na ipagpatuloy ng Pilipinas ang paggamit ng diplomasya at pairalin ang batas at huwag pasisiil sa mga pananakot ng China. Allison Cook, ABS-CBN News.
7: Nasa gip ng Department of Environment and Natural Resources ang isang 15-anyos na babaeng saltwater crocodile sa isang barangay sa Magalang, Pampanga nitong Sabado. Ayon sa DENR Central Luzon, nagsagawa sila ng rescue operation katuwang ang mga opisyal ng barangay matapos itong i-report sa kanila ng isang concerned citizen. May habang mahigit 10 talampakan ang nasabing buwaya. Nasa maayos din na kondisyon ito ng masuri. Dinala ito sa Wildlife Rescue Center sa Clark Freeport Zone kung saan sasailalim sa veterinary assessment, pangangalaga at rehabilitasyon. Hinimok naman ng DNR ang publiko na huwag hulihin, saktan o gawing alagang hayop ang mga mailap na hayop, lalo't protektado ito sa ilalim ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act at itinuturing na critically endangered o endangered na ang mga saltwater crocodile sa bansa. Sa ngayon, palaisipan pa kung papaano napadpad sa lugar ang buwaya, lalo't pinaniniwala ang matagal nang walang mga buwaya sa coastal areas ng Pampanga. Susunod, Lollapalooza debut ng SB19, tampok sa istorya ng mga international media sa pagbabalik ng TV Patrol

0: Mandawan dito sa Pampanga, San Fernando City.
1: Ayaw pa, bengi po, kaya kayo man.
2: Ano nga bang pinapanood nila dito sa kanilang lugar?
3: Sigamo! Sigamo! Sigamo!
4: Magaling po siya mag-ibaglaban.
5: Palo! Huwag ka palo!
6: Magaling po siyang aktor. So kami hindi. Ako kami
2: favorite ko si Coco.
7: Ito na po si Coco Martin.
8: Maraming salamat po sa matinding sigapo ng inyong pagmamahal at suporta.

0: He's someone that we missed.
1: Wow.
0: The best friend.
2: Yeah. Okay ka ba talaga?
3: Ay! Arte!
2: We're gonna fix this. Trust me. Kung wala ako dito, I'm gonna be by your side.
3: Dapat lang.
1: I got you.
0: And the protector.
4: Konting problema mo lang, he runs off like it's life and death.
3: Tama na!
5: Pamilya ko sila. Billy and her family are all I have left.
0: Ang multimedia prince mapapanood gabi-gabi sa prime time.
6: Ginawa mo lang yan for...
1: For us.
0: Someone, someday. Weeknights, 8:45 p.m. Agosto mo bang maging happy?
7: True! Ang talak!
8: Max!
7: Ryan?
8: Alam mo anong material to?
7: Ano?
8: Boyfriend material.
0: Buong Agosto, sagot namin ang Papa Jimmy.
9: Nagarimar! Ika'y lang buhay na muli!
10: Hindi sila magkakausap!
9: Nagarimar!
11: Labi, nakinig sa rino.
12: Kaisa-isang pambansang watawat na hindi parehaba.
7: Nepal?
10: Correct!
0: Showtime!
13: From the Philippines to Australia,
14: we are bringing the All-Star Concert Experience to you!
15: Awesome! Australia!
16: Very excited!
17: Super good!
18: Wala na kong boses bukan?
0: Pinoy Pride Performance! Kilig feels!
19: Maguna tayong umuwi!
4: Saan ba pwede mag-date?
0: Top-notch talent! Your good vibes.
9: Task of a bag. You want more?
6: Cindy, let's keep that party going.
16: Welcome to the ultimate Filipino concert experience.
15: Awesome!
0: Sunday, 5:30 p.m. This Sunday.
15: Marcy, happy, happy birthday. Yeah.
0: Doble ang saya.
2: Pag hindi mo tinasa ng offer,
7: iuwi ka namin.
15: Sissy!
0: Dumoble rin kaya ang swerte nila?
2: Kung sa amin to, sa amin to.
15: Malupit ng dalawang to!
0: Are we in for a double celebration?
2: Gusto namin ipakita dito sa episode na to na kami ang unang mag-uuwi ng 1 million pesos!
0: Kapamilya, deal or no deal? Linggo, 7:30 p.m.
11: Hinimok ni Senador Alan Peter Cayetano si Senador Ping Lacson na pumunta sa Taguig City para personal na makita ang mga kinikwestiyong infrastructure projects sa kanyang baluarte. Pero sabi ni Lacson, tsaka na siya bibisita doon. Nagpapatrol Daniza Fernandez.
5: I-include din natin ating sarili.
3: Sa kanyang pinakabagong social media live Sabado ng gabi, inanyayahan ni Senador Alan Peter Cayetano, si Senador Ping Lacson at ang publiko na bisitahin ang Taguig City para makita ang mga proyektong pang-imprastruktura sa lungsod. Ito ay sa gitna ng mga pagsisiwalat at investigasyon ni Lacson sa umano'y korupsyon sa mga proyekto sa lungsod.
5: Iba kasi yung sa papel-papel, iba yung sa picture-picture. Tignan niyo yung budget, pumunta kayo sa lugar, makikita niyo yung nandiyan talaga yung project at magaganda. Again, ha, to the best of my knowledge.
3: Sa isang social media post, sinabi naman ni Senador Panfilo Lacson na saka na lang siya bibisita kapag maayos na ang flood control project sa Taguig. Aniya, baka malunod siya sa baha.
11: Base sa coordinates sa isa sa mga larawan na ibinahagi ni Senator Lacson, isa ito sa mga proyekto na umano'y maanomalya. Ito ay nakatayo dito sa C6 sa Taguig.
3: Pinuntahan ng ABS-CBN News ang opisyal ng Barangay Wawa para humingi ng detalye sa proyekto. Pero itinuro ang First District Engineering Office ng Department of Public Works and Highways. Sa larawang ibinigay ni Lacson sa media, tila pareho ang kuha na ipinasa ng magkaibang kontraktor patungkol sa proyektong ito sa C6 at makikita rin sa nakalakip na detalye na kinuha ang litrato ng magkaiba ang petsa at oras. Base pa sa investigasyon ni Lacson, sa di bababa sa 5 proyekto sa Taguig, nadiskubre nilang bukod sa umano'y pag-uulit sa paggamit ng mga larawan, may pagdoble sa paglalaan ng pondo para sa iisang project at pag-overlap umano ng slope protection projects. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, sinusuri na ito ng kanyang opisina.
1: We're evaluating it kasi nga, iba-ibang standard tayo. Andito ang standard kasi dito, kinakailangan bago namin i-file, alam namin kompleto pati ebidensya.
3: Tiniyak naman ni Cayetano na masasagot niya ang mga aligasyon.
5: Let me assure you na maayos dito sa Taguig, di ba? As I keep saying, to the best of my knowledge, walang ghost project dito. Let me assure you guys, di ba, whether we're talking about Senator Lacson o yung ibang nabanggit ko dati, yan, may hawak din tayo pero sa tamang lugar at panahon.
3: Siniguro naman ni Lacson na hindi lang mga proyekto sa Taguig ang kanyang bubusisiin, kundi pati na rin sa ibang mga lugar. Danisa Fernandez, ABS-CBN News.
17: Isang world-class weightlifting competition ang iahatid ni Olympic gold medalist Hailin Diaz. Inilunsad naman ni boxing champ Manny Pacquiao ang Professional Pickleball League sa bansa. Nagpapatrol, Paige Javier.
18: Limang taon mula nang masungkit ni Hailin Diaz na Ranjo ang unang ginto ng Pilipinas sa 2020 Tokyo Olympics, may panibago siyang misyon. Ito ang maiangat ang weightlifting sa bansa at ma-develop ang susunod na henerasyon. Ang una niyang hakbang, magkaroon ng world-class weightlifting competition. Gaganapin ang HD Liftoff mula August 15 to 16 sa Glorieta Activity Center sa Makati City. Sa eksklusibong panayam, ibinahagi ni Diaz at Coach Julius Naranjo kung paano ito nagsimula.
19: Para sa akin, it's about time na magkaroon na ng weightlifting competition na magandang platform, nasa maayos na venue. Kasi nga, tayo ang first eh. Ang weightlifting ang first na nanalo ng gold medal sa Olympics.
20: I want everyone to see that weightlifting is open to anyone.
18: Mahigit 100 atleta ang inaasahang lalahok sa youth, open at masters categories na may male at female divisions. Susundan ng kompetisyon ang bagong weight classes at technical standards ng International Weightlifting Federation.
19: Masaya kami makita ng mga bata and iba't ibang klaseng atleta nagbubuhat ng barbell.
20: We have a few countries that will be from abroad, like Singapore, I saw Hong Kong, Guam. Hopefully next year, we'll have more countries that can join.
18: Bukod sa pagiging atleta, ano nang susunod para kay Hailin?
19: Hindi ko alam kung what's next. Hindi ko alam kung pwede ko nang i-share. So, hoping na maging kompleto na kami. Kompleto na. As family. Sana. Yun yung what's next na nilook forward ko.
18: Samantala, formal na inilunsad ni Manny Pacquiao ang Maharlika Pilipinas Pickleball Tour nitong Biyernes. 12 team mula Luzon, Visayas at Mindanao ang maglalaban sa Professional Pickleball League. Bukod sa nakahiligan din ni Pacman ang pickleball, layon niyang palakihin ang sport sa bansa.
21: Maraming tayong matutulungan nito at maraming ma-encourage para maglaro ng pickleball.
18: Magkakaroon ng 5 legs ang kauna-unahang Maharlika Pilipinas Pickleball Tour na magsisimula sa October 3 sa Angeles, Pampanga. Paige Javier, ABS-CBN News.
11: Lollapalooza fever is still on para sa Kings of P-Pop SB19. Ilang international media ang tumutok sa debut ng grupo sa isa sa pinakamalaking music festival sa mundo. Tampok ang SB sa ilang article ng Teen Vogue, kung saan isa sila sa mga napiling best looks ng Lollapalooza 2026. Ikinuwento rin ng Mahalima sa Teen Vogue ang disenyo ng kanilang stage fits, kung saan ibinida nila ang kulturang Pinoy. Ang ilan sa kanilang suot may mga habi at alahas ring mula sa mga katutubo. Featured din ang Mahalima sa Forbes at Rolling Stone Korea. Samantala, nagkaroon naman ng interaction si Stell kay English singer-songwriter and record producer Sienna Spyro sa Lola. Matatanda ang ginawa noon ng cover ni Stell ang kantang Die on This Hill ni Sienna.
17: Isang 13-anyos na budding artist ang gumuguhit ng mga portrait ng mga namamasyal sa UP Diliman sa halagang tig-10 piso. Ang kita sa mga obra, iniipon niya para makatulong sa pamilya. Nagpapatrol, Francis Orsio.
8: Madalas na pahingahan at tambayan ng mga estudyante at iba pa ang sunken garden ng UP Diliman sa Quezon City. Pero para kay Malen, 13 anyos na estudyanteng taga-barangay Old Balara, iba ang kanyang pakay. Ang gumuhit ng simpleng portrait sa halagang 10 piso. At ang kanyang subject, ang mga dumadayo sa sunken garden.
12: Gusto ko po matulungan po yung pangiyak ko para... Kasi po, bata pa lang po ako, alam ko na po yung mga nangyayari po sa mga magulang ko po. Hirap din sa kumita.
8: Ayon sa ina ni Malen, maaga niyang nakitaan ang pagkahilig sa pagguhit ang anak. Puno ng simpleng obra ni Malen maski kasi sa dingding ng tinutuluyang tahanan nila.
22: Puro drawing talaga mga dingding namin kasi bahay namin yun talaga eh. Mm-hmm. Nahayaan ko lang mga color na ano natatampot niya, lapis, ballpen.
8: Ang kinikita niya sa pagguhit, ibinibigay sa ina. Hindi lang para sa pambaon sa eskwela bilang grade 3 student sa Old Balara Elementary School, kundi para rin sa school supplies at makakain nila. Aminado si Tricia na hindi madali para sa kanyang makita ang sariling anak na gumagawa ng paraan na makatulong sa pamilya. Lalo na't may mga panahong hindi makapasok si Malen dahil walang pambaon. Construction worker ang mister ni Tricia habang siya naman ay nangangalakal.
22: Napakalaking tulong ni Malen talaga. Kasi hindi siya yung kailangan mo nang sabihin na uunawaan niya yung nararamdaman ng yung buhay ba? Nararamdaman niya yung hirap ng buhay. Kaya siguro, kasi bibira ang batang ganyan eh.
8: Pero bago naging inspirasyon si Malen sa social media, nakaranas na rin siya ng pambubuli.
22: Kaya sabi ko, nak, wag kang nasusuko ka ako. Mag-aral ka, mabuti ka ako. Sabi ko muna sa kanya, dahil yan, kahit sino ka ako, walang aapi sa'yo basta may pinag-aralan ka. Yun sabi ko talaga sa kanya.
8: Sa kabila ng lahat, hindi binibitawan ni Malen ang pag-aaral at ang pangarap na makapag-aral din sa UP balang araw. Nadaanan niya para maitaguyod ang kanyang pamilya.
12: Pangarap ko po, makagawa ng malaking bahay para kasyang-kasya kami ng mga mama at papa ko at ng mga kapatid ko at magkasama-sama kami. Hayo lang yung hiling ko tapos hindi na makakabili kami ng mga tindahan para hindi na kami mahirapan kasi gusto ko ibalik lahat ng mga pinagod niya sa akin kasi naalagaan at ako mabuti.
8: Sa bawat obrang guhit ni Malen sa kanyang papel, may kasama itong pag-asa, ang mas magandang kinabukasan para sa sarili at kanyang pamilya. Francis Orsio, ABS-CBN News.
17: At yan po mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalin.
11: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan, Kaya Mo at sa mga kapamilya platforms ang ASAP XP.
23: FM Radio, good vibes!
24: Ang lupet!
25: Narito na ang ating 3-digit Toto Swerte result ngayong alas 5 ng hapon, Linggo, August 2, 929. Ulitin ko, 929.
26: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
27: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, bigas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang karinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot, ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Wala silang masabi. FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: with love.
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupet!
3: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami niyong tatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan niyo na rin.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Hey!

0: The time now on FMR. It's 8:03.
1: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
2: Pimples at rashes?
3: It's DTX 500 mo na yan!
2: DTX 500!
3: Ito ay may antimicrobial property
2: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at paggaling ng pimples at rashes.
2: DTX 500!
3: Highly recommend
2: ng mga eksperto.
3: DTX 500!
4: Mabibili sa mga butika.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 8:15.
1: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 8:30.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500.
2: Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya.
1: Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure.
2: Alagaan ang iyong atay.
1: Mag DTX 500.
2: Araw-araw,
1: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
3: Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon. Kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

0: Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Heto ang ating 3-digit Lotto Swerte result kanina ng alas 5 ng hapon, Linggo, August 2, 929. Ulitin ko, 929.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 9:02.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at pamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar. Sugar cane extract. Na may pinakamataas ng ORAC value. Na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
2: Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon. Kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 9:15.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tayo,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DJX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

0: FM Radio, the vibes!
1: Ang lupet!
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng Himpilang ito.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: bad!
1: Ang bad!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! The Vibes! FM Radio! The Vibes!
1: Ang lupit!

anumang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at inagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Karinis-Dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Alang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, bigasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Karinis-Dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot, ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinatikinggan. FM Radio, the vibes. FM Radio, the vibes.
0: Ang lupet.

0: The time now on FMR. It's 4:02.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
5: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto mula araw ng Linggo hanggang Biyernes. Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid sa inyo ng Xanthon Plus Herbal Capsule.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gain. Kamutol, testingin bala. Kampiyon ka dyan, Turbo.
6: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Xanthan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
10: Mmm, suwabe ang aroma. Xanthan Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Xanthan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Xanthan Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na
12: Xanthan Plus Gold. Xanthan Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Xanthan Plus Gold. Gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Xanthan Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Xanthan Plus Gold.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
12: Xanthan Plus Gold.
14: Yeah!
15: Welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Ganyan din po ng Xanthan Gold Herbal Capsule at Xanthan Vitamin C. Ito po ang Doc Samaritan. Stephen Hines po ang isa po sa inyo po makasama para talakayin na naman kung paano po ba iwasan at lunasan yung mga karamdaman. Simple man yan siya o malala sa tulong po ng mga alternative medicine, mga herbal supplements, mga halamang gamot na maaari po natin makita sa paligid ng ating tahanan na pwede po nating magamit para maiwasan ang karamdaman at malunasan na rin po ang mga karamdaman. At syempre, yung mga herbal supplements na mabibili po sa mga pharmacy at saka sa mga butika na aprobado po ng Food and Drug Administration. Syempre, makasama po natin lang iba ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla.
16: Sa lahat ng ating mga taga-subaybay, welcome po kayo sa ating pong palatuntunan.
15: Sa mga kababayan po natin na meron pong gustong itanong, ipakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po ha. Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Pasuyo po, ano, palagyan ng pangalan, kung hindi naman po masyadong maselan yung mga katanungan, yung mga text messages, tsaka edad na rin po, ano, at gender para mas mabilis pong matukoy yung inyo pong mga sakit at mas mabilis pong mabigyan ng payo ni Dr. Algie. Ulitin ko lang yung text line po natin, Sir 961-532-2110. So mga naghahanap po ng mga quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan, syempre kasama dyan ang Xanthan Gold Herbal Capsule at Xanthan Vitamin C, Xanthan Plus Coffee Mix, ang ating Turbo Herbal Supplements for Men, Xanthan Plus Herbal Oil at Xanthan Plus Herbal Soap. Available po yan sa mga pharmacy, sa Mercury Drug, sa Watson's Drugstore, available din po yan ha. Ganda po sa The Generics Pharmacy at saka sa Rose Pharmacy. So Shopee at saka sa Lazada, available din po yan. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Yan ha. Basta hanapin nyo po yung quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan. Dahil yan po, subok na ng napakarami po nating mga kababayan. At syempre, aprobado po ng ating Food and Drug Administration, kaya hindi po kayo mangangamba. Baka mayroong mga bad side effects at mga adverse reactions. Yan ha. Yan mga kaibigan, sa pagpatuloy po ng ating programa, Pakinggan po muna natin yung mga kaubayan po nating natulungan ng paggamit po yan han, mga produkto ng Yeso Health at Doc Samaritan. Siyempre, paunahin dyan ang kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic na vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
18: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
19: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
20: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
21: Siguradong sisiglang pakiramdam.
22: Santon Plus Herbal Oil,
23: ang pamahid
24: all-in-one sa presyo magkaan.
25: Santon Plus Herbal Oil.
26: Oh, babe. Miss na kita.
27: Uy, babe. Kissing.
28: Laging bitin, ibalik ang bangsik.
29: Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
30: Mag-Turbo.
31: Oh, yes.
32: Turbo Supplement for Men.
33: May maca at lavawaska.
34: Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik ng pangmatagalan.
35: Turbo Supplement for Men.
36: Mas lalakas ka pa.
37: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
38: Santon Plus Coffee Mix.
39: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
38: Santon Plus Coffee Mix.
40: Kape na, gamot pa.
41: Mabibili sa mga butika.
42: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
43: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
44: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
45: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
46: Laging matablay, laging kulang sa energy,
47: at madaling magkasakit.
48: Baka naman ang suplemento na iniinom mo,
49: walang epekto.
50: Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
51: Santon Plus Gold.
52: Ngayon, mas pinalakas pa,
53: pinagaling,
54: pinahusay.
55: Santon Plus Gold.
56: Pinaghalong mangustin, ampalaya,
57: garlic, malunggay at spirulina.
58: Sa Santon Plus Gold,
59: di ka basta-basta bibigay,
60: tuloy lang ang laban sa buhay.
61: Santon Plus Gold.
62: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
63: Gusto ko lang i-share sa inyo o sabihin sa inyo na super ganda talaga ng Santon Plus Gold. Napatunayan ko lang yan kasi last year, nagpa-whole abdomen ultrasound ako. May nakita sa aking mga lymph nodes, sa aking gallbladder, may mga lymph nodes. Maliliit lang naman siya. Tapos, meron akong fatty liver, lumabas sa mga lab result ko. Palaging fatty liver. Pagka every 3 months, 6 months, nagpapalab chem ako. Then, nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala si Santon Plus Gold noong April. Actually, March, alam ko na siya kasi yung papa ko, which is 78 years old, ay nagtitake na rin ng Santon Plus Gold. Naririnig niya sa radyo. Then, nagtake ako noong April, May, hanggang ngayon. Then, June 15, nagpa-whole abdomen ultrasound ulit ako. And nakita sa ultrasound ko na, sabi ko dun sa nag-ultrasound, Dok, paki medyo tagalan mo dyan sa gallbladder ko kasi baka lumaki na yung mga lymph nodes o namamagana. Meron kasi akong lymph nodes sa gallbladder. Yun yung huli kong ultrasound last year. So, paki-check. Tsaka, paki-check din yung atay ko. Baka, yun nga, baka namamaga kasi fatty liver ako lagi, ganyan. Sobrang shock ako nung sinabi ng doktor na wala akong nakikitang lymph nodes sa gallbladder mo. Sobrang okay siya. Lahat ng laman loob mo, okay siya. So, sabi ko, Dok, sigurado ka na wala na yung, wala talaga, may maliit na lymph nodes dyan. Wala talaga, wala na ako nakikita. Then, ang liver mo, sobrang healthy, maganda. Sabi ko, naisip ko agad si Santon Plus Gold kasi iniisip ko na, kaya nag-okay lahat ng lab chem ko, hindi na ako fatty liver, okay na wala na yung lymph nodes ko dahil sa pag-inom ko ng Santon Plus Gold. Sobrang effective siya, sobrang bilib ako sa kanya. And ako pala ay may irunding anxiety disorder. panic attack. Napansin ko lang, nung mula nung nagtitake ako ng Santon Plus Gold, hindi na ako inaatake ng anxiety ko. So, siguro dahil nakakatulog na ako ng maayos, and siguro okay na yung, kasi meron daw akong hormonal imbalance, sabi ng psychiatrist ko. So, ngayon, siguro okay na. So, napansin ko lang talaga na lumalakas ako at saka hindi na ako talaga inaatake ng anxiety ko mula nang umiinom ako ng Santon Plus Gold. Then, buong family ko umiinom na rin, kahit mga anak ko, asawa ko, papa ko. So, kung ako sa inyo, pag na kayo magdalawang isip, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, sobrang effective. Sobrang maganda siya sa katawan.
0: Yan po mga kaibigan, ang ilan po ulit sa mga kababayan po natin na natulungan, ang patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, pangunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Kaya puntahan po kayo mga pharmacy, mga local drugstore sa inyo pong lugar. Available po yan sa mga health shop, mga herbal store, sa Mercury Drug, mabibili rin po yan ha. Ganun din sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, sa Watson's Drugstore, any branches po nila. At ganun din sa Shopee at saka sa Lazada. Pwede nyo pong i-order yan sa official store ng Yes to Health. Ating pong text line para sa mga katanungan at gusto pong magpo-consulta kay Dr. Algie, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Pasuyo po ha, palagyan ng edad at saka ng gender. Kung hindi na po masyadong maselan yung mga katanungan, pasamahan na rin po ng pangalan ano, para ma-acknowledge naman po natin sa ating pong programa. Okay, Doc, ito. Buwan naman nung tanong. Ayan, Doc, ako po si Emilio. Emilio Jr., tanong ko lang po kung ano po ang dapat kong gawin at inumin. May bato po ako sa bato. 1.7 na po ang laki. Salamat po. God bless, Doc.
1: Okay, ano? Malinaw ba ako? Bago natin sagutin, binabati natin si Dr. Eliseo Cuevas ng Ayala Alabang ano, na regular na nakikinig po sa ating programa. Happy listening po, Doc. Ano? So, doon sa ating tagapakinig na nag-text po, ang kanyang problema ay kidney stones. Yan, marami may ganyan, ha, partner. At pag meron tayong kidney stones, syempre, pag lumalala yan, talagang nanganganib tayo sa surgery. Ano? Yung iba nga, nagpapashockwave. And ito po ay patuloy na lumalala pag hindi natin naagapan. May mga tao na stone former talaga at yun ang mahirap. So sa alternative medicine, sa naturopathy particularly, ano, ang ginagawa natin is mga preventive na paraan para hindi po lalaki yung bato. Una-una sa lahat, sa prevention, yung pag-iwas talaga sa mga nagiging dahilan ng formation of stones. Yung pagkain ng mga pagkaing mataas ang mga minerals that cannot be handled by the body, especially yung salty. Okay, ang salty is okay, pero pag too much naman, hindi maganda. Lalo na kung kulang din tayo sa tubig. Hindi maganda po yun. Because yung water is pangunahing pangailangan ng katawan, ng kidneys, na kapag kayo po ay kulang sa tubig, tapos mataas pa yung consumption mo ng malat, hindi maganda. So, pwede kayong magkaroon ng ganyan. Binibigyan natin advice, may mga herbal tea that are known to be diuretic. Marami po yan katulad ng sambong tea para hindi na tayo masyadong lumayo. Banaba, maganda rin po yan. Yung buhok na mais, yung sampasampalukan na tinatawag na ang kanyang dahon para sampalok. May mga buto sa ilalim. Ito lang to, damo lang ito. Pwede nyo i-research yan, yung tsangka piedra na sinasabi. Ano? Pwede rin po kayong gumamit ng kugon grassroots. Yan. And also pwede rin po yung tanglad at pandan. So yung mga yan, mga natural na mga diuretic na pwede po ninyong gamitin. Of course, mag-take po kayo ng mga matataas po yung electrolytes na mga inumin, gaya po ng buko juice. Okay, mataas yung kanyang minerals that can help ease the burden of our kidneys. Ayan. So sa ilan naman mga supplement, vitamin C is napakaganda. One capsule 3 times a day, very friendly sa kidneys yan. At yung pong ating Santon Gold, at least 1 capsule 3 times a day, take it for 90 days, lalo na kung meron na po kayong nakita na stone. And iwasan ang pagkain ng sobrang maraming protein, gaya ng protein from meat. And shift to alternative plant-based protein na galing sa mga beans at other sources na pwedeng pagkunan natin ng protina. Kasi nga ang protein ay hindi talaga ito maganda sa kidney, lalo humihina. Pag sobra, yan po yung isa sa nagiging dahilan ng pagbagal ng trabaho ng ating kidneys. So yun po yung gawin natin at sana po yung makatulong sa inyo. Ano?
0: Doc, naipa-check up, may problema po sa puso. May maintenance na rin po para sa heart. Ano po kaya pwedeng vitamins para makatulog, Doc?
1: Yung may problema sa heart, ano? Yun nga talaga, nagkakaroon ng other complications na pwedeng makaka-apekto sa pagtulog. Laging nai-stress, siyempre, puso po yung nagkakaproblema. So pag meron po kayong problema sa puso, pinakamaganda mag-take tayo ng mga boosters na ating pong cardiac muscle, gaya po ng coenzyme Q10 or CoQ10. Sa mga herbal medicine, ang isa sa pinakamataas ang coenzyme Q10 ay matatagpuan mo sa bignay leaves. Then mataas din ang CoQ10 property ng malunggay leaves. And also, maganda rin po yung nandun sa pandan, yung mabangong pandan. Okra, ang taas din po ng vitamin E and natural coenzyme Q10 na nandun po sa okra. Okay? And para makatulog tayo na maayos, taasan natin yung ating consumption ng mga pagkaing mayaman po sa B-complex. Nandiyan po yung mga rice bran, yung pagkain po ng beans is also okay for cardiovascular at sa mga nerves natin. Pwede rin kayo mag-take nung, kung alam po ninyong onion tea. Alam niyo ho, itong onion tea, i-challenge ko po kayo. For example, gabi hindi ho kayo makatulog. Kumuha po kayo ng onion. At pakuluan niyo po yung onion, kahit mga 2 onion. Tapos inumin niyo po yung pinaglagaan, kainin niyo po yung nilagang onion. After a few minutes po, kayo iaantukin. Grabe ho ang sedative property ng onion. Maganda pa po yan sa ating puso kasi mataas ang kanyang quercetin property. Mayroon siyang natural circulatory enhancer na mga phytochemicals na nakatutulong po sa mga mayroong sakit sa puso. And also take vitamin C. And don't forget, i-partner nyo yan sa Santon Gold at least 1 capsule 3 times a day for 90 days. Para makatulong po yung mga sangkap na ating pong Santon Gold kasi 5 ho yan eh. Ha? Yung 5 ho na yan talagang sinadyang ilagay para po sa mga common problem. At isa na po ang sakit sa ating daloy ng dugo sa puso po natin. Ayan, so yung mangustin, ampalaya, malungga, yung garlic at saka yung spirulina. So i-take po natin yan and keep hydrated kasi pag dehydrated tayo ay apektado din po yung ating pong pagtulog.
0: Ayan, maraming salamat, Doc. Ano naman po kaya ang pwedeng igamot sa laging manhid ang mga braso at saka daliri?
1: Okay, kung namamanhid ang ating mga braso at daliri, i-check natin. Commonly kasi nagiging complication niya ng mga circulatory problem gaya ng hypertension and diabetes. Ito yung mga complications sa tinatawag dahilan po sa mabagal na daloy ng dugo. Meron din may mga tinatawag na nerve problem. Ano ho? Ito kasi yung neurologic na complications ng ilang mga problema sa katawan. Especially mga deficiencies sa mga very important vitamins like vitamin C, collagen, yung calcium, and also B-complex. Yan mga yun. Kung wala naman tayong other conditions na sinasabi ko kanina na pwedeng nagko-complicate at ito yung complication, posibleng simple deficiencies or stress. May mga ganun kasi. So, sinabi ko nga kanina na maganda yung mga B-complex, coenzyme Q10, calcium, and also proper hydration. Tapos, kinakailangan din na meron tayong mga kinakain, yung egg, maganda siya sa nerve, ano? Yung pagkain ng itlog na organic and native, maganda ho yan. Yun yung nire-recommend natin, especially dun sa mga medyo, ano na talaga, very common yung, ano sa kanila, yung pamamanhid, pangangalay, may problema sa pagtulog. So sama-sama na ho yun. Eh maganda rin po yung egg, basta natural and organic, ano? Maganda po sa inyo. At least sa isang araw, pinakamarami na yung isa sa isang araw. Spirulina is also okay. Malunggay is also okay. Napakaganda po niyan. And also take yung mga herbal tea, gaya po ng peppermint. Maganda yan kasi peppermint is may quickening properties na nakapagpapaganda ng daloy ng dugo. Ano? Nag-stimulate ng daloy ng ating dugo. And also, kumain kayo ng mga prutas na mayaman sa potassium and magnesium, gaya po ng saging. Avocado, napakaganda po niyan. Ano? Tapos, lemon juice, yung calamansi na iniinom natin early in the morning, maganda po yan. At kumain kayo na mataas yung mga carotenoid properties, gaya po ng makukulay ng mga gulay, gaya ng carrots, gaya ng itong kalabasa, at sugar beets. Ah, maganda po yan sa mga ganyan mga pamamanhid. na atin pong, lalo na yung mga dulo-dulo ng mga daliri natin sa kamay at sa paa, no? Nako, ito po ay isang indicator na kailangan nating pagandahin ang ating daloy ng dugo. Okay po, and then take vitamin C, one capsule 3 times a day plus one capsule 3 times a day ng Santon Gold. Kasi nasa Santon Gold po yung mga hinahanap natin sa ibang supplement that are sometimes isa-isahin mong bibilhin, mahal. But in Santon Gold, eh, sama-sama na ho yung mga standardized extract na yan na may pharmaceutical grade quality dun sa isang supplement. At itry po ninyo.
0: Mm-hmm. Ayan, maraming salamat, Doc. Mm-hmm. Doc, ano po pwedeng gamot sa eczema? 5 years na po, dami ng klaseng gamot. Nagamit ko po, hindi po nag-effect. Grace po ng Quezon Province.
1: Ayan, pag eczema, hindi sapat sa amin, nasa naturopathy ha. Hindi sapat yung magpapahid ka lang ng mga cream, magtitake ka ng anti-inflammatory or anything na may kinalaman sa skin. Ano ho? Sa naturopathy, once na isang skin disease ay hindi talaga gumagaling kahit anong gawin, ito ho ay may kinalaman na sa daloy ng dugo o sa quality ng dugo natin. Okay? It starts in our liver. Once na we have some toxicity level in the liver na medyo maraming chemicals that are affecting the liver mula dun sa ating mga diet, yung mga paggamit natin previously ng mga cosmetics na nakaka-irritate na talaga sa ating mga skin, ano ho? Eh, unahin po ninyo yung cleansing and detoxification. Okay? Maraming paraan ng cleansing and detoxification. Una, pwede kang magkaroon ng simple fasting in a week. Magpa-fasting kayo ng 1 day using only water or juices or fruits or hindi ka kakain ng mga hard-to-digest food, ano? Sa isang linggo, isang beses lang. So it's a kind of detox. Yung iba naman, nagtitake ng mga juices like mansanas, yung pinya, carrots, pipino sa loob ng 3 araw. So, pero kumakain sila ng minimal din. Ano? Within 3 days, nagtitake sila noon. Yung iba naman, nagli-liver flushing, which is pwede nating ibigay yung how to do a liver flushing sa ating mga clinics. Ano? At kung wala pang clinic dyan sa inyong lugar, eh, abang-abangan lang po natin. So, yun kasi, pag hindi nagagamot yung anything sa skin natin, meaning, may mas malalim na dahilan. Kasi ang skin is just the manifestation of what is the condition of our body from the inside. Diba? Kaya makikita mo sa balat, pag pangit yung balat, kahit anong gawin natin, hindi gumaganda, pati kulay ng balat, maybe we need to do something internally, not only applying external ng ating mga ginagamit, even reseta ng ating mga doktor. So dito naman, we can do something sa external. Maraming pwedeng gamitin ng mga herbal medicine na pwede po yung paglalanggas ng mga herbal dahon bayabas, luya, maganda po yan. Yung nilagang garlic is napakaganda po yan ha, na gamitin. And also, pwede mo rin gamitin yung Santon Plus Herbal Oil. Yan. So yung Santon Plus Herbal Oil, inalagay yan sa sugat or dun sa iritasyon sa ating skin. Dahil may mga herbal extract ito na pwedeng makatulong dahil may anti-inflammatory property. And of course, pinaka-importante, yung dugo natin, magkaroon ng magandang kalidad. So take supplements like vitamin C and Santon Gold dahil ito ay may mga natural antioxidants that can help purify our blood in the long term. So take it every day, 1 capsule 3 times a day plus vitamin C. At yun po ang nasubukan na namin sa mga pasyenteng ang hirap po mawala ng mga allergies and dermatitis po nila.
0: And maraming salamat, Doc. Yan ha, ating pong text line, sure, 961-532-2110. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, ganun din po ang Turbo Herbal Supplements for Men. Available po yan ha sa Shopee at saka sa Lazada. Order lang po kayo sa official store ng Yes to Health or pwede nyo pong i-order yan ha kay Sir Ray Albesa. Ang numero po niya, sir, 927-499-1276. Again, sir, 927-499-1276. Kung malapit lang po kayo dyan sa station ng RMN, DZXL, dyan po sa Guadalupe, available din po lahat ng ating po mga produkto dyan. Yan ha. At sa mga kababayan po natin, ano, para mapanatiling malusog ang ating pangatawan, ugaliin pong kumain ng more on fruits, vegetables, at saka yung mga fresh green leaf vegetables. Ayan. at saka yung mga prutas na matataas po sa mga antioxidants, sa mga health benefits. Kaya may mga tinatawag tayo na king of fruits. Alam nyo ba, hindi lang prutas ang merong hari o reyna. Sa vegetables, meron din. Pero sa mga spices, alam nyo po ba na meron ding king of spices? Yan po yung tinatawag natin na paminta o itong black pepper. Hindi dahil siya yung pinakamaanghang, kundi siya po yung isa sa mga pinakamaraming health benefits. At ayon po sa pag-aaral, ang black pepper o itong paminta, napakataas po ng mga antioxidants na mga compounds na nandyan po sa piper o sa black pepper na tinatawag po natin. Kasama na dyan ang piperine or itong peperine na makatulong po yan siya. Hindi lang para mapigilan yung mga free radicals, yung mga pathogens na yan na makapagdulot ng damage sa ating pangatawan. Tinutulungan din po niya yung mga vitamins at saka minerals at saka iba pa mga sustansya sa ating pangatawan para ma-absorb. Sabi nga na sa pag-aaral, kasama na dyan ang Konkin University sa Thailand, na up to 100 times na mas mabilis ma-absorb yung mga nutrients na kailangan ng ating pangatawan para mabilis magamit, mabilis ma-metabolize, at mabilis pong makasuporta kung ano man yung kinakailangan na nutrients sa ating pong pangatawan. Ang paminta o itong black pepper, mga kaibigan, mayroon din siya mga anti-inflammatory properties. May flavonoids din kasi siya. At meron pa po mga flavotanins at iba pa mga antioxidants na makakatulong para po alisin yung mga pamamaga sa ating pong pangangatawan. Kaya nga yung mga may mga chronic arthritis, may mga iba pa mga conditions like heart problem, diabetes, yung may mga cancer na nagkukos po ng inflammation at mas nagpapalala sa kanila pong problema, malaki po ang maitutulong pag magte-take tayo palagi ng paminta. Ang advisable po dyan, kahit na magdikdik po kayo ng paminta, ilagay nyo po sa kahit na kalahating basong tubig, pwede mas maganda, lagyan nyo po ng ginger. O kung nagsasalabat po kayo, pwede. Ano, kahit na isa o kaya dalawang butil ng paminta, idikdikin nyo po yan siya, durugin nyo, ilagay nyo po sa salabat. Or kahit sa mga sabaw, ano po, sa inyo po mga ulam. At yan po, kainin nyo araw-araw. Kahit twice daily nyo lang pong gawin yan siya, makakatulong yan para sa overall health natin. At syempre, sabayan po ng pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at ng iba pa mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. So mga kabayan po natin na naghahanap ng Turbo Herbal Supplements for Men, available na po yan sa mga pharmacy, sa mga local drugstores sa inyo pong lugar, sa Shopee at sa Lazada. Available din po yan, ha, sa official store ng Yes to Health. Turbo Herbal Supplements for Men, ang katuwang po natin mga kalalakihan sa ating pong pagkalalaki, kay Junjun, at ganoon din po sa ating kalusugan, pang paganda ano po ng daloy ng ating dugo para maganda yung blood irrigation natin at mas mabilis maipadaloy yung mga nutrients sa ating pangatawan at para maingatan po yung ating puso na hindi masyadong stress. Yan, ha, Turbo Herbal Supplements for Men, all natural po yan siya at aprobado ng ating Food and Drug Administration. Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras, baka may payo pa po kayo dyan at paalala para sa mga masugid po nating taga-sabaybay at taga-pakinig na ating programa, Doc.
1: Di ba, meron tayong mga break, meron tayong mga pagninilay-nilay. So this is the right time for you to have your detox, to have your fasting, and to have your nutritional therapy dahil mayroon po tayong time. Ayan, so mag-juicing kayo, juicing therapy, and don't forget to take our supplement, Santon Gold. As much as possible, take at least one capsule 3 times a day and vitamin C. And pag umaga, higop na ating Santon coffee mix dahil ito po ay talagang ginawa para po sa ating pong kalusugan. So maraming salamat. Ingat po tayong lahat at nawa po anuman na ating karamdaman ay pagalingin po tayo ng ating Panginoon.
0: Maraming salamat, Doc. Yan po mga kaibigan, ang ating alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bacla. Hanggang sa susunod po mga kaibigan, ha. Ito po ang yung Doc Samaritan Stephen Hines. Nagpapasalamat sa palagi pong pagtutok at pagantabay sa ating pong programa. RMN DZXL 558 sa DWWW774 at sa XFM dyan sa Isabela at sa Davao Region. Mabuhay Luzon, Visayas at Mindanao. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ng magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
2: Uy! Boy, gising!
3: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Sanfon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Sanfon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
5: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo, sa subok na!
6: Sanfon Plus Gold! Sanfon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Sanfon Plus Gold! Gawa sa pinakarang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina! Sanfon Plus Gold! Kalusugan ang iyong pamilya, siguradong protektado! Sanfon Plus Gold!
7: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: The time now on FMR. It's 4:33.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Napakiana na!
3: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kun mga tagbuwis ang naaagrabyado.
4: Napakiana la!
3: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan han mga mulupyo.
2: Napakiana la!
3: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ngan pagpakarao tinig kasi tawo, kundi ang paglarula han mga isyu.
5: Napakiana nadla!
3: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napakiana la!

0: a las 5 o no. Mapahinga agar, Junaid, kumusta? Sa 3, siya nga lunes itong bulan, bulan itong Agosto, tuig 2026. Ayaw nga limot ha, Agosto na kita. Di na may hama patron na di demonsipyot palo, marisyo na kami. Uy, pamatron ka mo, parat may papatron na. May klase, may trabaho, kinahanglan boy naman itong bulan. Diri absent ha. May da klase pati na itong college or kolehiyo, may klase na mga kasangkayan. Pero kasan gitaran, of course, kumusta na, buhat na, mata na, sangkay nga namamati ko pag kaya na. Hindi daw ko na itong mga kapamati ko na katurog pa o may dapipira nga nagpapakaro katurog lang. Padako at radyo na eh. Padako ah. Para magkamata. Pero hindi rin na dapat untag pinapanang pito na no. Pero ba daw? Labi na itong kabataan. Kay kumbaga mag-upit katurog kay warit mga problema. It mga gurang. It mga idaran na. Doro natin ka mga kugmaton, labi na ko mga utangan. Buti lang ang karasika si Tirono na para sukot. Balita, pihinay ka mo. Puro-puruan uran, ano? Pero may bagyo. It bagyo mga kasangkayan at tuhakuan na Luzon. Posible mag-landfall ini di Luzon, di Bagyo Luis, tropical depression, mga kasangkayan. May da kinumuhin nga hangin ni 55 nga to, 70 km per hora. So, nga may da hinikalaksi nga 15 km per hora. So, sobra inin na 100 nala, karayon. Adi ni pa itong kadagatan, may sinirangan itong aurora. May day na napulong ang mga lugar, gin-declare nga waray klase, may tungod hini nga bagyo or sinyal numero uno. Pakiha na kita niyan kan Sir Will, ikapira na ini nga bagyo. Nga sumulod kay duha nga duha upat kuno nga bagyo, pira na ba ini? Siguro kung di nagsasayo pa amin ito na siyan nga bagyo, yun nga bulan. Oo, may da super typhoon, kaya lang kadi nga daan haigbaw. Diri makasulod nga niya par or Philippine Area of Responsibility. Naghinaot kita liwat ano nga di nalang magpakasulod kundiin nga lugar. Pusakon nala ini. Didiha kadagatan kalalaudan para diri magpakadistruso. As ab kanina ini han alas dosan magaho na. Nga kondensya rin ko pa man, ada sinto sobra, kilometro. Iton karayon, didiha may sinrangan nga dapit iton aurora. Ngan siring iton pag-asa, posibili mag-landfall ini, didiha Luzon nga in-area. Amumanggo din iton ginihinulat. Ini okay-okay lang ini, kay you know, di manggo din sobra kakusong. Kay may napipira nga mga dams dito Metro Manila, inuhubsan na pagkaya na. In fact, may danira kundik nagsasayop, may nira artificial nga uran. O dirigat uran, pagpa-uran siguro. Maramit pag-asa itong ginaano ito para hapusdag itong mga dampog. Kaya nagmamamara na ito nira mga dams dito. Surok itong tubig dito Luzon o Metro Manila in particular. May tungod ito ay wantas nga sisirak pero opposite di diha Mindanao mga kasangkayan despite nga warin nira bagyo iton habagat ito nakaka-epekto grabe lo iton babaha sobra liwatan kuan sobra liwatan na inin tubig kita din ya Bisayas mga kasangkayan kumbaga may pagkamaswerte pa kita kay may dasirak may daluat uran. Di kundi diha Metro Manila, nakikinanglan hirahin uran, ngan dirila uran kundi itirangan niyang ingyap bagyo basa dirila urarahon. Eh para masudlanhin na tubig, ito nira mga surukin tubig, mga dams din to mga kasangkayan. Nagkakahuhubsan na, mga lapok na lahat na nihibilin. alit. Kumbaga, kuhan niya na itong mga deep wheel. Laman din niya ito, never mind. Baga may hanatak pag hinulat bayat ngayong mga saad, ha? Ano nga saad? Na magmamaupay na kuno kay bago na nga management. New management na salit magmamaupay na itong awas. Itong tubig, itong Leyte Metropolitan Water District. Itong crime water, prime water. Leyte Norte. Amo ba? Kaya ano nga Leyte Norte? Norte kita. Kaya doon ka klase Leyte. May Southern, may Darulat North. Northern Leyte kita. Ha? Ito nasasakupan, ito na inin na mga pitilya ni Gobernador Ikot North, ito Northern Leyte. It nasasakupan ito mga merkado. May uging pa ba ito kung dito yun, ha? Southern, ito Southern portion, ito Leyte. Diba? Actually, itulo, itong Leyte, gintulo ini. Tutulo ini kapartit Leyte. May north, may northern, may southern, biliran, kanan ko ang paman ini. Kaya lang, province na hira. Kaya ito sub-provincia ni, sub-province of Leyte and biliran. Pero yan na, kung hira, inin na provincia na gudira. Province of biliran. Mano pa man, kumusta? As usual, ari kita turatong taramdan ngan iyo taramdan. Ini ka vibes, Danny Morbus Riquez. Kutubla kita lasay sa Lunes ng edisyon ngan nangumbidan yan. May na kita programa, may online programa, may podcast program kita. Alas 9 ngayon, alas 10. Real Talk with Danny Riquez. Dami ito natin mga istorya ni Mang Raon niya na mga kasangkayan. Oo, pero gusan nga tanan. Naghingaday kita din nakalabay ng adlaw with regards itong pangandaman itong Commission on Election. Anato na di nga inin na may plano itong Commission on Election para itong pangandaman itong BSKA or Barangay Sangguniang ng Kabataan Election by 2000, yan ang atuig, November 2, 2026. Anaton siring nga plano itong na kumilik nga maghangyo itong administrasyon nga ighimo nga holiday itong Pitsatris. Kay do sit election para di rin mag-apura kuno pagipapangapinapangulian. Ha? Magapanbuto sa anay. Pero kay bakasyon ini nga kwan. Bakasyon ini nga panahon. Kay All Saints kan All Souls Day, uno dos. All Saints itong uno, All Souls Day itong pizza dos. Election likewise. First time in history nga idungan magkasangkaan itong election. Ha? Itong All Souls Day. Kay holiday ini. Pero nasa rin itong commission election, dapat pati itong Pitsatris i-declare nga holiday. Ino mga kasangkaya ni Congressman Raul Daza itong kuhan, itong Northern Samar Congressman, inin may daniya House Bill nga igin file na pagkaya na parang postponement. Postponement itong barangay ng Sangguniang Kabataan election. Inin nag-file in Northern Samar representative ni Curacol Raul Daza. Hinbalaod noon nga kundiin igugsod itong barangay Sangguniang ng Kabataan election November 2026. May tungod daw itong panginhanglan nga magtipid hin pundo itong gobyerno, may pagisumpa itong krisis itong kuryente nga nagtitika taas. Ngan sugan man itong kantidad itong mga papliton, mga basic commodities. Sering ni Daza, pinagi itong House Bill number 1047. Ang pag-ugso ng eleksyon, tikang Lunes, November 2028. Magpapabilin ang 4-year term para itong mga incumbent barangay ng Sangguniang Kabataan eleksyon. Nasiring from November 2, 2026 to first Monday dere na ini ma fall in All Souls Day, kay iba no. So by 2028 siyan nga Lunes, ito November 2, 2026 first Monday of the month, permanente first Monday of the month. So kung ikadto 2028 mga kasangkayan, first Monday of the month gihapon, ma inin di rin inima fall in All Souls Day. 2028. Kaya lang, mga kasangkayan, ang unang proposal, diri ani yan nga 2027 kundi aadto itong diri ani yan nga November 2026 kundi aadto itong 2027. Pero ini nga kandasa, mga kasangkayan, na pagkaya na Congressman Dasa 2028, first Monday of November 2028. So nasiring ini nga ibalaod noon. Kaya may balaod na yung mga kasangkayan. After hini, maupat na, ma-take effect na itong kuan, itong 4 years term. Kaya na actually, may balaod naman nga 4 years term. May balaod na mga kasangkayan. So, ano may tatabuhan mga incumbent? Holdover capacity. So, magkakaputlaan na hira for the meantime, nga waray pa eleksyon. So, magkakaadan extension itong era mga term. Kaya supposed to be magtatapos itong era 3 years term, handaan niya na nga November, that's why mga eleksyon. So kung another, may another na luwat ini, kwan, another na luwat ini, ano ba ini? Pero maram ka mga kasangkayan, although nasa rin hikwan, Congressman Benitez, nga inin, madadayon ito eleksyon. Madadayon ito eleksyon, kay, and prior nga, amo rin ito ya kwan, amo rin actually, ito gan sinihan declaration han crisis and energy crisis and di ba nag-declare an presidente may tungod inihan na pag-close or sarahan na Strait of Hormuz and samok dito sa Middle East. So nag-declare hiya hin something bagan under han kuan an ano kani crisis, energy crisis. So amo itong basis before. Pero yan ang nasa rin Benitez. Do, amo lagi hapon tingin sa side din ni Congressman Dasa. Pero nasa rin hikuan ni Benitez. Baga di rin na na-fall. Hansyahan nga, kumbaga, inin justification. Kumbaga, ang karuksing ni Dasa nga, di rin naman good mahal it, pap, di rin naman good sugad kamahal ang papliton. Likewise, it, kumbaga, iton presyo iton lana pagkaya na. Pero siya lagi hapon. Asyagad lagi hapon ano. Pero maram ka makasangkayan itong akong pangilan. Ipak na sa ring latikuan, his senator J.B. Hersito, nga didihamon nga side. Kaya yun, yun nga duha, between Kandasa, ngan kan Benitez, mga kasangkayan, didi nga side ha lower house or didi house of representative. Of course, kinanglan iniliwatin, take care didi ha, senado. But it, itong akong pala napamatian, Senator J.B. Hersito nga kundi na siring hiya nga didiamon waray pa kami ton kay nahulat hira hiton go signal itong presidente. Pero akon maram ka mga kasangkayan, di ba nga waray ini niya kamensyon didahan kuan, waray niya kamensyon didahan niya State of the Nation Address, madadayon good, madadayon itong election mga kasangkayan, no? Kay inin napakianan lang. Supposed to be, na nami-mention ini niya di dahan kuhan. Kaya nakikita ko din, for example, kaya makinanglan manggod inihin go signal, tikang ito na Malacanang. Diba? So regardless kung 2027 or 2028, itong plano para in postponement. Pero kung ako itong papagbuton mga kasangkayan, since nga mag-iiba naman kita, okay lang siguro kung ang 3 years lagi hapon. Kaya permanente na lang ini. Permanente as in, don't tell me. Ano't garantiya? Ano't assurance itong publiko? Nga, pag, basta mag-election niya na nga, 4 years term na kita, waray na mga extension. Kaya ambot ka, ano ini? Ambot as in, ambot. Permanente kung gimbibil nga ng pahagi. Nga, basta kung magtitipag election it barangay, permanente may nag-propose para hin suspension, hin extension. But waray pa kita, although may nabuto usahay nga Noel or no election, itong local, but waray pa na itabo. Waray pa na itabo. Nga waray election or postponement naman la. Pero pag didiha barangay, ambot ka ano mga kasangkay. So ay gamit nga mga balao, di ba? Pero kung akot pa pakianhan, igpadayon yan na. Igpadayon mga kasangkayan. Kaya yun, sering ko pa man, kumbaga, kick off unta itong bagong balaod para in 4 years. And then, oh, kay kung 3 years man, kung mag-hold capacity, kung naadto kita 2028, 3 years by 2026, 27, 4 years, 2028, 5 years. Tawa-tawa ni Kapitan nga ni Konsyal naman. Kapungot naman tahan nga baga naguong karaw nga pag-ililiwanan ni Tira Kapitan. Ambot ka ano mga kasangkayan, good. Basta ko din eh. Saring ko pa man, ano't assurance na hiniya na nga ini nga 4 years term mga kasangkayan, inwaray na hini postponement. Kay bagay na araan na lamang. Nakikita niyo kung ano itong kuan, ano itong interest hini nga aton mga magbabalaod. Kahiraman ito. Yan, number one nga piktado din. Hindi rin mga senador. Tinood la. It number one nga piktado din hit mga congressmen. Kaya ano, ini nga mga senador, kumbaga, waray nira immediate nga concern nga tut barangay since nga iraskope, mga kasangkayan, national. Nationality iraskope. Waray nira kumbaga nga to immediate, kumbaga nga tut barangay. It may din din hit it mga congressmen, mga kasangkayan. Kaya, sering ko pa man, pwede itong senador, di rin maghatag in support nga to itong mga barangay, kung barangay ng Sanggulabi na itong kabataan. Di ba? Pero itong congressman, di rin pwede nga di rin maghatag in support nga to kapitan. Di ba? O, kaya may din nira mga talit amo ini nga maka-observe ka mo nga once di arabot na nga pinili ay itong barangay ng Sanggunian, aadi itong pag-start itong proposal para postponement sa lower house. Kahirat number one nga piktado. Yun o mga kasangkayan, it immediate good nga piktado at munsipyo, local chief executive, LGU. Pero di man kuto maliran ng rutob. Ah, kaya no. Kasi siyempre, himiyor, may mga gin-maintain nga kuhan. Majority, yung mga barangay, kung mahimo, iya itong barangay majority, di ba? Kaya lang, wari man hira katungod pag-postpone. So, nahulat lera kung ano may tabo. So, it may katungod pag-iba, pag-postpone mga kasangkayan, kay balaod man ini nga ginaamendar, ang naghimong balaod, kundi itong mga congressmen. Amo itong. Ha? Kaya anong ikakadun lang itong 2028? Kaya ba eleksyon itong 2028? Kumbaga, usa na lang kaong pag-itgasto. Napakianan na. Ha? Bangin pa idungan itong presidential election. Napakianan na. Pero diri, mga kasangkayan, diri pwede maidungan. Kaya ano? Magsasamok itong. Ano nga magsasamok? Diri ang literal nga agway nga samok. Kay itong national election, presidential, ganitong midterm mga kasangkayan, local election, ginagamit ito tikas-tikas, picos machine. Napakianan na. Diba? Ano man ang mga machine ginagamit ito? Whereas it barangay, mano-mano it barangay. Diba? Okay, ta daw. Maghimit kumilikin balaod, maghimit kumilikin baluta. Hingka na muda mo ditong ibubutang dito at baluta at mga barangay. Bano, bangin it maus kadang o kada mo peret barangay din ni Bugos nga Eastern Visayas. Di ba? Diri pwede idungan hiya. Maybe maglungon kung mapuspon itong tuig, but diri maglulungon in pizza. So, amo siguro ang karong signon hini nga dito na lang itong 2028 kay kung magdaog ako sa congressman, masuporta pa kayo. Pero kung maperde ako, di nang masuporta iyo. Whereas, kung yan ang Nobyembre, waray ko choice. Masuporta ko ka iyo. Nagkukuha niyo tagkarong singon. Kaya kung 2028, bangin nga ni unahong pa itong presidential, which is May. So, Nobyembre, permanente din. So, Nobyembre itong sanggunian, kung 2028. Mapirde nga ni congressman, himiyor, natural din at masuporta iyo. Di ba? Kay perdi na hiya. Di ba? May masupport pa mo. It masupport tayo mo at bagong agwan. Di ba? Pero kung yan na, or 2027, barangay, waray ko choice ng incumbent. Ngan likewise, si Tontig Siring, ma-support. Mga ngaro ito. Ha? Oo. Kaya itong ilalauman man la, magasangkayan in terms of support. Itong mga barangay, ito ni Midget ito, actually, itong mayor. So, kung di rin kakalyadot mayor, makatukat gobernur. Gobernur, buligigad. Baga kinanglan di din baga alalay ito namon slate do nan partisan pero may mga slate di ba may mga slate iton kuan inin tagigad kami support so mahatagi gobernur kaya ni mayor di man kami kalyado ni mayor salita di kami nangangaro niyan kung diri kalyado ni mayor diri pa kalyado ni gobernur hahaton ko din ikang congressman bisan nga ni kalyado ni mayor diri kalyado ni mayor kalyado ni gobernur nangangaro lagi hapon yung bulig dito or support dito. Diri po hindi congressman, diri matag. Mahatag as in mahatag. That's why kumbaga, samad-samaran, salit na si postpone lahanay kita, barangay election, sige daw. Testingi daw, nga diri ka maghatag in support kung pananglitan niya na nga 26 or 27 mag-election. Testingi daw. Ah, may bahaw kahit itong 2028. Nakuha niyo tagkarong singon? Hmm? Kunta, kung ano itong schedule, schedule. Kung ano itong date, amo ito ya. Ano, mapakiyani kita ka na Sir Montes, adi. Ano't magiging kahimtang itong panahon na pagkaya na? Sir Royal, mapahingaga.
1: Mapahingaga, Manu Dani. Yan, sugad man na natin mga kawibes nga nagkikita natin Facebook Live. Nan mamati hanira mga radio. Di natin ulagway, natin panahon. Balayan ang lauhan na nga Lunes, ika tulukan lauhan Agosto 2026.
0: Di na maya.
1: Anaton minayon pinahal nga provision rate, sir.
0: Di na maya. Cinco anay sa no-size. Alatong
1: namin na yun. Ha?
0: Cinco anay sa no-size.
1: Oo, cinco anay. Hindi mo ma-size kung may cinco. Alatong minayoyong ang minahal nga provincial rate. Padayon kita mga kabatin sa ay madampog ng kalangitan na pwede magdarahin mga panalagsa na pag-uran ng paglaluglog may tungod ng local thunderstorm. Gausang na duha ka oras, sa naman ang buhining ng local thunderstorm? Kung makita ng mga Doppler radar at pag-asa, may isyuan pag-asa, thunderstorm advisory. Kung ano yung barangay, bungto or syudad, maalak patanin ng local thunderstorm, pwede ito magkaadan makusugay nga oran, makusugay nga hangin, ngan may kaupon ng pagkidlat, ngan mananabula ito sa kubinusang na duha ka oras. Pasar liwat ang pinakabago ng satellite animation ng pag-asa ang sentro kanina na alas 3 siya na nga magahon nasipatan yung tropical depression nga may local name nga Luis nga na may 130 kilometros sinirangan timog sinirangan itong kasiguran Aurora nga may dinibit-bitin nga hangin nga 75 kilometro per ora harani sintro nga pagsubas kung amabutin 70 kilometro per ora nga naglalakaton hindi baga mahinay nga duro. May dahini signal number 1 pero Luzon area la. Sumala itong pag-asa ini nga Luis posible na maglalakaton panortik kanluran posible ni maglalakaton pa norte kon luran ngan posible maglandfall o magya northern Luzon niyan ng gabi diringani buwas iton aga magahon at ima ito mabalik pa norte sinirangan samtang mag maharayo hiya Philippine landmass ngan in forecast ini nga posible pa ini mga bulletins niya ito niya mga truck ini posible pa ini magbago ay iti truck ini manudan ni pagharap pagkatima niya paglandfall mabalik liwat ini hiya ma-record
0: masulod na balik
1: iti pagawas ngadto iton Philippine area of responsibility pikatto sinirangan nga dapit itong China. Ngan na bangin din itong Miyerkules gumawas na hiyapar. Itong Miyerkules liwat, posibli kumusog itong hangin na bagat. May tungon liwat nga, may debagyo liwat nga tagawas ang Philippine area of responsibility amulugod magpapakusog itong na bagat. Ada ini nga sumalito kaya pagtukasin, isiling nga dolphin, international name nga dolphin ini makusog ini nga bagyo. Pero diri sumalito pagasa diri nasaan nga sumulod na par. Lugod, papakusgun niya itong angin habagat.
0: So itong habagat, upod init bugos na nga Pilipinas. Kaya makusog itigup ini kay super typhoon?
1: Oo, amoy baga posibleng makapauran dito na dispiras nga nitong patron ini nga dolphin. Ganda, apag kaya naka gay warning nga ginaisan pagkasa para yan ng adlaw din niya to the paint. Sali, tanatan mga ka-vibes nga nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagyan pang isda, taluwas kumantuhan dagat, pagpakabuhi, basta magikmatleran mo pa'y para liwat hirang makalikay, hinano pa man ng mga disgrasya nga posibleng manabo, samtang hira ato kadagatan, nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga ka-vibes nga mabiyahe ng adlaw, pinagihan dagat, talawas gihap pagbiyahe, ay siring kumuman kanina, waray, gail, warning nga ginisan pag-asa, diniatropin, ngan habugos nga sinirangan, han, Pisayas. Alaton real time ng temperatura ni Dasta Kuloban, ada kita 26 sentigrado, na pwede mabuti 31 sentigrado, yan ang adlaw. Alaton adlaw, sinitrit kanina alas 5:28 di Palamayha, matutunod niya ng kulo pala 6:04 natong daylight time yan ang adlaw, may nakita 12 kauras di Tacloban ng 36 minutos.
0: Sir Will, nasiring ang pag-asa doang at upat, sir. Subali usa na ini, yan ang Agosto.
1: Oo.
0: Ang kanan huli.
1: Diri ini nga Luis, diri na low pressure ang una nga itong ibabantay ng unang simana.
0: Oh, iba yun.
1: Naimukso sa kubagpar.
0: Oo, pero siyahan ini, despite, I mean, upat, doon nga daupat, di ba? Itong forecast itong pag-asa nga masulod yan ng August.
1: Doon nga daupat, oo.
0: So siyahan pala yan ini.
1: Yan ang bulan ng Agosto. Oo, sana waray na sumulod.
0: Ang July, nakuha ni ano?
1: Tulula.
0: Upat gihapon ang forecast sa ito, di ba?
1: Tulo.
0: O, pero ang forecast niya, upat.
1: Oo.
0: Ang pagapagbanabana. Ada kaya ila kita pagtapod guys. Tulo pala kadlaw na iba ni
1: tunog. Oh, shall not compiance. Oh, shall not compiance.
0: Sige, Sir Will.
1: Damo nga salamat, maupay nga aga later.
0: Damo gihapon ni salamat Sir Will Montes sa mga kasangkayan. So tama na aton forecast kanina no. Adiha may 120 pa kilometro nga dihi sinirangan iton na aurora. So ma-landfall ini mga kasangkayan, pero mo pa nalak ay diri gud makusog. Kay ito nang hingyap didto hakuan ano so Luzon nga diri na lauran kay diri kuno makakasapar bagyo gud, pero ila kuno pag aurora ha. Amo na di pinamatian kamo iton na iyo hangyo. Talag sila naghihingyap in bagyo. Pero hira, natumanan hira. Sering ko pa man. Tarihas lahat din diha Mindanao. Kahit Mindanao, di rin na. Di na nga ni ginuulbuhan at Mindanao in bagyo. Tinood. Di rin na. Kaud ganit bagyo. Naulbu. Adiha Eastern Visayas. Di rin adi Mindanao nga area. Pero grabe, gimbababa hira dito. Siguro na sirin. Nasiring taga Blue Ribbon Committee. Tagi naman daw luwat kami pansin didi. Puro naman laka mo Bulacan. It yung pipirit niyo itong lady nga waray mandida flood control kuan. Ano mali? Kami daw didi. Tagi niyo yung pansin. Kandakin niyo kami investigation kung kaya ano. Di ba bagan suga dito tagigita ko? Oh, bagay na sing paman. Di kin bababaha kami. Sige daw, panginanawa daw lahat niyo didi. Kandaki daw niyo niyo. Eh, kamo dito anhi at tagig. Unahan ay kami didi. Tagig. Siring pa man, may selective mang. Selective justice mang. Gusay. Alas 5:31. Standby. Mabalik an.
2: Napakianan lang.
0: Kainom dumanay.

0: Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, akala ko raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Bibili sa mga butika.
5: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
6: Nanay Tessita, saan nga po kayo?
7: Santa Rita, Samar.
6: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
7: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad.
6: Mm-hmm.
7: Tapos hindi ako makatulog.
6: Mm-hmm.
7: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
6: Mm-hmm.
7: Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon ganun din. Yung ano niya, yung tiyan niya sumasakit.
6: Mm-hmm.
7: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
9: Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan from trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
9: Bidang-bida ka ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
9: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada. DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes ang lupet! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin. Sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Kavibes, ang lupet!

Bali kita makasangkayan yan na utro ha, nang umbida ko niyan, may program kita, may podcast program ako niyan, online kita program, Real Talk with Dan Riquez, upde ako niyan, niyo liwat niyan ha, alas 9, nga daha alas 10, alas 9 nga dala, alas 10 sila, oo. So, John Mark Minosa, good morning Sir Danny, good morning gihapon, Dr. Esther De Paz Abuyabor, happy Monday, hi Richard B. Batanyiga, Kandaki, anot Kandaki? Tony M. Tilimban, good morning Idol, namati ako yung imo program, Habatasan Hill, Quezon City, pa-shout out naman ang akong classmate kay Kan Redemptor Di Baira, mamatron na palo lady. Uy, mag-classmate ka mga rim. So, karong sigong taga-palo ka. Ha? Oo, di rila kay pamatron. Iyagi hapon birthday, hitong pizza 5. Oo, magpareho tirangan hi, ano kay ni? Adag kabatasan, adag hakanggris na trabaho. Para yung hirangan si Cyril Montes, ang ito na akong bayaw, i-redeem. Pizza 5, ito na gusto, ito ni Robert D. Anyway, sige. And then, upde ako niyan ha, alas 9 bingad, alas 10. Online lang kita, ha, Facebook, ito na itong program. Anyway, so, yan ang adlaw, may dakuan. At waray kita kasayod kung mati kang alas 10, kung alas 3 lagi hapon, or kakan uban alas 10 la, didalan last week, or ininpatiya na itong impeachment trial niyan mga kasangkayan. So kumbaga barantayan ini kay inin na duha nga taga kuwa last Wednesday iginsangat ang duha nga mga taga Alanbang, taga bangko, retired mga kasangkayan with regard sinihan withdrawal ang pagkagawas ang million nga kwarta tikang han confidential fund han Department of Education ng Office of the Vice President. So yan na mga kasangkayan, itong witness nga igsasalang liwat. Igpra-priority kay 3 sini nga mga witnesses. 3 sini, pero nasa prosecution nga kung makuha na nira, may da na nira makuha nga detail nga supposed to be amot ipapakian na nira at sunod nga witness, ikakansil na nira at sunod nga witness. So kung may danira mga detail nga makukuhahin usang atistigos nga amoy dapat nira kuhaon nito ibang atistigos, ikakansil na nira kay magkakadain ang duplication, di ba? Para kung nodiri maiha. Pero itira good baga target 3C. So minus 2 niyan, madunsi nala, bada mula ini. Ha? So hino iton magiging witness magkasangkayan. Ito magiging witness niyan ang itong former Commission on Audit State Auditor Rederick Wamil ng incumbent Intelligence and Confidential Fund Audit Officer Supervising Auditor Hiselene May de la Campo. So amin niyan. Ito sa retired kay former, ito sa liwat incumbent. So yan na, ada pa, active pa yung mga kasangkayan. Ita kun di naging bibinantayan ni Madriaga ngan handuha nga sundalo. Ano ba to? Nangalimot kita nga handuha nga sundalo, di ba? Ang mga kuan ni mga security officer ni kuan. Di ba si Madriaga, an kuan ini an preso. Hilatsika ani urpanto no sa. Basta duha ini mga kasangkayan ng mga kernel. Nga amo inin last stats. Amoy nin mga last stats han confidential fund han kwarta kun hinon gintagan nira. So amoy nito na akong baga gimbibinantayan kay after hini nga duha nga sundalo kan latsikang han usa nangalimot lagitan ngaran na utod an investigasyon. Kumbaga waray na makaglink tubtob la di daira. So, ipapatawag inira, hira niyan itmagsusumpay mga kasangkayan kung iging kainira. Kay based on record, itong audit mga kasangkayan, may daman din itong mga ngaran, kaya lang mga ngaran ng mga fictitious. Siring pa, nakaintindi kita.
nga dapat mga alias laiton, pero dapat tutugbangan ni mo hintawo haing ko dito nga tao. Kaya, you know, pwede nga kita magpinangaran la. In public, pwede alias. Kaya kung ano gina-alias, di ini nga mga na-receivit mga confidential fund, kaya yun, mga informer ito, direct pwede igbuyag-yag ito ni Rangaran, or else pamamatayin, pamimitlo ko nito, but depende ito ni mo yung ginkukuhan. Depende ito ni mo information. Diba? So, kinahanglan, may katugbang hini nga tao, nga original, kung hinugod itin, nga amot pagbibilingon hini niyan. So, amo o utron ko, amo ni andinidiri anira. Duha ini, mga kasangkayan, with regards itong ira, mga undeclared, mga hidden wealth, nga hini nga pagtaga-confidential fund. Amot dinidiri anira nga mga bulatlat, didaha inin public, pero rin nira choice. Diba? So, amo niyan itong babantayan nato mga kasangkayan. Anyway, last week, duha ang dagkong mga balita ang gumawas mga kasangkayan. Number one, with regards ang pagkagpiansa ni inin na pagkagpiansa ni Bong Rebilla, mga kasangkayan. Maram ka mo, kung di nagsasayo, itong in kaso ni Bong Rebilla, nga graph ng hininga malversation mga kasangkayan, plunder likewise. Pero waray plunder aday kuan? Waray plunder hi Bong Rebilla? Malversation. Pero ko Pero ha, ba no, non-bailable hin nga duha? Kaya may hindi graph, pamati o malversation, di rin non-bailable na gihapon. Bagahin itong plunder. Kay tama, kay an non-bailable itong graft. Kay an nagpiansin hira before, malversation, nagpiansin hira. Di ba? Tama ba ako, attorney? Basta usahin din itong diri non-bailable. Nga ipakian din kay ano nga nakag-bail, nakagpiansa. Kung di rin ako nagsasayop, it kaso ni Bong Rebilla at the division Sandigan. Ngan it kaso ni Marcolita, ngan hikuan ni Mike Defensor, third division gihapon. Nga amin ito ni Iki na Baraka, itong pipira, nga banging ko no makagpiansa gihapon, plunder mga kasangkayan kaso tadi nga duduha. Nga dako ko no itong posibilidad nga makagpiansa gihapon tadi nga duduha. Kay maram ka mga kasangkayan, na totally man ito, you know, o trong ko lahang, adire ako abogado, pero based ito natin mga experience. Hitpira na natin ka, you know, diri ini first time na encounter natin. So, kumbaga may mga basyan na kita ni dinhi. Kay, bisan nga ini mga kaso ng mga rape, di ba? O sinasaha ini nga mga non-bailable supposed to be nga mga drugs, nga mga volume ito nakukuha. Diba? So supposed to be there available, di ba? Pero ako mga nakakag-bail kay may daman ito proseso. Gintutugutan man ito hira mga kasangkayan. Amo itong may da tinatawag nga nira petition for bail. Nagfa-file ito hira petition nga kundiin na nagkakadahin hearing or summary hearing mga kasangkayan nga inin bangin nakita niyan.

ay tulo inhira. So ang tulo usa nga chairman yan duha nga member ito sa third division. So usa ang nag-oppose, duha ang chairman ko dik nagsasayop, amon di rin naruyag nga magagpiyansa hiya. Pero ang duha, wala niya mahimo, kaya you know, majority man. Diba? Majority. That's why nagagpiyansa. Despite nga diri, hira nga tulo gusto. May dausa nga position. Kaya lang, ang naglara nga majority. So, iba ini itong korte, kahit korte judge la o sala. Well, itong sandigan tulo. Collegial ini mga kasangkayan. So, amin itong rason kung kaya ano, nga nagagbail o nagagpiyansa. He ombudsman kuan, he ombudsman ano kay ni Remulla nagbagahin may communication something bagahin may niya kabaraka nabangin gihapon ko nang piyansa ta ni kada duha warit at mahimo magkasangkayan kayo no misunan hon dirit siguro mapa-impluwensya iton sandigan kay bagahin kuan niya nga kun mahimo diri pa piyansa on gihap ta di so depende ton. Diba? So, amin ni mga kasangkayan nga kundik nagsasayop, hijinggoy, waray gituguti, nag-file gihapon ni niya petition to bail, but waray hiya kwan, waray tuguti, kundi ako nagsasayop. So, duduhan nala, kaya na may plano. Normal man ito. Normal ito mga kasangkayan. Kumbaga, nagpupur-aber la ito. Nagpupur-aber mga kasangkayan. So, kumbaga si ring paman he panday di gawas na while he agimat gawas na he panday ha tumpas akob. So amin ni ani kaduha makasangkayan with regards liwat hini nga inin pag under investigation, preliminary investigation, mauna-una, sandigan, ombudsman, ano. Senator Lorin Ligarda, nganhi Congressman Leandro Libisti, magtalaero inhira. He Libisti, Congressman Libisti, anak ni Senator Lorin Ligarda. With regards ini mga kasangkayan, ini nga pagtaga, Solar mga kasangkayan. Kay inin sering panikuan, sering ni ombudsman tama liwat kay na sering ito kuno nga solar it na produce it solar ling kuliento kuan ito inin ano kay ni inin adlaw supposed to be kuno libre iton diri kay di man direkta pinaagin solar magkasangkayan dapat kuno libre pero igin negosyo kuno nasiring hikuan plunder magkasangkayan iton posibleng file daw kaya adha ma-underguhin preliminary investigation diyan hilorin nga sugad man ito ni anak. So inin kay ano nga plunder magkasangkayan actually diri lahiya kundi upod diri lahira nga duha kundi upod di dahikusi ano ba nga rin ito ni Al, ano, gingaran niya, Kosi. Kung nagsasayip amin itong PDP, o di rin na, before, hiya yan PDP, kuan, yan chairman na da. Diba? Yan na hikuan naman, hibasti naman itong chairman. So, ang didikan Kosi wing, kay duha ini nga wing magkasangkayan ang kampakyaw ng kang Kosi, didihiya itong kang Kosi nga. Upo di Kosi, di na magkasangkayan, kumuhiya ang Secretary Department of Energy during that time. Now, Congressman Leandro kay during ang panahon ni Duterte actually Leandro diri pa niya congressman during the time pero kung diri ako nagsasayop appropriation committee iniya sinita kuan congressman ba ini ikaw niyan congressman senador during the time nga kumbaga worth inihin 10 billion nga project solar so an kuan ko dinhi nga magdi-generate manahatag kay may programa ining gobyerno iya program nga kumbaga
manahatagin ko rin.

kuryente, magdi-generate din kuryente, ngadtuhan mga lugar nga kundi hindi rin naabot pahan kuryente. So pinagi ni nga solar, amoy ni nga kundi inigin award din niya, gintagan ni franchise actually, pero ni niya amon na sasyon, kinanglang franchise. So, gintagan niya ang franchise. Kaya lang, ang problema ito din na mga kasangkayan, may franchise siya, authorize siya, kaya lang ang problema din na mga kasangkayan, kay instead nga ma-provide hiyan mga kuryente nga doon mga lugar kundiin, nga mo man ang sabotunta, based on era kontrata, waray ito katuman. Instead, iging baligya lugod niya nga doon ha, Ameralco, mga kasangkayan. Iging baligya niya nga doon pangilinan. Mga kasangkayan, di rin pwede ibaligya, ino sa nga franchise, kay sole, imugudla ito, di pwede ni mo ibaligya, kay kanang gobyerno ito, di ba? Ginhatag privilege, di rin privilehiyo, mga kasangkayan. Now, damo hinduro ang gusto mag-invest with regards sa pagtaga-solar, di rin gintatagan, kay kinanglan, maagi ka kan libisti, kay kumbaga, hiyagudlaan, exclusive, hiyagudla, waray na iba. So kung may damang gusto magpukput up negosyante in solar, mga kasangkayan, project, maagian na iya. So ano yung tabo? Di riyan nahatag. Kaya para niya. Kaya lang, ang problema nila, kay waray niya mga kasangkayan matuman kung ano ang purpose. Instead, igimbalig ya lugod niya mga kasangkayan ng itong kampangilinan. Amo ito. Now, ano ang kuhan nga naupod man an eroy? Kay hiyan nakiglabi actually. Iyan nakiglabi nga inin mahingada or mataganin franchise ikaw niyan Congressman Libisti. Tubong lugawin din ni mga kasangkayan. You know, kung kay ano nga inin, ano kay inin, naiupod hi kosi, kay usayan nag-recommend. Iyan Secretary Department of Energy during that time. Kung kay ano nga natagan mga kasangkayan yung franchise ikaw niyan, through hand recommendation ni mo ni Cusi. Nga ikaw ang secretary ng DOE during the time. That's why upod niya itong plunder mga kasangkayan if a file, if in case makitaan kay i-undergo pa man yung preliminary investigation. So, kung di nagsasayo, piningan ni Cusi, may dapahin niya bahaw, may pending case pa niya regards an kuan, an malampaya na. Kanan malampaya, kay an malampaya, may dat dida nagkuan, may dat dida kumpanya, private company, kundi nagsasayapan shield, Chevron, baga something suga dito nga, gintagan itong permitira, pag-explore, nga kundiin, maabot na time nga, maubusan na heran reserve nira, kumbaga, tagan nira, tutup kalawang kilometer ha, so na-explore nira itong kilometer, ma-expand on tayra, kay para makontinue ni Rakwan, warin na tagihin permit, warin na tagihin utro ang administrasyon. So, lugihira. So, ang ira, dida, mga kasangkayan, na para godiri tanto nga malugihira, kay warin na tagihin expansion ng ira drilling or ang ira exploration, igimbaligyan ni ira. Igimbaligyan na nira ang share mga kasangkayan, nga dun usa nga private, kundi nagsasayip usa nga iyo or uy nga kaalyadohan presidente gihapon. So ano ang bahaw di Dani Cusi iging kihay ya kay supposed to be ikakadto anay before ng ating private company ikakadto anay at gobyerno hiya gihapon ang DOE during that time kay may PNOC man kita may na kita Philippine National Oil Corporation nga supposed to be, kita ang mapalit ito nga pagbaligyan si Chevron nga ng Shell. Baga na amutak pag hinumdum din yung mga kasangkayan. May din niya pending nga kaso. So, adin na loatin bago kapag kaya na. Adin loatin bago mga kasangkayan. Nga, kundin, of course, waray mahihimon din hi kay inin, magbabaton as in magbabaton in kaso por kaso. Kaya lang, sering ko pa man, ini nga i-undergo pala paru-paru nit kaso ni Congressman Martin Romualdez. Yan, amo to naton na magiging sentro ito na ako na online program niyan. Kay, waray pa nga ni pagkandakin investigation, preliminary investigation, nakatalaan pala, pero consider as, kuan na hiya,
inin mastermind ni Congressman Martin Romualdez. So may da baguyan nga development na kasagayan. Kaya you know, ini nga aking kakasok ang Congressman Martin Romualdez, itong mga witnessin din hi, ha? It mga witnessin din hi, nga na-mention in public, amo ito nga mga Marines. Pero walo siguro nga mga Marines. Ha? Kahit problema yan, ha? Kaya nag-recommend itong kuan, nag-recommend itong, ano kahit ito, itong, itong Department of Justice, hin cyber libel, nga nin perjury, nga kaso, pahilan hin kaso, adton 18 Marines, included dida, anwalo nga mga testigos kang Congressman Martin Romualdez, consider as witness, itong ombudsman. Hmm? Kung didiha Department of Justice nasiring, nagbibinuwa itong, udiri ito mga credible nga mga tao. That's why kihay ito niyo. Pag-abot na ito kan buying remulya nga long mga credible ito, di ka mo nag-istorya nga doha. Ha? Oh, sky, you know, I'm a witness now. Usa pa, he former secretary Manny Bunuan. DPW secretary Manny Bunuan. Ibaging kukuha niya ng state witness. It problema yan akang Bunuan, kay kumbaga nag-uuntol, nag-uuroon. Diri nakakahatag, himo ni ra nga witness, ala kontra naman kang Congressman Martin Romualdez. Ano statement yan na ni Buing Remulla? Nga posible, ibalik tanggalon ito niya ka state witness, ibalik kay patubango. Ano yung pagpirita tao nga rin babaruan? Kay normal ito mga kasangkayan. Ngayon, tao nga rin babaruan, kung iyot piriton, mag-uuroon iton. Kay pirit ni ra nga patistiguson, nga ito kang Congressman Martin Romualdez. Takay niyan. Kay kumbaga sing paman, urong sulong niyan ikaw. Kaya natural, kay warin ni mo knowledge. Warin ni mo yung babaruan. Ngabangin niyan, amon yung statement, pag-abot nga to korte, pag cross-exam hain mo, magkatuhi-tuhi ka niyan. Kaya ano, hinug sa pilit lagi, gimpipirit nira. Gimpipirit nira mga kasangkayan nga magtistigos. Duha na ito ha, duha ito yan ang mga kasangkayan. Niyan, ito tukibon na ito dito na akong program regarding hininga kan Congressman Martin Romualdez. Anyway, mga kasangkayan, since oras na siring ko, tumla kita la 6, oras impunto la 6, temporary na ko sa dan tapuso, hininga itong taramdan, iyo taramdan, Engineer Mau, Samla Chica, sugan man Engineer Noel Canonigo, ini naman hika vibes, Danny Murbus Request, update ako niyo niyan ha, alas 9 nga dalas 10, sa Real Talk with Danny Request, podcast program. Maupay nga aga, aton nga taramdan.

0: The time now on FMR. It's 6 o'clock.
1: FM Radio. The vibes.
2: Ang lupet.
3: Ako si Lionel Lagordo. Ang akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bayo. Namunin akong gimintin kay kamera man akong kita ang drive ko. Bandisayas lang, kanadlaw. Basta na lang mainom na ako. Munin nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, munin makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa G3 Bayo o GTX 500.
4: GTX 500. Mabalis sa mga butika. G3 Bayo. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
6: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
7: Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian. At ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: the angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Napakayanala!
1: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
0: Napakayanala!
1: Mga isyong kinahanglan klaruhon, mahitungod gahiraman ang ginsisweldohan ng mga mulupyo.
0: Napakayanala!
1: Taramdan nga waray tuyo pag dumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyo.
0: Napakayanala!
1: Bato-batohan langit an maigo dire mabigit. Kaya ko napakianala.
2: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
2: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7.

0: Kuya Alonso.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
3: Oras, alas 6:14.
4: Panindugan, karasikas ang lakatan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog og komentaryohan, komentarista, Panindugan!
3: Opay nga agama, kapagtuan, adlaw yan na Lunes. Pitsa 3 dayon na bulan ng Agosto 2026. Kumusta ka mga taran? Welcome na ito na pagkauros sa taramdan na Panindugan. Magkakauropon kita tub-tub ha alas 7 yan ang aga. Pero bangin masuro sa iyo ang aton pagbukang yan ang aga kay may dinaton baga distansyado ng alakat, no? Maupay nga aga mga kabugtuan. Waray naman siguro sa dang ikabaraka may kalabutan han sinisiring low pressure area hangan an aton mga kinakabarakan bangin mag durot hindakong nga distroso mag durot hin baha mag durot hin hangin yung makusog, no? Pero baga inuran la din iha takloban yan nga weekend. Yan pagkahuman ito, okay na nga tanan. Nga na ansirak, baga mapinulsanon nga nagpakita kakulop, no? Nga na baga umuran kadali, pero nawara liwat dayon. Sugad man hadton Sabado gihapon. Manaton baga namatikdan. Yan nga Lunes, I believe, magpapadayon ang impeachment trial, no? Naguhulat kita permi kung hinut masunod nga testigos itong panel of prosecutors aging kukomponer itong mga congressmen nga na ira ipipresentar yan ang aga suporta hit pinoproibahan nga akusasyon ha impeachment trial ada pa kita kuno ha article 1, no? Singla ako nga kuno kay wala pa man kumita ito personally. And still, betrayal of public trust, no? And ini din hi bagagin i-expect it na baga pagkarabiti kay ini may day ni President. So, meron nga ni President, diri President Republic of the may damang nahauna nga pagka naabot nga dahit orosturya. It naabot ito restorya nga dahit pag taga statement of assets, liabilities and net worth, no? Nga na binayaran nga buhis. Di na pala sell-in pirat na ka-declare pagkatapos kikitaon na BIR piran imo binayaran nga buhis. Ay lugar malugwa dito tira ipapakita nga bank records kung ano nga tuig, ano nga pizza nganhain hiya mauntog nga tax period usually ang mga annual income tax kung maidarangadaan na diri pagkaturugma hita imo income ha nga na imo binayaran nga buhis it is you in lisbot na ini nga dako, no? Nga na may binayaran ka man nga buhis pero dako an imo income, no? Waray mo pagod isurat ini nga income kay ini nga income in basaran igin pagawas nga history kasaysayan ha bangko basta ringin pagawas hana mga bank records bangin sinuportahan pa ang anti money laundering, no? So ini dida in magawas nga naglisbot na, no? Labot ito kun it issue pa nga diin ini nga mga deposito mo, no? Ano ang ginkuhaan mo nga income, no? na consigi nga withdraw, sige liwat an abot, han, sakto la, no? May mga aligasyon hi former Senator Trillanes ni sinidinhi hina iya mga suporta hina mga questionably kuntikang diin niya kwarta, no? Ayaw kita la sa ipagyakan ito kay hot trial iniya na nga mga panahon ira ito na magtataltag ito makuri man mahauna pa kita na pamati ko din hini nga party hit akusasyon hit impeachment usahit mga testigos ada ha hi Senador Antonio Trillanes diri gina-announce pamati ko part ito hiton mga king kasarabutan nga diri ililitaniya it mga sunod-sunod yung mga testigos. Kundi, hapag kaya na hinoan masunod nga testigos la, amo ada it gina iimportante, no? Hini dinhi, no? So, hain an imo statement of assets, liabilities, and net worth, salin, no? Piranim si ring nga income. Pagkatapos, ikukomparar hit na mga naka-record habang ko, no? Na mga naka-record habang ko, itutugma siguro liwat dito ito na record ha Bureau of Internal Revenue o kung BIR, no? Na logi nga ni ang gobyerno, baga dako na kuan, no? Ada na inidida ita ipapagawas kaya nga ita lead prosecutor in usa nga certified public accountant nga abogado at the same time no nga hiya ito ita nangunguna ita direction hit pagprosecute yung mga bank records ini nga mga BIR, mathematics, mango din na mathematics, nga diri ka ng linyan, mga engineer, nga iba pa nga major in math, no? Ini in, pinangungudahan, certified public accountant na mara mag-tahitahi in ebidensya, no? Kana kahiya in lawyer ita ato nanonom duman na naging pasamuak nga tanan hit mga member hit panel of prosecutors in puro mga abogado tikang dida ha House of Representatives no ha kana ana mga magpapamatuod hana akusasyon ni dahan impeachment no sundan tala mga kabugtuan ana sharing hadto alas 10 yan ang aga no ana maga nagsasabot-sabot at tuhira ako na mahimo alas 10 mga gusto nira mga alas 3:30 human na para makapagtrabaho era ito na mga trabaho nitong pagka senador na ira kalugaringon agenda no ana mga ibang ada dida ha mga schedule gina aagawan ton mga suggestion kun alas 10 ba matikang o kun alas 10 imedia no atara haud to no ana tumtum na nga da alas 3 no ha nato nini dinhi in masundan hit mga Pilipino ini na di ba hadto nga wara ini katitikangi in finally na tikangan na nga nagpapadayon na ita impeachment trial, no? Na? Aton susundan na babantayan it mga pinipresentar nga mga ebidensya, no? Now, nakatalaan na naman mag-uminto hit diesel. Buwas nga adlaw mga ada piso ada por lo menos ha. It diesel por lo menos piso. Ha? Tamak na 91 it kada litro. Hit diesel yan ang mga panahon. And it liquefied petroleum gas mga kabugtuan, no? In nakatalaan na mag mahal in 3 pesos kuno, no? Amo to naton na monitor ha mga balita, no? Ma por lo menos ada 3 pesos. Waray pa ito umipikto kung nakuha imo, kung may reserva ka nga gas, no? Palit na nga daan niya na. Kung may bakante itim tanki para ikaw in may dangadaan standby na waray ka kaduruhi. Hana inin waray ka kaduruhi hit pakapalitin na nag-uminto na ang presyo. No? Na ini in mayawat na la nga imo ma inin masundan, no? It pakapalit pahin na barato, no? Dirigat barato kundi oro ubos it presyo. Now, inin panibagong balita may kalabutan hit distroso hit China hit era mga coast guard hito na aton mga taga coast guard luwat at aton mga taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources mga Pilipino yano nga mangirisda nga ginsisibo. Isisibo nga ni, no? Bagan na damo ini nga bagahin na pinapan na ngiwas ka mo, no? Tabrog, ginta tabrog, insisibo, no? An usa ka puro ba nga ayo dini, iwas ka mo dini, amo ito pa pagsibo, no? Lakat lang mo, lakat. Ha? Iniin may binubuhat it aton gobyerno ini. Amin it nalilipayan naton, nalilipayan hit kadamaan yung mga maprinsipyo ng mga Pilipino, mga kamag-araman, universities sa Pilipinas, pinangundaan it University of the Philippines, na iba pa ng mga educational institution in pagpaiwas hit mga panraog-daog hit China didaha West Philippine Sea, no? Nga hirain gin dadaudos la, no? Nga aton man ngani ini exclusive economic zone, no? May da diri la ini kay kuno-kuno naton nya na diri la ini kay inin sering paman kwintong barbero nga na baga chismis di da iskina kay may desisyon ini nga ito nga desisyon in pabor ha Pilipinas han tinatawag nga permanent court of arbitration, no? Nga it may da katungod hini dida nga mga Pilipino it exclusive economic zone kanan mga Pilipino ini, no? Ha? Na ngangalas-ngalasan na siguro he Department of National Defense Secretary Gilbert Chudoro, no? Higibo nga igin pagawas niya niya kan, no? Dapat kuno it nga tanan nga mga naugop ha China, mga pro-China nga mga opisyalis nga ada a gobyerno, Ha? Labi na itong elected, dapat mag-resign kuno kamo. No? Mag-resign. Kay diri niya makarawat, ha? Dapat diri natin karawaton. No? May itong pag-ugop in ngadto pagod ha China. No? Nga hi ikaw in Pilipino man, nga na aton ini katungod dida diri la kay aton na istorya kung diri deklarado ini in decision in international court na it may katungod dida mga Pilipino, no, hira it may da tinatawag nga sovereign rights ito dida nga exclusive economic zone, no, despite hiton, no, nga ada ha inin decision na ginbabaliwaray hiton China, no, at an aton claim na kikita gud ita aton gobyerno nga daw sugad iton isusunod nat nira pagangkon, no? Ha, ining kinamumutangan hit barko naton hit mga sundalo nga ada ha BRP Sierra Madre, no, ha, tinatawag ito nga Scarborough Shoal, oh, or Ayungin Shoal, no, usang low tide elevation, no, ha, nga na iniin ito na pinakabagong nahitabuan hin pag makmaki hin bugsay, no, hin usang sakayan nga sinasakyan ng mga Pilipino nga nagbabantayan aton BRP Sierra Madre, no, na may na nahilngan kuno an aton mga kasundaluhan nasering, no, nga ginaaakusar hira nga may dehira hinahakot para hin construction material hito nga barko, no, ha, nga para dida ha Scarborough Shoal nadiri-dirian ito China nga magtitindog hin permanente nga structure dida in aton gobyerno, no. Nasaring niwat si National Defense Secretary Gilbert Chudoro nga awari kami labot kung mariklamo itong China kundi aton ipoporsigir it aton katungod dida ha may Ayungin Shoal nga kinamumutangan. Ay, baga na nagkikita-kita kung ano kaya itsunod nga pitad, no? Hit China inin hulga nga diri nira makuha it Scarborough Shoal, no, nga amo ini ta permigin iinagwayan hin baga pabaog-baog dida ha West Philippine Sea kay kada pagdudulong hin mga pagkaon nga iba pang mga gamit nga tuton mga sundalo dito iton barko, no, haros diri papadulungan ni mga Chinese Coast Guard dida nga ginaantos nira pag pasiritihin na water cannon, no, tirahon ka naman hin laser light, no, nga na balabgan ka mo nga na pag-agawan ni mga gamit, no, ana aton gobyerno waray mahimo, no, hindi kita makakiha. Kaya ano nga di kita nagkikiha, no? Kaya ka mo ito magpapakiha na, no? Kaya ini, ada may exclusive economic zone, no? Lapos, ito na territorial sea o teritoryo ang kadagatan na sakop ito national territory, no? Aton prinsipyo ito criminal law, makakiha kala kung ada ka pa nakakomiterhin krimen hasakob hiton teritoryo hiton Pilipinas, ha? Kung lapos na sugad hiton exclusive economic zone, ha? Di ka na pwede makakiha. Kay pwede ka lang makakiha kon ita krimen dinhi hanaton mga balao da Pilipinas in nakomiter asulo dito national territory Pilipinas nga adaha 12 milyas 12 nautical miles di kang halab na san paglapos ito like exclusive economic zone up to 200 nautical miles diri ka na magkakakiha ito na Scarborough Shoal na ato na ito magpaghinumdum aday ni about 150 nautical miles tikang baseline tikang halabnasan sulapus na 12 nautical miles so gawas na hiya na ato national territory aton criminal law aton mga balaod criminal a Pilipinas diri mo na pwede nga i-enforce beyond 12 nautical miles. Waray na jurisdiction iton aton mga hudikatura, no? What about crime of aggression, no? International Criminal Court, no? Ano na nga grupo panahon ni Presidente Pinoy Aquino? Hira Conchita Carpio Morales in nag-file hirahin crimes against humanity kontra kan Xi Jinping ngan mga leader ngan mga tao nga involved han na China may tungod han pagruba han mga tinatawag coral reef ngan iba pa nga mga natural resources sa ilarong mga kadagatan no tubtubyan na waray to active ari no and di-resettle the international criminal law kon iton exclusive economic zone nga sakop iton United Nations Convention on the Law of the Sea on clause in pwede ba nga makakiha iton tinatawag nga coastal state so ganit Pilipinas na suga din nga sige iton pansibo dida balbag kanno kanyunon hintubig no ha di ba ba pwede ni makakihahin crimes of aggression nga ikaupat nga krimen pinakabag-ong krimen nga gin paandar ang jurisdiction ng International Criminal Court no ha waray provision nga inindiritso ito no nga mga precedent mga nauna nga desisyon ha international jurisprudence in malabo no nga iton mga natatabo nga krimen unta ha maging international or domestic crime ha exclusive economic zone no in pwede isalawad ha domestic court ining dinhi korte naton o korte ha International Criminal Court. Kaya nagpapadayon iton salakaw-sakaw kay may ada gap ha international law ita balaod na nga gini-exploit ini hiton China. Gini-exploit hit China. Maaramira nga diri makakakihait Pilipinas. Maaramira nga mas poderoso hira. Maaramira nga mas damo ito hira, barko panggira. Mas damo ito na sundalo nira, no? Ha? Kaya maaramira nga kung tutuyoon, ha? Waray kapas pag-ato, no? Pero para pagadiri inin direkta hira nga bangin hira pag atuhan no okay baga ira la ning giraagi-agihin mga pasirit hin inin mga kanyon hin tubig or sirit hin baga kanang ginagamit hin kanang bumbero no ha kay bangin bumulig hit Amerika mag kada din mabastro ka waray na ruruyag direktahin baga sugan-sugan lang nga dadalion mo pagira. Kay di ka man nakasigurado, no? Kita ta Russia at iragira nga nito Ukraine. Ha? Imuho na kay bantog Russia. Pero, budoy, inin ginbabasol na Putin haira nasod, no? Ha? Damon at distroso ha Russia. Nga inuntugan, hin drone, hin bomba, missile ito ni Ukraine. Amo ito ta, diri ka magdadali-dali hin panggira. Higit ang gihapon, waray labot niya, waray kita'y arato, no? Kita magdadali, ala untugan lang kita mapirang ang missile. Di ba kaya dumuro pagkurit at kinabuhi, no? Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr., nag-aghat nga tanan yung mga opisyalis, labi na mga ginpili ng mga leaders, mag-resign. Ha? Kunhira inasuporta itong China, may tungod it issue ha West Philippine Sea. No? Nagsiring itong mga public officials in duty bound, may dasinumpaan to uphold the Constitution, no? Nakaintindi kami ni? Kita daw kung hinuti iyo bagagin na papangalandakan iyo pa iyo panggagalaiti pag suportahi iyo pa inuugupan pero ato China na ugup, no? Kita adaw ito. Ano nga klase hin baruganan hin Pilipino, no? Paglingo itong adaan baga mo itong ginsuritan at aton bandera, no? Dapat ikawin itimo aram, itimo hibaro, itimo kusog, itimo gahom, ana itimo karisma, gagamiton mo para igogop ha Pilipinas. Diri para igogop ngadto it ka away it Pilipinas nga lupig ito naton nasod, no? Nga China. Dirihin kung ano-ano pa nga katadungan, it may prinsipyo amo itut unaha. Amo itot kita adida, no? Adto kahit kaaway. Paruhan World War II, no? Mga notorious ang mga Pilipino nga dito umugupan hapon, no? Hiraan na tinatabunan lang nawong, sinusulutan in bayong, binubuhuan para makalusot ang iramata, hiraan na burubunyoghan na mga sundalon hapon, hiraan para tudlok kunin on mga leader ng gerila. Kita daw iton, no? Maupay ba iton? Hai mo, no? So salit nga ni ikinakangalas ang mga naging official pa panahon ng World War II naugop ang mga hapon, no? Pagkauman ng World War II, waray nagira, waray nira mga nawong na iginpakita ha mga Pilipino. Kay imbis nga an aton nasod nga gintatamas-tamasan asyan era pag-uugupan dito manira nag pagarong hanapon pero pareho ito yana nga mga panahon, no? Nga adto kahiton China na ugup bisan pa man may dakasinumpaan, no? Nga dapat ugupan mo ang mga balaod ngan konstitusyon dadi na kabutang hitimo sinumpaan nga amo ini iton imo pag-uugupan, no? It Japan nakadalaan na magtindog yung pinakadako nga destroyer nga barko para ibutang ha West Philippine Sea, no? It America, no? Igin padara na nira ang tinatawag nga USS George Washington Carrier. Anong dom ka mon na amo adain din hi and kumanhi din hi harani ha kadagatan ha pang pantalanan na Tacloban City para magdaran ayuda ang Amerika hana mga distroso hana pag kurukusoon kita nga iglampurnas han super typhoon Yolanda, no? Aminin may da mga darang mga helicopter, no? Ini babalik dida, no? Ha West Philippine Sea, no? Nga na itong Japan may da kanan 2027 warship na nga ipinadara, no? Kaya niya ako na ko, ako ugup-ugupan ako hit interested Pilipinas. Para ni nga mga barko, no? Nakalipay ha aton balatian nga na aton hunahuna nga ito na ibang kanasuran in nahatag hin ira sakripisyo nga nahatag hin ira pag-ugop nga na ira simpati ha Pilipinas. Mapaypat ibang nasod nga Japan, Australia, no? Naugop ha aton, no? Ito naton Department of National Defense nag pipinan hangyo in ibang kanasuran nga ayudahan ito naton West Philippine Sea, no? Samantalang ini aton mga pinili ng mga Pilipino nga gilalaoman naton nga magi-serve mga interested mga Pilipino, no? In ato na ogop it China nga hit iba nga libat nga mga Pilipino diri na kakitahin matadong nga diri ni Asia. Eh, libat man. Alas 6:45 mga pahinumdom.
0: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dobby, functional practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mango.

0: Collagen and glutathione, Sunfon Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Magandang balita, ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad. Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
3: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Alas 6:49. Nagkadahin linog yan na nga pirapala ka minutos it naglabay. Ginabat ang 4.0 magnitude nga linog hasugod Southern Leyte. Alas 6:22. Yan nga aga. No? Ginaabat ini pati ha mahaplag, hailungos, ngan abot ngan hiyamay abuyog, no? Sumalan free box, mga 10 kilometros, kay Lormon, pagbayog, no? We hope nga bagadiri man ini siguro makaradlok, pero, you know, pag babayog, pinapasabot natin yung mga tao, 4.0 magnitude, kakusgun. Now, mga kabugtuan, adaha aton mga balita, PRTV, na nangangandaman na kampo ni late Representative Martin Romualdez para hiton baton counter-affidavit nga isusubmit ng preliminary investigation and Office of the Ombudsman. No? Attorney Adi Fajardo. Amo na nagpahayag mga reporter nga aatubangon nira ang reklamo kung umabot na ang subpina era. Paano wari pa maabot ang subpina? Mamalay mo di man na yan. Unang gindigunan ni Fajardo nga waray saysay ang nakatalaan nga kaso nga igsasalawad kontra ka na Congressman Martin Romualdez. No? Inakalabay nga daw, pahayag ko na pagawas in statement. He, Congressman Martin, no? Romualdez. Na ito nga mga buha-buha, nga mga kasuhin pag-aligarhan mga 18 nga Marines, no? Naatubanghin magkalain-lain nga libel, no? May libel ha Luzon, may libel ha Visayas, nga may libel ha Mindanao. Dapat ka pira ini nga kurti nga papasiadahon mo. Kay marap kay ton libel habalaod.

kundiin lumugwa ang publication. Amit ut Citus hit commission hit crime. No? Kundiin ka nakabasa, dito kay ito baga naaluhan. No? Kaya kung nabasahan mo ini ha, Mindanao, pwede ka kumiha din ha. Nabasahan mo liwat din may Iloilo, kiha liwat din ha. No? Kung nakabasa kayo ni dito may Batanes, file liwat din to. Regular rin yung libot-libot mo ha, Pilipinas. But it importante ito din ha, mga kabugtuan. Answering ni Congressman Martin Romualdez, wala ni mga kredibilidad, no? Kay bunga inihimo-himo na istorya, nga amo ini iton papatamakan, hit kiha kontra iya. Huh? Kay ini nga iya duso in katadungan nga waray ebidensya, diri iton na mga kabugtuan inabugadungan ni, no? Although abogado, eh, Congressman Martin Romualdez, pero iniinbasarin common sense ni nga na hinuba, no? Ang mga ang mag-asawa nga diskaya, gimbawi na nila. Waray, no? Inuba ba? Ang nag-uusahan nga marin yun na coach ni Senador Marcolita Cono, no? Na, nagpakakita mga kabundida television. So, waray, no? Ano ang ebidensya? Ay, ininhi ang mga Marines? Yun ang matuto. Ay, among aning, ito gusto ni Congressman Martin Romualdez, inibasa rin patas ng ebidensya. Ibabalik-balik ito niya. Ibasa rin ebidensya. Kung waray naman ebidensya, mag-ano man kita kay amitot due process nga amitot papatamakan. Hindi rin pagpiriton daw, nga himo-himo nga kiha. Ito, paway-waray good ground hin kiha. Amitot iya, ana iaingit pagawas ng statement. Ito na babaraka kita hini, kay baga pagkita ko ini with feelings ini. May tikang ko din iha iya, kaibuturan nga iya gina yayakan, di lang ini kay pinulitika, waray ebidensya. Kaya kung na pipiriton, di rin na ini tama nga hustisya para iya. Kay pipiriton mo kiha, bisan na waray ebidensya para lang makihaan niya. Ang ito tiyak karigsin yun, no? Ano eh, kita, no? Kita ano yun, maupay? Ang kung pagkita man nga may katadungan, na suportahan natin. Iyo, congressman, para ito niyo, iyo hiya pinili nga representative ha, first district itlalawigan it late kung na di rin man kita maubos nga tanang kay may kanina ginsiring ko pala may libat iyo kung may daman na punto niya iyo ini di ako taga segundo distrito man ako at tuta akong you know, iyo ini iba. Ano ang dapat nga attitude mo ito dito? Ano ang dapat nga attitude mo? Yung attitude? Yung attitude mo yung suporta. Kay ginadudoon, gindadaot, no? Ini, congressman, di kay matago ka nalang, matuod ka lang ng propaganda. No, ano, waray na hindi natin na pagkaurusa, no? Maupay pa naman tat mga kanta, may mga award pala, no? Congratulations ka na Professor Steven Lagarde na iya kanta binisaya award niya for culture and the arts heritage, no? Kamaupay hindur, ha? Kamaupay hindur ikaw in magin award for heritage culture nato, no? Hindi na ikanta ni nga damo na kanta natin binisaya. Usahay nagadamgo ako. Charo. Kaya ba mga kanta dida? Inin atun pagkaurusa. Ano ita mga dini atun? Ano ba't gini-expect natin nga maugop nga masuportat iyo congressman? Kamu, ng mga taga-primero distrito. Nga na kung ginadaot kay politika ini
para utraot, palabay-labay, di ka lang magtitingog, anwaray lahai mo, no? Pero ikin, naghihingyap kita ng mga bulig, no? Mga ayuda, kapag antat kinabuhi, no? Na maka paasinso ito na aton lugar, no? Na madamo ito na aton mga tinatawag sing pamanrayan dayan, mga grasya nga ikakaupa ito na aton lugar para di kita masyado nga adto kita piliw nga tinatamay ita waray lugar aton lugar waray asinso, no? Ha? Di ka inukoy-ukoy din hi kayo, di ka proud, no? Pero adin na aton na representative, no? Na nga nini we hope nga itakloban ni nantaganhin na so much nga para hin kaupayan hining administrasyon. Can you imagine tatagan ba kaya kita hin kaupayan kun ito ni mo iging kakalibat amo ita ay di huna-huna daw ito kun katagan ka nga makapolos ka bisa ay kamakad to. Garing kayo rin na kita oras. Ano, Felix Andrade na maupay nga aga mga kabugtuan na mamati kamo aton na programa. Ini, basar lang kung ano't aton baga nutuod nga para amot sakto. Para yun aton baga pasulabi na baga kita it makadarahit paborhin public opinion waray, no? Pero I hope nga pamatian niyo ito na itong mga katanungan kay ang mga tao, di ba pwede pag inuwaton, no? Di ba nini pwede pag lipat-lipaton, no? Kung kamo maasertir kamo hit iyo mga binabarugan, sigurado ka nga adha ka kamaturan, adha prinsipyo nga adha katanungan, no? Waray naman, no? Di ako itama, no? Di ba mau pa ito? Aton mga mau pa yung aga, Wilma Mulito. Namiss ko ikaw, Wilma. Charot, no? Hi, Jamax Minusa, Dino Daza, Ching Navarro. Pero minahao na pag-comment, no? Thank you so much. Hey, Ruben Bricio. Uy, no, long time no hear. No, nakain ka ba? Diin ka ba? No, Mana Esther, di pa, si Boy Bits, Asudni Mendoza, Maylin Maharba Ramilo, no? Ayong atanan, no? Let's be a Filipino. Filipino nga may prinsipyo, Filipino nga may baruganan, Filipino nga nagmamahal, ito na itong lugar, nagmamahal ito na itong nasod, no? Amulay ito, mga yun, kaunin maupay, tagay-tagay kung may higayon, no? Waray na kita oras, sangaran na itong mga iging kaupo dyan ang aga, hira Samla Chica, hi Noel Canonigo, and hi Aljes Villafuerte, inihi Nick Ismali. Salamat, ano yung pamati, maupay ngatak na yung atanan. Good morning, good morning, good morning.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista FM Radio Ambed kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
3: Bongga Ka-Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
5: Ilil

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi alupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes!
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
3: Bongga Ka-Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
2: FM Radio Ka-Vibes.
0: Ang lupet!

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya. Pumisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Samsung Gold. Coffee Mix.
5: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
4: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika para sa malinis na dugo. DJX 500. Para sa manusog na tayo. DJX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DJX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DJX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: Wow, wow, wow. Jaja Malay.
7: It will.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.

0: umaga, ka-vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio, ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
7: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
8: Pimples at rashes?
9: It's DTX 500 mo na yan!
8: DTX 500!
9: Ito ay may antimicrobial property
8: na nakatutulong sa pagtanggal
9: at paggaling ng pimples at rashes.
8: DTX 500!
9: Highly recommended
8: ng mga eksperto.
9: DTX 500!
10: Mabibili sa mga butika.
11: DJ Jaja Melon! Wow! Yummy!
12: This is FM Radio.
13: FM Radio.
12: Favorite music radio.

0: Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Bida Ka-vibes dito lamang sa Ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Kavibes!
1: Bidang-bida ka, Kavibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Kavibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Kavibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
1: Bida Kavibes sa 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
0: FM Radio Kavibes!
2: Ang lupet!